0: Samtang balik kita it metro. Bukod Metro Carbotre District. Metro Corriente sa tindahan mga kasimanwa. De kamo sanggo ni ang bayan ay may oversight power kamo. Hindi kamo kara magpangutana, hindi kamo kara mag inquiry in aid of re-election.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Huwag kamot planong ipatawag rong bids and awards committee kara. Roaton nga in charge sa electrical. Aton nga electrical engineer at munisipyo. Kung naman itinakot sa pundo sa 300 million doon nga pagbakar ita transformer nga daywang bilog, nga may una mandating transformer, nga anat akil ko gali ito, buko matanat munisipyo, agharon, una man gali, nagaganaman, hamanit mabakay pat bagong transformer nga daywang bilog, agamat nagbakay it's mil tres nga metro, nga rong akil ko, may libreng metro, mga kasimanwa, ano ang natabo na naman di karaya?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Isbe, hindi ka mo mag-usisa, kara? Ha? Sanggulang bayan? In aid of re-election?
1: May punto ang...
0: Or in aid of legislation? Kung may legislation, gidman?
1: Mga pasaway sa lipunan, may respak na. Radyo, radyo, todo.
0: Ay nako, alas 8:06. Dali lang, hawanan tayo ng mensahe. Happy birthday, anay, kay dating kagawad. It Poblasyon Kalibo. Boy Socro. Nung boy, happy birthday, ha? Mga kandidato, manigong kagawad ako na nadayon ng eleksyon sa barangay. O galing, o tagihapon ita, resulta rong petisyon ni Makalintal lagi ako ng pril sa Comelec asa Supreme Court asa Supreme Court, wapa Happy birthday man sa wow na subuan kita ko pagkadisgrasya nga rin ni Katodong John pero daw okay naman ni Mau gapangayo lang git kabit bulig kay Katodong John pang pian-pian pang bakabugong ay na-disgrasya si Katodong John pero ano nga pamangkin pamangkin eh, Katodong John, nag-birthday makaroon. Birthday mo gali, Dading Cabecilla, Herminio Dading Cabecilla Jr. Ngayon nag-birthday makaroon. Happy birthday, Giding. Sino pa? Birthday makaroon ni Engineer Brian Indelible. Una sa ato niya, Office of the Municipal Engineer sa Planning. Planning Section. Sa Suning yata, Imora. Oh, happy birthday, kid. Engineer Brian Indelible.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Hey, nung Teddy Villaruel, good morning, nung Teddy. Have a blessed Thursday morning. Una sa... Ano ni Mungara? Pastrana Ubos or Santo Niño Village pa yung Mungara nung Teddy? Medyo pagpamati, kid. Kay Teacher Sherry Herbasio Lozada, Boy, aga Sir Eugene Edward Boy, thank you man. Kay Wing Wing, inakagalik ina Wing, taga may nadisgrasya nga banggaan ni karon sa may kantong init mabinyag di bagma, aga matsapatay taro sa bilog sa involve, masubo kabalita gahon pa. Alas size po yung may patay na kita nga. Disgrasya na naman. O kay Wing Wing Mercado, kanya pa nung Lilan Navarro Lorente, good morning ha, kay Auntie Ninya una sa Mabini. Abo tang illegalista amigo jet gid sa aton pati bagasta ginatakaw hay takaw ro nay sempre wakat permit binuo mo ay wat permiso sige ang hakot pero gasalig gid kami nga pamagi sing programa amigo hipo hagid sana tanda ang mga pasaway sa lipunan may resback na. Oh, good morning kay Tres Hermanos. Dali lang kita. Alinda. Anora Engineer. Dali lang kita. silent protest. Wa pa aga nakabugtaw ro mga tag-ana driver it mga tricycle nga ragguro. Oh, si Inda. Sinda. Sinda. Sin nga area ra? Ah, okay. Along sila sir na area. Ah, may project abi una aga kinangan i-clearing dong area. May project ko daro nga taga Department of Public Works and Highways. So, may clearing operation nuna. Mag-amat-amat na kamo ang mga kasimaryo ko sa sila sir na. Eh, may project ko daro ng Department of Public Works and Highways para matapos yun dun. Kay Nanay Claire Chokog, si kay Sir Lucien. Thank you, Gid. Good morning, Gid, Nanay Claire. Yata ko sa Manukan. Oh, ah, una ka din sa Manukan, sa Bacau Sur. Oh, good morning, Nung Tide. Una sa Manukan. Ah, sana nga Manukan sa Barangay Bacau Sur. Kay Nung Boy, Antesa. Happy birthday ko na sa nang apo. 22nd birthday ko nang apo, Crystal King Antesa. Galing kay lolo mo, Boy Antesa ag lola. Galing sa imong mga tiyo ag tiya ag mga pinsan. Happy birthday gid kay Crystal King Antesa. Apo ninong Boy Antesa. Good morning sa compound ita Antesa. Ninyes ag Pastrana. Una sa Pook. Good morning. Pag-greet ako sa akong boss. Jess Marquez aga Safe Sky pauli sa pinalagang probinsya ng Aklan. Ah, gali. Okay, webes eh. Tapos na ba budget deliberation? Budget hearing? At tapos na yata eh. Oh, good morning kay Charlene Mandin Aguilos. Ita Office of the Congressional District ni Congressman Jess Marquez. Aga have a safe travel. Aklan First District Congressman Papa Jess Marquez. Liso kita sa piha kalinya. Thank you, Gid. Gali. Kay Nungboy Castillo, ha? Kung nagtaliwa ni Adlaw. Thank you, Gid. Sa akong ibata, kay Mrs. na. Ha? Kay Mrs. Castillo. Ano tanga ni Runga first name ni Mrs. Castillo? Toto Joini? Captain Joini? Thank you, Gid, ha? Kay Captain Joini at kay Nungboy Carillo. Ano tar first name ni Kwan? Ni Igbata na ako. Igbata na ako nung misis ni Kwan eh. Ni Nungboy Castillo. Una sa Banwat ni Washington. May hindi na pagpamati. Madam Linda Taay, happy monitoring kay Ma'am Gima Tolentino. Bongso nyo sa Marikina City. Kay Chile Timborasa, good morning sa Thailand. Happy viewing man kay Kapitan Bernabe Boy Aquino. Kap, nakita mo kapre ang... Kuwari una sa imong jurisdiction, baka usor na eh. Ang ginagamit kini nga bagas, una gid sa lugar nga ginaabot itaob. Abot ang mga bagas, may halong tubig agat. Ay, hindi pwede ron. Hindi pwede ron. Gamitan mo tubig agat na halindong bagas sa sangka infra project, konkreto, ay hindi pwede.
1: Todo, komentaryo. Todo.
0: Ang anyong gugta rin nga may sigirong stockpile, sige hinakot it bagas. Gaginabuhin na sa may guwa. Gapit lang abi mo sa dagat. Pag nagtaob ni Makon, abot. Dulugar ita tubig agat. Nga nirong bagas, may tubig agat.
1: Todo, komentaryo. Todo,
0: hindi pwede sa konkreto ron. Oh, kap, anyo ron kap. Ay una si mong jurisdiction da. Bakhausor da. Ang una ro project nga ra. Good morning man kay nung Jigs Okati Terrasona sa Old Buswang. Thank you, Gid. Kay Joby Tinga Bornales, medyo pagpamati. Kay Toto Roger Lucero Nagales, aguna sa opisina ita Barangay Affairs. Nasa opisina ni Mark Mitchell Silisi, ita Soling Tapsideria. Aguna gali kay Third. Ha? Kay Third. Fernando, ano nga ni Imo? Balgona. Sa opisina at Barangay Affairs. Madam Jane Malian Kimpo, good morning, Gid. Good morning, Aklan daw. Tristan Wyatt Gulay, med nga aga man. Madam Rosie Iso, God bless, Andagaw. Sir Mario Torilla, good morning sa Pilipinas. Happy viewing, una sa San Francisco sa California, USA. Mauan-ugan nga panahon sa Katiklan. Bati mo kami from Katiklan, Sityo Kanyugan. Si Auntie Olong at sa anak niya na si Baby at yung mga apo ni Auntie Olong. From Tulits Taiko Vlog Chavez. O nasa Katiklan, Sityo Kanyugan. Kay Kuya Chris Ang Suarez. Oh, good morning, kid. To Chris Ang Suarez. Good morning. Agsabilog ng akran. Nga nagapamati. Kay Dr. Jones. Have a nice day, man. Kay Roselo Relator Ambrosio. Shout out sa Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker sa Puok. Oh, karoon na sa may Printiat at Bias Party Mates sa Puok. JJ Flores, good morning man. Kay Jojo Hopanda sa Tinigaw. Former Barangay Captain na Eupemio Tem de la Sena. Kay Isbi Nini Narilio na sa Poblasyon Makato. Nigo Jet, happy pamati lang kay Wood Sticker. Happy birthday kahapon sa Palanga. Mibi Mariano. Haling kay Tres Hermanos Mariano. Ay Mariano eh. Kay Mrs. nga palangga mo, Mibi Mariano. Oh, nag-birthday kahapon, belated na birthday. Kay Tres Hermanos. Bakasa tang Orimos pare. Una si mong kalibo do abong kababalaghan pang walupa. Good morning kaya nang Tina. Tambong una sa Tamalagon, Tangalan. Kay Berto Tan, good morning gid. Toto Berto Tan, God bless man. Basi ko natapos dong wet market it kalibohay, obrahon yang man nga, parkingan it mga big time runa ron sang adlaw. Nga na kaparking runa sa yakyan, traffic dayon, may magapad nga parkingan dong tindahan. Tres Hermanos, nakita mo, rong dating tindahan, kuli kabahubaho to. Nagpobrat bang tindahan, hayrong gin na gamit malang area. Sa bagong tindahan nga makaron ginaobra ang inog turnover kuno sa 30 1 port may nabilin nga 3 port part karon maipatindog nga another building to so botamagon katunga kulant area dating tindahan parking area
1: walang inaatrasan sang ngalan
0: almost gid kun di man katunga kuwang katunga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Yan ay kung parkingan. Bastante ro parkingan. Good morning, Jet. Nag-muno-muno. Kung sa ganun dong taga-LGU, wa, tasanda nag-coordinate sa akil ko bago sa na nag-install it contador. Correct. Don pobre. Shout out lang kay paring sabatan at kay Tres Hermanos ag Dr. Jones. Alin kay Don Pobre? Si Don Pobre nagpabatsyag. Si Arbitore rawo ta kapabatsyag siguro mga sang Domingo gon. Blessed Thursday jet. Do intention siguro at LGU sa doon nga gina-install nga kilowatt meter sa kada individual stalls hayro. LGU ro masukot sa mga bet. Tama. Doon gid matarwan ng guwa. Yeah? Agro kilowatt meter it LGU hay centralized or between LGU ag Akelco. Na matsamahoron do guwa. Pero according kahapon kay Tony Hipti, individual dapat nga mag-apply per kilowatt hour meter. So, kontakdan ka, stall ka, apply ka. Masaraya pero matabo eh. Maray kita ro gustong matabot munisipyo. Nga, sanda kita. Sanda kita ro manihar. Kita nyo, wa, tasanda mag-coordinate sa Kelco. Nga Raquel ko, may libreng kontador. Gina-anticipate yung nakatulit Raquel ko. That's why nga, ruan ng kontador bastante, anticipating yung tindahan ay abong kontador nga gamiton. Hay, gali, nag-install ko tarong kontraktor. Aguna man, may supervision mat LGU. Atun yung mga municipal, ruan nga kwan eh. Electrical Engineer Marte. Ina man ni Mau eh. Eh, nag-install na sanda ko ng metro 1 minute calibration nga natabo nga dapat ginakalibrate anay ron mandatory kita mo gilang okay paano ron okay lang kung tako wala na bulgar hay na bulgar Mga may libre, mabakay kat imo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo
0: todo. Ang ano ka ba tod? Wa kami makita ita bayad doan ng metro eh. Hitachi daw yung rugin bakay nanda. Pero Hitachi nga metro nga ibat ang spelling. Ipagin man spelling iti Hitachi nga metro nga ginbakay. Ano tang klaseng Hitachi no?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Ah, Ramon Mau. Haraon dun, pobre. Nagpabatsyag na si Arbitore. Long time nga ni. Sa LTO, ito ka naman naka-duty. Base, maka-LTO license kita maskin di tigo mag-drive motor. Ah, una kakitingin sa LTO. LTO, siin nga LTO. Ha? Sin nga LTO, Toto Arbitore, ikaw naka-duty. Nung re-rebukan sa Bobo, good morning, Gid, kay Ma'am Lisa Bernardo. Good morning, ma'am. Sa mga taga-Greenland, nagapamati makaroon. Madam Mary Jane Caporal da Ilig. Si Ma'am Rosie Reyes, gali. Oy, good morning, Gid, ha. Asawa ni Boy Castillo, si Rosie Reyes. Ibata ko, ano na yung Mrs. Alin sa New Washington. Anak kaya Ma'am Rosie Reyes Castillo. Asawa ni nung Boy Castillo. Ay, good morning, Gid. Kay Mr. Pascual Ribicho. Medyo pagpamati. Ag sa mga tagalawaan, gali, New Washington. Si? Ah, dali lang, Gidong, ha. Kay Arlon Francisco, good morning, man. Alin sa Parola, Lagatik. Kay dating SB member, Chudoro Otoy Navarro sa Villorente. Good morning, Jet. More power to your program and God bless. Mamista tayong doon na. Karoon lang galing dong. Karoon lang. Sa bunsa. Ay, di ba sa bunsa, unari mo nga kagaparan? Unari mo kagaparan na SBO toy, di ba? Sa bunsa, rin mo inang mangustin nga plantation. Bunsa ba? Bunsa eh. Bunsa yata ba na nga nga mangustin ng mga lansunis nga plantasyon eh. O good morning, Jet. Dating SB Chodoro Otoy Navarro sa Villorente Tlibacau. Kay kagawad Irene Silva Gonzales. Happy birthday ko no kay kagawad Lori Gonzales from kagawad Irene Silva Gonzales and children. Happy birthday gid kagawad. Busy gid sa gate traffic nagarestro sa duty it LTO Central Office kasi siguro eh. Ginstallman kuno sanda to digit it solar sa bubong itindahan kuno. Plano nga mag-install. Ay, okay taron. Ratong taga pagutana ay haman ma-cut off ka mo sa kwan? Mahalin ka mo sa kelko? Ay nga, hindi ka mo ga kinanganit metro? Abi, ma-potod ka mo inyong linya sa kelko? Ag magsarili lang ka mo? Doon ninyong botang bagon? Di naman nagbakay pa ka mo't metro? Kunta, solar lang yung butang nyo, di ba dong? Akin na nga, mag-iapos, may manukot sa nasak. Huwag ka na nga mat-manukot ka kung solar ay libre.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ayos, kung mag-apa do parkingan, sana hindi lang maobrang parkingan. Plus una sa likod, it Aklan College, binugan yung nakapark. Kuno na. Rong sayakyan nga ron, ay kabay Patris Hermanos. Tanaw na to na. Premature pa man yung mag-commentar kita. Wa pa nga ni naka-operate itong tindahan man. Good morning, ang galing naman. Nakakatawa, ang mga ni Tatay Jess Jesus Alcobendas, ang taong puno ng pag-ibig sa Alcobendas Heavy Equipment and Supplies. Kay Ma'am Marjeline Magsipok Placido, good morning, Ed. Hindi ko pwedeng i-mention lugar. Ak, basi posasan ako ni Mayor Juris. Concern where about ko? Basa sa LTO sa Quezon City. Loko ka toto Arbe ah. Kay Mr. Ramon Salido sir, good morning sir.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ah, okay. Thank you gidang Tina. Rosie Reyes Castillo, asawa ni Boy Castillo, manghod ni Auntie Marlene Reyes Buyok. Ah, okay, Buyok kay Mr. Robert Buyok. Bert Buyok, gali? di ba? Mga magapa dita, mga pispan na nasa Washington. Happy birthday, Umanding. Meets Daling Cabicilia. Alas 8.24. By the way, sa Adlong Ibernes, hinaga na. October 16. Hay, nakaschedule do Midman Sale at Life Extension. So, Butamagon, may 10% discount, especially sa vitamin D3. Wat yabot tong libre nga CBG ag ECG. So man, inaga, dong Life Extension, may Midman Sale, October 16, Friday, may 10% discount, especially sa vitamin D3, with a pre-ECG and CBG, and libreng consultation. Iba na ng mga doktor nga nagakombinar it nutritional, ag conventional nga pagbuong gamit dong dekalidad, science-based, ag advanced formulated nga mga natural products nga nagaringgid sa Life Extension Foundation USA. Alas 8.25, reyang oras sa Tudkinyo, eat Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax Gold Eagle Beer.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. More power.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East, Numaysiaklan. Ako ang buhay na gaininom it More Power na More Power.
1: Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Pangalan Public Market. Billiones Store, Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinao Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen

0: to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: DGX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500 araw-araw bibili sa mga butik. Phone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix, maluwas na manamit gin, may free collagen, guta tayong kapa.
3: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
1: Deacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, beside Southside Tower. Deacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Walang inaatrasan, komentaryo na ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad, oras alas 8.41 na baw. Atorong taga Kenro. Ha, ito ko no sa Minaleso. Magakandak it inspection. Ay ito sa Minaleso, may illegal quarry operation man. Sus, Maria Kagusip, ano ga kinatabon? Hama nag-inabo tarong illegal quarry operation, kapingin sa Klan River, dapat siguro magpapanawit moratorium kara si Governor Joen eh. Aga o si Saon na naitustot ato ni Akenro, adong plastada ita quarry operation along Klan River. Ay kabuabo ta kapin sa may Iriat Banga, kabuabo ng mga quarry operator una. Ang pilambilugang ro nga may permit karon. Mostly karon nakikishare sa sangkap permit. Ha mga kumod daywa, tatlo sangkap permit, tatlo nagagamit. Pilang ka cubic meter malang ro nga sangkap permit. Tapos tatlo kumo gagamit, etik pila lang kamo kato. O galing wa manginigin na sunda. Ay nagapanubura man, rubagas ka ginahakot, kuray ka mga nagakwari una sa Klan River. O ito sa Minaleso nga ra, ay abuo na rukwari operator man. Di pinambilog ka rin may permit. Ay basic abuan ka ra, wa manit mga permit. Kuya illegal man nga nagakwari, nakikishare man sa iba nga mga may permit nga mga kwari operator. Mariones de Garapon.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
6: Actually, constrictuhan ko itong nga probinsya, arong aquarium operation, mabahurong income nga maganar ko itong nga provincial government. Ito nga sa Pampanga. Sa Pampanga, ginasangagan. Ginasangagan ito rong bato at bagas sa suba. Nga naghalin sa, halin pa nga ni sa pinatubo. Kumpara sa ito nga bagas siya sa Aklan River, Ibahe River, nga first class nga bagas kitangani. Pero, pila gilang ginakita ko ito nga probinsya, pero kung strictuhan datos to, mga kasimanwa, abot ang income nga baganar natin sa quarry operation nga ra. Total, rubaga sa suba, wa man nagkakaubos. Digid maubos sa baga sa suba. Nag-exacto ta baga nga pag-quarry aga pagbaligat bagas nga mapuslan ta. Ay, doon nga binipisyo man nga tagpipilang bilog man nga mga privilege animal abi.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
6: Medro, nairato nga taga Kenro, nag-aungon kay Governor nga o si Saon, o si Saon nanay. Agmakaw na ongoing makonong pag-inusisa ko mga illegal quarry operation nga sa Aklan River. O, dapat si Bay River o si Saon taman.
5: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
6: Pa-shoutout yun o kay Florina de la Luna Tabanera, Manix Tabanera, Agjina Elizares de la Luna sa California, USA. Avid listeners dun sanda it Radyo Todo Aklan. Aling kay Ma'am Edna de la Cruz. Good morning, Ed. Sa Pilipinas, sa Bibiwing, una sa California. Sa pamilya de la Luna ag Elizares. Good morning, Jet. Sa pag-obserbasyon ko ta, sa mga bagong karibo nga officials, medyo utak na nandahay, paalin lat ah, makakurakot, hindi man tanan na. Isip ba tananda kung paano makapaldo? Kapareho sa electric meter nga ron, dapat imisigahan ta, sino yung utak ka ron? Bugtaw kalibunhon, salamat from John Ramos. Good morning, Jet. Ag sa tanang aktoda consumers cooperative members. Okay, good morning kay Wilt Andrade Tambong ag sa aktoda consumers co-op ag aktoda nasa guling Ramos Tambayan ag sa nang opisina una sa Sikimpo. Una kay Wilt Andrade Tambong. Tama set up it munisipyo na sa Ipiraloyan. Kapag ang gamit mo minimum 500 kilowatt hour, pwede kang magsarili. Sa iyo ang transformer, pati metro, sa loob at ikaw rin may obligasyon sa repair and maintenance nito. Kapag nagkaroon with a in vicinity ng kalibo, market electrician lang, ara. Electrician lang ita munisipyo ko no. Roga ayos. Ang anatakil ko lang, ng obligasyon, hay sa poste ag primary meter lang. According matanong kay Mr. Alex Nabor. Kay Dino Salminaw, wala pong clue sa second o first district. Second district. Yan lang muna. Second district. Diyan lang muna tayo sa second district, Dino Salminaw. Good morning kay Kabuki Dodong Vlogs na sa Bilin, Rosal Libacaw. Kaya si Randy Samson Sarabia o nasa Puok, kabibiyuing. Kay Madam Mary Eden Adok sa Estancia. God bless you always man, Madam Mary Eden Adok.
5: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
6: Iso kita sa pihak na linya. Magmangho dun sanda ni Tay Manor Reyes. Ah, okay. Si Ma'am Rosa Reyes, si Lexi Tay Manor Reyes, magmaganghod. Thank you, kita nung TD Reyes Villaruel. Good morning man kay Nang Nita Tugna. Sa ito niyo mga kapi na sa Briones Housing. Nangit sa good morning, kita. Ag sa ito niyo mga kapi na sa Briones Housing. Kapin, kita, ro, ng mga nag-transfer ng mga taga sila Serna. O na sa ito niya pabahay. Sa Barangay Briones. Kalibunaw. Dali lang kita. Ay, may ginpadabing listahan niya katun si Chief Darius Milgarejo. Listahan na ita mga beneficiary ita social pension. Ay, may nakaschedule pamati mga senior citizen. May nakaschedule labing payout para sa social pension sa maabot niya Lunes, Martes, Miyerkules. Ano kita makaroon? Webes, sa Lunes ko tara ha. Lunes ko tara. 21, 22, 23, schedule it payout para sa social pension kalibo. Sa kalibo. Para sa last quarter na 2026. October, November, December. So, timprano pa rin yung payout. O, pamati ka mo. Pero dali kang gid. Good morning, anay. Aga sa tanan niya, nakabiyo. Thank you, kid. Live una sa Dubai, 4:48 a.m. Namiss ko mamati. Ah, naghinaling kiti mo nga wakating nakapamati. Happy monitoring, kid, kaya Madam Noemi Santa Maria na sa Dubai. Mag-aalas 5 na itagahon makaroon sa Dubai. Good morning, kid.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Hello, schedule. It's fourth quarter social pension payout. October, December 2026 na social pension ninyo. Nga nag-schedule October 21, ag 22, ag 23. Sa cluster 1, kalibo ka tara ha? Kalibo ka tara. Dahil malatong habato niya eh. Sa October 21, sa cluster 1, ni Marong Andagaw. Ah, Andagaw, sa October 21, 8:30 to 12 noon. Oman, Andagaw, sa October 21, 8:30 yung schedule to 12 noon, sa Andagaw Covered Court, Kaibahan dong Buswang Old. So man, Andagaw aga. Aro Andagaw, hay una sa Andagaw Covered Court. Runga Buswang Old, Bakaw Norte, ag Bakaw Sur, alauna hasta alas 4 at hapon, October 21, sa Bakaw Sur Covered Court. O man, e magapad ang Dagaw, susunur ang Dagaw gang 8:30 to 12, ang Dagaw Covered Court, samtang dong Buswang Old, Bakaw Norte, ag Sur, hay una ka mo sa Bakaw Sur Covered Court, 1 to 4 p.m. Then, Linabuan Norte, ang Tigayon, hay sa Tigayon Covered Court. Linabuan Norte, 8:30 to 10 a.m. Then, dong Tigayon, 10 a.m. to 12 noon. So, inakamutanan ha. Inakamutanan sa Tigayon Covered Court, dong Linabuan Norte, ang Tigayon. Mauna rong Linabuan Norte, 8:30 to 10, then 10 to 12, dong Tigayon. Sa Estancia Covered Court, dayat, October 21 man gihapon, hay Estancia, 1 p.m. to 4 p.m. Rong Tinigaw Agmubo, hay una kamo sa Tinigaw Covered Court. Rong Tinigaw hay 1 p.m. to 2 p.m. Rong Mubo, 2 p.m. to 4 p.m. Sa October 22, rong poblasyon, inasa Bless Covered Court, 8:30 to 12. Oman, poblasyon, 8:30 to 12, October 22, sa Bless Covered Court. Dong Buswang nyo, hay 8:30 to 12 man, una ta sa Buswang nyo, Covered Court kamo. Rona Luok, aga naluok aga Mabilo ag Briones, hay una kamong tatlo sa naluok Covered Court. Do naluok 8:30 to 10, rong Mabilo hay 10 to 12, Kaibahan do Briones. O, 10 to 12. Sa 22 ron, una sa Naloo Covered Court. Sa 22 man, doon kaano aga Puok. So, combine ka mo ha. Combine ka mo, kaano Puok. 1 to 4 p.m. sa Puok Covered Court. Ag sa October 23, Friday, ay, wala na. Wala na. O, yan na. Yan na po. Pero yung mga unpaid, haiya ka mo buong sa, halimbawa, hindi ka mo makabuong sa 21, 22, sa 23, hay una ka mo agto sa PISCAP office, sa Federation of Senior Citizens Affairs ng opisina, iya sa may Dimagma, ha? Kwan sa may Dimagma. Kwan nga, iping bagat kwan, kita kalibo at 10 count in. Si, Chief Popoy sa rin niya, ita poblasyon na, Federation of Senior Citizens. Chip, good morning.
7: Well, good morning sa todong day. So, may tayo din ang gawin sa itong palanggang pagpumati. Ibigabig sa itong mga senior citizens sa barangay kongresyon kung paano ang kalibo. May ibigabig sa itong inyong tanan. sa todong gate, may merendahan kita, manaming balita sa makarong pangurason. Nakalokod yung kami makamayahit ang mga ID para sa social pension payout ato na nakatayana ng sa October 22.
6: Okay.
7: At alas 8, Omega, at Agaon sa Igreco, Itamina, Memorial Covered Court, sa Beside, Calibo, Aklan.
6: Okay.
7: Sa Pisa 22 na po doon get, ay ito lang kita magpinapakita, agad ka release sa Danport, Quarter Social Pension Payout, sa ato mga indigent Filipino Elderly Senior Citizen at Barangay Poblasyon sa Banwang Calibo, sa po doon get.
6: Okay, may listahan niya nga ginpadagay kao, nga ginapanawagan nga mag-report o na si mga obisina. For validation, dasanda?
7: Registration ng debt sa doing community based monitoring system bukod sa iya sa opisina ito katotong debt na napareport siya na sa atong opisina kung OSPA
6: PISCAP
7: kung PISCAP na,
6: ah PISCAP na, okay
7: wala ko sa may test may kasa sa may kanitos may ano nga doing
6: Kalibo at Titihan Countin
7: oo usaw yung yaman nanda si Mrs. Los Deminda Roberto ay imor doing registered ganda paante agi sa online. Ay nabi daya sa tatong get ay may mga diferensya kanda nga mangyayan nga kung hindi isang naramatis to ay yung malista ang isang daso din nga daw na makwalipad na sana sa din nga itong nga pagpapin na social pension ay napadawagan tayo na itong mga senior citizen yung nakalista ng padaya ko na kimo kung ba hindi kita binangon sa tatong get ay kababawin pag doon ay pagbasyon uri ba may kang ay bukot tagay ya matansin diba ang gambol din ya. Ay ngayon pagi sa imong programa, doing sikat yung station at pag-asakyan na dito ay mga pamatiyak ninyo, ay pinagik ninyo, ay makapamot kita yung atong mga informasyon ng mga sarili mga tao na pa-report ito. At ba, registro sanda sa Community-Based Monitoring System kung Department of Social Welfare and Development at Philippine Statistics Authority. Ito doon dyan.
6: Okay, so makaroon ongoing ano pagpanupulit numero ninyo?
7: Oh, kalau yang going kami ya makan babong yang tahu makan ya dengan going dan dan numero. Ada numero satu jam di satu ferol sampai abu tu nak susah tinggal dia atau nak pulang ke sana. October 22.
6: Okay.
7: Eh, ada social media service site kabel tu.
6: Paano ro mga ini makabawit personal? Kenangan dong representante, chief, authorization.
7: Pwede, makarang yung katawang kami sa authorization yan, no? Provided yan sa to yung dito, kaya insakto mo katama, di pala yan, kaya yun niya, sandara, kaya dahil yung tawag din natin ng mga bidridin, na dakinangan dito sa resisyon, no? Ay may naabig na sa to yung dito, kaya ama, kaya gaambay sa ndang manan, di kanto si tatay man, o si nanay, si lulo, si lula, sa ina, kaya nung ay sa to resisyon, ay to nang dining may mga sakit. O gani, ay kuli, sa among ito na experience, sa among pending ding monitor ka ba? Uli, iba, tagali ka rin, ganto sa mga bulangan, ganto sa mga may makaming ginagpita natin, gani ka todong yet ay after the instruction ni Mrs. Roberto Camon, do, tinangan niya makaroon yung mag-antoy yung katatang authorized representative bitong magulang na kinangin din na sa deposition. Ang gayong bisis ang katatang dito, ang gayong bisis ang darang matawag authorization, ay pangako ay validis ang dak matod na sandang ibay do yung na kinangin sa authorization, ay pag makita sandang bukod ang galing sandang ito yung mga bibida na masakit, ay kasi doon yung magayong dahilan, may charon ka ang dang napapalpahan yung ikaraw sa dahil sa deposition.
6: Okay, sige.
7: Binigid kita sa makano pag malidikan at matosan ng ito. Ay, may karami ka kong ngayon. Ipanggagan nyo man, ito na sa mga Manila, napasikap, gali tayo kong mo sa palakon. Ay, ito, tatay mo sa mabulangan kung sinta yung ilim na, kung sinta yung subayan, kung sinta masyaran.
6: Okay. Chip, may listahan niya nga raka kong inpadagay ka, pero may nakabutang di karang api agdi. Ano ra?
7: P-A-G-D.
6: Oo. May nakabutang di karaw eh. Unwritten eh. Ano ro P-A-G-D nga ra nga nakabutang di karaw? Di nga ra, di si siguro ra.
7: Wako kabutang P-A-G-D. Ako yung pinagdaya na schedule at yung P-out at yung pagawa ka ng form yung registration sa community-based system.
6: I-check ba, Chip? Ay may nakabutang nga bilik ka nga letter. Kuni, may nakabutang. P-A-G-D. Oo.
7: Paid.
6: Ah, okay.
7: Paid.
6: Rodingara, ano Rodingara? This is?
7: Basta food, okay, there's a provision ng gate, if you're paid, pay and then, pay, period, and day, period. Diba? Hindi nyo kabutan?
6: Oo, may yabig pay, ag may demand. Ano rin di?
7: Person with disability.
6: Ah, persons with disability. So, okay, sige. So, P, aga, D, regular sandera. Okay, sige. Day, Madang Chip, thank you, good ah.
7: Thank you, DJ, sa permis. Pagkabudar ka mo, mabuhay ka. God bless, God bless, radio todo. Mabuhay ka.
6: Thank you, kid. Thank you, kid. Chip Darius po po yung Miligarejo. Araw, for validation, daring mga pangagan, ha? Pamati ka mo. Ginapagto ka mo sa PISCAP, umpisa makaon nga adlaw, hasta 30. Para sa inyo nga, sa CBMS da. Okay? So, pamati. Agto ka mo ha, sa PISCAP, ha, sa Obisina at Federation of Senior Citizens Affair, kung sa may kilid, sa may Castillo ba nga ron? Kilid at Atiatihan County Inn. Magapit sa may Castillo Shrine. Kung sa may Acacia. Magipagkita ka mo, umpisa makarong adlaw, hasta October 30, kay Mrs. Luz Biminda Roberto, agud marehistro ka mo sa CBMS, Community Based Monitoring System, para ma-correct inyong mga records sa National Office. Importante gid nyo mayadra, ay ginahinyo gid ka mo nga mag-agtog, mag-operar. Ay para gid kinyo ra. Aras, rong mga ngagan, kay Jovencia Samiliano, Alita Luciano Agudun, Opilia Mistidio Alpon, Crisan May Pidicaray, Crisanta Inocencio Arboleda, nagdubli pa nga ni Ramon Agana Arubang, Digonda, this is day, Tay Ramon, Edita de la Cruz Barba, Dimanda, this is na, Felicidad La Chica Bartolome, persons with disability. Percy Meplesa Yabot Bombita. Joela Invina Carillo. Maria Delta Lorenzo Constantino. Nita Fernando Davila. Sinaida Tugadi del Pilar. Lilia Pancho Junela. Antonio Dibildos Dongines. Lidia Sabala Elias, Romeo Constantino, Irenia, o Romeo Constantino, Irenia, Aberilito, Padre Kila Iscarilia, Ben Alcantara, Paul Hensio Jr., Jeremias Rondario Ibardolasa Sr., Escolatica Irabon Inak, Norma Paredes Licoines, Estela Ligaspe, Ana Inja de la Cruz Legaspe, Red Nalinlim, Delia Gomez Macabales, Junis Paz Maribojo, di man nakabutang kara, Erlinda Albay Milgarejo, Nibla Malaraig Merto, Elisa Bico Nadwa, di man nakabutang di kara, Onleva Lucero Nagales, Liberato ng Ay Natabio, Estelita Sarabia Nimes, Diman, Hedy Zamora Pabunan, Abilino Ribasi Parco, Elsa Milgarejo Parides, Felicissima Ridison Pasual, Grita Dugaas Regalado, Bakaboa, Lolita Misina Reyes, Ronnie Pangan Rivera, Rizalino Ruiz Su Jr., Diman, Ninpa Sucro Sopitran, Vita Hilario Tabangay, this is Manda, Adila Santiago Tambong, Gregorio Erdistan Tapar, Ernesto Tavares Tolentino, Salvador Abelio Torre, mga pwede pati siguro nga maristro, galing ay di nakabutang iya eh. Lilia Inamisan Tologalia, Teresita Gonzalez Villanueva, Estelita Pulinario Biray, Milagros Sabal Yekla, Pridis Winda Sabala Sabalero, Sol Bellorente Sausa, Adelisa Perez Suño, Mercedes Ilig Suño, Roselita Asyong Suño. Di malang. So mag-report ka mo sa PISCAP, umbisa makaroon hasta October 30 para makorek rin yung mga ngagan o inyong data sa CBMS.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: May 4 minutos nagtaliwan sa oras nga, alas 9.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Pa-shout out sa Reyes families and Dagaw. Halin kay Sir Rodi Reyes Oreta. Good morning, good sir. Rodolfo Rodi Reyes Oreta, una sa Andagaw. Good morning sa Pamilya Reyes at Andagaw. Engineer Cesar Gomez Taiko, happy monitoring gid. God bless you always man, una sa Barangay New Buswang.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Good morning, Katanong Jet. Aslang ko basi may idea kung saan uya sa Kalibo. Wrong distribution ita 10 kilong rice. Wa pakitat idea, wa pakitat information halin sa atong LGU eh. Dahil sa makato has just taken place ko Martes sa gamat kido. Wa pat schedule sa Kalibo, koreng 10 kilos nga bugas. Wala pa pong schedule sa Banwa it Kalibo. Kung may una galing, ipanawagan ta galing.
5: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
6: Now, balikan ko anay rayang Ordinance number 2022-006. Ngarong author karas is member Attorney Christine Candelario de la Cruz. Daya nga ordinansa hay inaprobahan da kuwaton nga Kalibo sang Gunayang Bayan dated October 10, 2022. Sanda nga important regular session. Konsena do present pag-aburba ko rin ordinansa hay si former Vice Mayor Cynthia de la Cruz. Sandaya is member anay makaron Vice Mayor ron Philip Kimpos Jr. is member Christine de la Cruz, William La Chica Jr., Matt Aaron Guzman, Kitsi Luces, Ray Maribaldo, Augusto Tolentino, Ronald Marte, dating Liga Presidenta Cap Nelson Bimboy Ripidad Sr., ag dating SK President Romelin Joy Flores. So perfect attendance pag aproba ko nasambit niya ordinansa.
5: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
6: Ordinance number 2022-006. Author is member Attorney Christine de la Cruz. Dung titulo, an ordinance creating the Office of the Municipal Agriculturist, OMA, of the local government unit of Kalibo as an independent department and to allocate funds for the implementation thereof and for other purposes. Aro na? So, may allocation, may budget. Pero nga, pag-crear ko OMA bilang sangka independent department, bukon tat division, kundi department ta imaw. Buta bagun nga ro nga municipal agriculturist, imaw ro magatindog ga department head. Pero ato na binga agriculturist, municipal agriculturist, haya division head ya ta imaw, under sa Economic Enterprise Department, under kay Mary Gay Kimpo Joel.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: The ordinance na gahambal at present, the Agricultural Services Division, ASD, of the Municipality of Kalibo is under the direct supervision of the Municipal Economic Enterprise Development Office, which is mandated for the collection of revenues relative to the economic stabilization of the municipality. Economic stabilization. Ayos. Section 17 of Local Government Code of 1991 prescribe every local government unit to exercise such other powers and discharge such other functions and responsibilities as necessary, appropriate, or incidental to efficient and effective provision of the basic services and facilities. Republic Act 8435, known as Agriculture and Fishery Modernization Act of 1997, mandates the state to promote food security, including sufficiency and stability, and ensure its accessibility to every individual or family at all times. The creation of the Office of the Municipal Agriculturist as an independent department is necessary, kinanganon gid ko no eh, to ensure that those who belong to the agriculture and fishery sector shall participate and share in the development and growth of the services and to utilize the resources delegated to them. In addition, the Office of the Municipal Agriculturist shall be an independent department responsible for the promotion of agricultural services, provide policy frameworks in strengthening the same, and support investment for the benefit of the agricultural sector of the municipality of Calibo. Now, therefore, be it ordained by the Calibo Sangguniang Bayan in session assembled that Section 1, this ordinance shall be known as and cited as an ordinance creating the Office of the Municipal Agriculturist of the Municipality of Calibo. Section 2, Declaration of Policy. It is hereby declared that the Office of the Municipal Agriculturist shall work towards the advancement of agricultural services for the achievement of food security / sufficiency in the Municipality of Calibo. Section 3, Purpose. The purpose of this ordinance is to empower and establish a service-oriented Office of the Municipal Agriculturist mandated to provide effective and efficient agricultural services to farmers, fisherfolks, and other members of the community involved in the delivery of services such as agricultural, fishery, livestock, and poultry in the municipality of Calibo. Section 4, Power, Function, and Duties and Responsibilities. The following shall be the power, function, duties, and responsibilities of the Office of the Municipal Agriculturist. Formulate and develop agricultural plan relative to the needs of LGU in consultation with different sectors of government and the stakeholders. Monitor and supervise in the delivery of agricultural services and ensure that farmers, fisherfolks, and the like are the direct beneficiaries of such services. Coordinate, facilitate, and assist every local farmers in the application and availment of grant from national government and other financing institutions. Form farmers and fisherfolks association, train, and lead them to become effective organization and members of the society. Mobilize and empower farming, fishing, and livestock communities to produce quality, sufficient, and affordable, but di karagit sa affordable nga raw, agricultural products, and encourage the participation of private sectors towards equitable and sustainable development for agricultural sector. Perform such other function as may be necessary for the realization of the policy as well as the principle provided in this ordinance. Section 5, Composition. Opisina at UMA shall be composed of the following personnel for the effectivity of their performance in the delivery of services such as but not limited to the following and as per herewith attached Annex A. May administrative division imaw. Siyempre, una karundong chief agriculturist. Naroon ng salary grade 24. Municipal Agricultural Officer. Mas mataas sa galing nga Chief Agriculturist sa Municipal Agricultural Officer. 24 taro na ta Chief Agriculturist. 20 gang taro na ta MAU. Administrative Aid 6. Administrative Aid 4. Utility Worker 1. Sa Crops Division. Sa mga kwan. Sa mga pananom, ha? Mga pananom. Sambilog nga agriculturist, agriculturist 1, agricultural technologist. Sa livestock and poultry production, daywa man doon ang tawo. Ay, okay. Daywa-daywa gang. Veterinarian, aga agricultural technologist. Sa Fisheries and Aquatic Resources Management Division, ay hay, sambilog gang. Agricultural technologist gang. So, kabuan ka ng GO na yun. Sa Agriculture and the Biosystem Engineering Division, tatlo. Engineer 1, Utility Worker 1, Laborer 1. So, rin doon na nga composition, ha? It, OMA, UMA, bilang sangka department, may 1, 2, 3, 4, 5 imaong nga kadibisyon. Ay rin limang kadibisyon nga, section ng Ramakaroon. Makaroon na bira, section yata sandara. Bukod na division na yung limang ara. Limang ka-section, under sa division, it UMA. Dahil doon UMA, hasta makaroon, division gihapon sa Idaho Economic Enterprise. Hayama ako mo 2022 para.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: 2022 pa po. Ha? 2022 pa. 2027 na kita angan-angan. Sa pagbalayon, Section 6, Slaughterhouse Section. Para pagali, may Slaughterhouse Section pa. The personnel of the Slaughterhouse Section shall remain. So nga, Slaughterhouse ay income generating ra. Dati, makaroon, hindi na. Hindi na. Siyempre, what remittance si PSM mo ay nung katay, hindi kaabot sa 140 nga kaugot sapat kada adlaw. So ano yung remit ni PC mo? Ay rin nung sa kontrata.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Nung Slaughterhouse Section, the personnel of the Slaughterhouse Section shall remain with the Municipal Economic Enterprise Development Office as per herewith attached. So may empleyado ka sa Slaughterhouse Section pero nagaswildo ka, agwa amat ginakita. May Meat Inspector 3. Daya, under na sa Slaughterhouse Section, ha? Meat Inspector 1, Laborer 1, Ag Utility Worker. So, apat, ha? Sa Slaughterhouse Section. Pero, magapabilin tayo mao sa Economic Enterprise Development Office. Section 7, Budgetary Allocation. Ang opisina ko ng Municipal Agriculturist shall have an allocation share of 3% in the annual budget and shall be derived from the general fund proper it municipio. So, roan ang share ay 3% sa annual budget. It general fund proper. Ha? Ay may budget matarong nido, may separate ya budget man dong general fund proper. So, 3% kung budget, halin sa general fund proper itatong yung munisipyo.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Section 8, repeating clause, all ordinance, executive orders, rules and regulations or other issuances which are inconsistent herewith are hereby deemed amended, modified and refilled accordingly. Section 9, separability clause, in the event that any part of or provision of this ordinance is declared unconstitutional, inoperative, or otherwise illegal or unlawful by any court of a competent jurisdiction or by the sangguniang palalawigan, all other remaining parts of or provision not so declared or affected shall remain valid and in full force and effect. Section 10, effectivity, this ordinance shall take effect immediately upon its approval. Tiyamakon mo, immediately upon its approval. Enacted 10th day of October 2022 in Kalibo, Aklan, I hereby certify to the correctness of the above stated ordinance as to form. Firmado, Diana T. Pigarido, SB Secretary, attested Cynthia de la Cruz, Vice Mayor, Presiding Officer, approved. Choris Bautista Socro, Municipal Mayor. Now, the question. 2022 para October. So ginsabit sa sanggunian panalawigan. Yen aprobahat sanggunian panalawigan. Kung naaprobahan gid ba na? Pero ako gusto ng clarify. Kung dayang ang ordinance na i-submit sa sanggunian panalawigan da, haprobahan ba sa sanggunian panalawigan da na i-publish ba gara? And after it publication, hay implementation, then 2022 pa, ay makaroon nag-asapir ng economic enterprise sa mga section-section nag-division nga ra, nga non-income generating. O dapat nga rin, tourism nga ra, buon man da sa economic enterprise. Ibalik ra sa general fund proper. Ay, yung tourism nga ra, rin yung nga tikad-tikad nga ra. Awa man nag-income eh. Nag-pinasweldo or economic enterprise, nga what income? Agdong pinaka-purpose, iti economic enterprise, negosyo. Negosyo at munisipyo para kumita rong aton nga gobyerno lokal. That's why gin-create ng economic enterprise. Bukon it gin-create mo taro economic enterprise para ibu-bu mo rokabuabo nga mga empleyado, ikarga mo rokabuabo nga mga empleyado, ah, para akomodaron mo rong kabuabo nga mga empleyado nga hindi mo may isaksak sa general fund proper ay sunggo na gina sa PS Cup nga ginatawag. May 45-55 selling.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
6: Pero hamanit doon nga OMA, watagi hapon na i-crear nga departamento. Hamanit una tagihapon mo sa Economic Enterprise Development Department. Hamanit wa tay mao gina implementar nga sing nga sang kasiparado tang department wa sa Economic Enterprise. Pero anang budget una ta sa general fund proper, ano ro mga rasones mga kasimanwa? Irason natong sunggo kita sa Peace Cup. Ay, yung maristahan ako at ginpilapan ng mga posisyon, no? Sige rong pinilapit mga vacant posisyon. Eh, haragali, oh. Sige man pinilap po, tambangon bukon gamot sunggo sa Peace Cup. Eh, nag-pilap gamot mga bagong posisyon.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo, todo.
6: Oh, ano ro, mahambal mo kara? Ispikistan, ikaw rong author ko na sabit ka ordinansa. O ikaw, Isberibaldo, chairman ito, Committee on Rules, Laws and Ordinances at ato nga kalibusan ko niyang bayan. E ikaw, chairman ito, Committee on Laws, Rules and Ordinances makaroon.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, todo.
6: Agad ang mahambagrat, Economic Enterprise Development Department Head, Mary Gay Kimpo Joel, ay hara, 2022 pagalirong ordinansa nga ra, wata ma-implementar sa makaroon. 2027 na kita na nga. Hindi, umbuga na lang. 2027 na. Four years on actually. Nga ma-implementar din nga ng ordinansa. Kapareho mat ibang mga ordinansa ang ginpasa, pero hindi ma-implementar itatun nga gobyerno lokal.
5: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
6: Alas 9.22. Wapat response si Isbekistin eh. Ah, negative ba dong? Busy pa siguro imaw. Rong Life Extension Philippines, may mid-man sale, Hinaga, October 16. May 10% discount, especially sa vitamin D3 with pre-CBG and ECG.
5: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: More power!

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tugutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itdayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best
3: trayang More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: G! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3.

0: Live.
1: Si Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
2: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
3: Para sa Senate Manalo.
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cash shali na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ikotin mo man abiro yung sikreto ka, Kon.
6: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
7: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
6: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
8: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
9: Physio. Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
10: Yung may Physio!
11: Ang Physio!
10: Yung may D3!
11: Matatags mga butka.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
12: Southon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isa ka-teacher.
13: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Southon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
12: lalakas,
11: at gaganda ka pa.
12: Southon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
12: Southon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
12: lalakas,
11: at gaganda ka pa.
12: Southon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
12: Southon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
12: lalakas,
11: at gaganda ka pa.
17: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
18: Armando Castillo ng Danday.
17: Puyentan
18: ng Doro. Oh. Puyo nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Alas 9.34 na. Good morning, anay, kay Madam Jinjin Mary Cipriano. Aga ginagreet na si Nanay Josela Fernandez at happy 81st birthday today. October 15. O nasa istansya. O happy, happy birthday again, Nanay Josela Fernandez. Ginag-celebrate ko ng 81st birthday. Good morning kay Jinjin Mary Cipriano. Kay Feliciano Buenapi. Feliciano Buenapi. Kay Ernie Feliciano. Ita EPL Mini Sound. Una sa Kulabnog Palay. Kay Johnny De La Cruz. Una sa Libacaw Public Market. Ayang-agang ginabit siyempo na ito. Hinagatagaling balikan ha. Ngayon nga ordinance number 2022-006. Ang wanatan naton matalakay banwa nga mga isyu lokal hinagatagaling balikan ay yagpas na naman kita.

0: 20 aksidente sa Bilog Aklan sa nagtaliwan nga 24 oras. Bantayan lang sa iba naman yung mga news and public affairs program. Naging ka-partner sa technical side engineer Ding Dong Rubiso. Sangagan kong Bilog na Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na nikito temporaryo. It mahida iton mahilwayon magag-om nga gahon ni Tuwebes. Oktobre 15 kita. Trabaho lang walang personalan, banwang nagabamati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 mga pasaway sa likunan.
2: Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo.
3: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
4: So, rihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo. Kapag yun na magkawa, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, may mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tao subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala? Kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserve as backup sang imong immune
4: system.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Kung ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
5: sa Mega World
4: o sa Plaza. Huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka.
5: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa, layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka.
4: Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. paano pa pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Sa, lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: May mayara iban, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagaspore biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man ni patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ni nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa todo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki na gidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag kong nakasoft gel. Ang aton na authentic, kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging, amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar.

0: Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa, at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipik sa atong lawa.

0: Huwag gid ka kubasra ka gubuhon ag baby face imaw gihapon.
1: Aghara pa mare, alagang Lo Marquez man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
0: Ikaw, alagang Lo Marquez ka ba? Lo Marquez Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliguaclan.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis Whoa. DTX 500!
4: Chinuma na! Hinebra na!
5: Jeans na na! Lo promo na!
4: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
5: ng Hinebra product!
4: At i-claim ang premyo sa partner outlet test! Shali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo.
9: Isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
10: Lanakas.
7: At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempong unraya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 2 days of winding road that's taken me to places that I didn't want to go.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, uwa na ako

0: Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
0: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang life extension na product sa kanya, especially yung life extension vitamin D3?
0: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
0: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
0: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
0: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
0: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension vitamin D3 po natin. So,
0: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
0: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis
4: wow. DTX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka-teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa Kuya Boy.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ika-ayon.

0: Voicel Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamaayo sa nag-aisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa atong sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Upod sining mga aton nga mga

0: ante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Okay, istoryanta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas, but before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
1: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa atong mga tigpalamati, good morning, mayong aga Sir Boy. Now we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
0: Okay.
1: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo nga mga Filipino ang may colorectal cancer.
0: Statistics.
1: Now diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
0: Okay.
1: Inaaton mangin topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
0: Okay.
1: Good morning, Sir Boy.
2: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Alba. Mayong aga sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pakampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silila mo niyang itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically it helps you to stay younger and it prevents gatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay tana kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, kampiyon sa blood sugar. May gatawag nga ang palaya extract nga gapanubos mo blood sugar naturally. This is not a drug. This is a food supplement that naturally help your pancreas para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Surya Hanta, ha? King kapamati ko sa JP gapon may nakasulod, may dala armas nga kabata nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
1: intercept.
2: May intercept dayon. Amo na ang topic ko ta karon.
1: Sige. All right. General, kadto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, una gid engineer pinakauna gid na. It starts with cellular mutation.
0: Okay, sa cellular cells gidya.
1: Again, the most basic structure sang lawas. Why naman? It's cells.
0: Okay.
1: Ang pinakagamay-gamay din. Microscopic.
0: Mm-hmm.
1: Cellula. You are made up of around
0: trillions
1: of cells.
0: Okay.
1: Ang imputinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
0: Okay. Kailan
1: na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
0: Uh-huh.
1: Inatawag na
0: natural cell death.
1: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
0: Kung mature din siya.
1: Oo, okay. Tulang na.
0: Okay.
1: Hindi naman sa puslan.
0: Uh-huh.
1: Halimbawa siya na your skin.
0: Okay.
1: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off, pababaw, kakakakas. Gay
0: okay.
1: Mo buling.
0: Okay.
1: Gay mo buling. Ang imo naman nga iban nga parte sa lawas naga-mature man aton nga cells.
0: Mm-hmm.
1: Oh, that's why like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days. Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon matigulang na siya, siya mismo mapatay siya kung lingon.
0: Okay.
1: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano but ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
0: Okay.
1: Mabguba na siya, ma self-destruct siya. Uy, ga tribe si engineer.
0: Nagatingwa mabuhi ah.
1: Hindi siya gusto mapatay.
0: Aha.
1: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi komo nga hindi siya gusto mapatay. Siya ya ang nagadamo.
0: Nagamistastasize.
1: Bayla na. It's a different topic. Dito okay. Na yung nga proliferate.
0: Gamultiply siya.
1: Now, Ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
0: okay,
1: mga bag-o niya nga cells.
0: Okay, healthy na iya.
1: Healthy. Mm. Siya iya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
0: Okay.
1: So nagadamo, sa nga nagadamo, tikaroon ang imuon sang immune system, iyan kudalan.
0: Okay.
1: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala kamo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
0: Okay.
1: Doon na putos, oh, kagay mo siya bukol.
0: Okay.
1: Anong ginay mo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong nga tabo? Naga bukol.
0: Okay.
1: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
0: okay,
1: sa kagat sang subay, ngayon di siya maglapta. Same man akong kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagtong kasang tanga, gahubag, kay ginakudalan sa immune system, ngayon siya maglapta, same as a cancer.
0: Mm.
1: That's why gay mo siya bukol.
0: Okay.
1: Now, question, nga nagamango ang selula. Una, basi genetic mo.
0: Mm-hmm.
1: Botsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
0: Mm-hmm.
1: Basi, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
0: History gidya.
1: Cancer.
0: Uh-huh.
1: That's why kung canceron ang pamilya,
0: may prone.
1: Most likely. May arag gani ko kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history.
0: Hmm, basi.
1: Maalalaway ang pamanahon sa ilang sining nga bata.
0: Basta mayo lang genes.
1: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
0: Mm-hmm.
1: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto niya, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang amon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
0: Di pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
1: Hindi na lang pag-ibalik. Ah. Oh, na to. Ah. Oh, ano ba, buta na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amo niyang imo nga or acquired.
0: Aha.
1: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka, nagainom.
0: Uh-huh.
1: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos ka, very carcinogenic.
0: Mm-hmm.
1: Nahaklo mo na, magkakanser ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo. So, sige, uyat, magka problema ka.
0: Mga external factor na yan.
1: External factors. Or hindi mo ginakaon.
0: Uh-huh.
1: Plakaon ka sa mga processed food.
0: Aha.
1: Oh, sige mo nga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Nga protector sa selula.
0: Okay.
1: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
0: Mm-hmm.
1: Tida mo damo the cells. That's why need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Pwede na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan.
0: Mm-hmm.
1: Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit tiyan ko, dok. Mambal ang doktor, pilay mo edad. Yadok 50, sobra. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
0: prostate
1: PSA. Prostate specific antigen. Kaya nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
0: Okay. Check.
1: Anong, gainom ka? Yo, sir, gainom ko. Beer, kag whiskey. Ano nakadugay niya? Mga 30 anos na, check.
0: Okay.
1: Yung kasigarilyo ka? Yo, sir, wait. Check. Yung palakaong ka karne? Palakaong ka karne? Huwag ka kaunutan? Yo, dok, palakaong ka karne? Oh, check.
0: Nag-contribute.
1: Huwag ka ga-exercise? Uh-huh. Wala. Te, tanan nga mga precursor for cancers, ara.
3: May pamakot ang doktor nga wala na implant ni Sir TP. May multiple sex partner ka. Kasi sa prostate, it's either you
1: don't have it.
3: You overuse it or you don't use it.
0: Okay.
3: Prone sa, kung hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer.
1: Oh.
3: Ang
2: ang ngambal ni Sir JP kung may if he allows me no. Ang pinakanamig ito utan. Utan nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber amuni nga act sang scrub, amuni ang ga tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
1: So sige, utan, detox fiber, that is the best
2: okay.
1: for cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
3: accommodating kay Sir JP.
1: Oh yes. Mm-hmm. Oo, gusto ko hindi masayang imong again research. So engineer, sa atong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
0: So, see you. Nga nagatulog, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
1: Wala man.
0: Wala.
1: Doon pa rin yung mablang magambal si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulog ko diyon si mo. Doon. Kabalisyoso.
0: Basta kung sobra sa sex, 7 ina, or 8,
1: amo na daw. Kulang, 5 lang.
0: 5. Sige.
2: So yan, tas bong no, paano mo lang mag-react ang atong immune system when it comes, ha, when it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa bong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
0: sa eskulahan.
2: Sa eskulahan. Nga abala wala na check sa gwardiya. Nga abala nakasulod ini.
0: Mm-hmm.
2: Tingin rasonan ng usually nga, tamaan ka damo bisya sang sudyante.
0: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
2: Hindi namo may isa-isa biskan mambal pa may sakto nga protocol pero hindi ma-check tanan.
0: Uh-huh.
2: That's why makalusot gid kisa. So there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
0: Tingala ko so, may isa kay university diri gapila estudyante mo bug checking.
2: That is good. Delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kag ang main problem gini, what does, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Pusubong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala ang pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
0: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga cellula, kag active Sir Boy.
2: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardiya man, mababang gwardiya. Isa lang po serabi sa shin. Waiting, di ko naman ano gap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod. Paano bala? Paano?
0: Hindi pala Sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
2: Hindi.
0: Hindi pa?
2: Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
0: At yun ko na ang bago.
2: Ang bago.
0: Pero ang mga daan niya may memory na nasa?
2: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
0: Okay.
2: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
0: Okay, stand corrected. Okay.
2: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is, ang ining mga virus, kag ining mga bacteria nga gasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, or ano man dang ila panit nga na, gasen na dayon signal sa aton immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
0: So, okay.
2: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
0: Okay.
2: Katuanan nila dayon ang site kundi eh nakasulod to siya. Might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
0: Mabuti nga, sir boy, pag hindi nila recognize, amo na na mag-send sa dayon sang signal. Hindi. Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ah, ba?
1: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dalanan ni sila yung abaho.
0: Mm-hmm.
1: Kung if pinakasimple yon mga form, may ari na ni sila yung mga chemical signals.
0: Okay.
1: Nga ma-detect na yun sa immune system okay, sa mga okay. Macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina ang immune macrophages kay immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders ngayon na. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duhay niya gambal nga tulog sa uya ubra.
0: Okay. Duhay
1: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi man nadamo nga sulod sa imo,
0: mm-hmm.
1: Ay, kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
0: Okay.
1: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages, kag sang imo innate, asang imo innate immune system, ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga dipinsa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion
0: mm-hmm.
1: nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells. No?
0: Okay.
1: Ini amo na nagasulod yung general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
0: Mm-hmm.
1: Ay, may ari ko di.
0: May antidote na ko di?
1: May antidote ko di, may armas ko di para siya.
0: Ah.
1: Or, mambal ang T-cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ha? Ay, mm-hmm. kuhain nyo ko bisampol.
0: Oo.
1: Ha? Kuhaan na sa ginatawag dendritic cells. Makuha na sa sampol. O, ari, siya, amunin siya, paano niya siya patsyon.
0: Oo.
1: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're mm-hmm. fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, subra-subra ka damo na,
0: overwhelmed
1: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
0: Okay.
1: Ay, pa-increase.
0: Inflammation pa gid.
1: That is, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kay, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
0: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
1: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo di kaya bata, kung ginakulba ng bata, ay makonvulsyon.
0: Okay.
1: Kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanatad na.
0: Uh-huh.
1: Pabatuan na yung lawas.
0: Mm-hmm. Ha?
1: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3 bio da. D3 bio, when is siya labot kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio ya way da ilabot. Why man siya ganit, tulukon niya malang ng immune system mo. Bulig mm-hmm. ganit ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio, nga ginihimo sang lawas sa sang ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders sa ato lawas. No? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yawe, natural ya. Himo niya sang nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement.

0: Bawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagaan niya gatong. Ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin sa medium chain fatty acids. That's
1: so,
0: why.
1: Isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 bio makabulig din sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
0: Ang autoimmune disease is an overreaction.
1: Aha.
0: It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells.
1: Uh-huh.
0: Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra?
0: Kontra. Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na.
0: Nagbuang ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. Uh-huh. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why, ha? That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 bio. Ako sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang almas. Asang ginatawag ng mga mikrobyo para matap na dayon kung ikaw naka D3 bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-aatubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
0: amo maning gatap na sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang papaputi.
0: Papaya extract nga kapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract.
1: Uh-huh.
0: Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level. And of course, dasig ang repair kaglayo ka sa wrinkles. Ginapataas mo sa vitamin C nga rin sa guava extract. Nga sa DTX Beauty Soap, ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, no? Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang aton nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pi kita, D-Tex Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber, nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nami pagin siya kay nami ang aroma.
0: Mm-hmm.
1: Ha, Sir Boy?
0: Ang pinaka-importante din may DSE ang ginatawag na DTX Coffee Mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha? Natinloan pa yung mochan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha? Mag DTX Coffee Mix kakapi ka na aga, detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag DTX Premium Coffee. Nang DTX Premium Coffee may ergothionine nga alin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. The basically ang nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee ang budi pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha? Ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ay amo na niya. Amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya ma-unli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee. Diretso na lang ni kung gusto mo yung nami. Ana, may ang imumod taga-agaga yuhom ka,

0: ay isli ang kape mo. Dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore-forming probiotics. Ngayon niya kapatay sa init ng tubig sa imo kape, kag sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of spore of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production. Ang serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine, gali, gasaka na, ha? Kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampiyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sa imo gut. Remember, your gut is really important, ha? Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to thrive, not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Sporebiotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usas ang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin Bs, and pinaka-importante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usas sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Sporebiotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga itong nga gut, arad ang mga maayo nga mga, akuan mo, nga mga bacteria, good bacteria arad sa itong nga gut. Dapat pakanun man ini, Sir Boy, sining aton nga mga Clinica Sporebiotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo?
0: In front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ulula na, mag-D3 Bio.
1: Salamat
0: sa... Ako si Boy Zuleta, Gambal, good morning, and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat! Kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:34.
0: Todo balita. Tatlumpung minuto ng mga nagbabagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Pecha 15 na po tayo sa buwan pa rin ng Oktobre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lesser Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, rider dead on arrival sa ospital matapos bumangga sa kasalubong na tricycle sa bayan ng Numancia.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, tricycle driver patay matapos sumalpok sa motor sa Kalibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At alias Pane, dalawang buwang minomonitora ng mga otoridad.

0: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, Negros Oriental maglalaan ng 50 water pumps laban sa El Nino.
0: Todo Balita.
2: At 2.1 million pesos na gamit sa illegal na pangingisda na samsama sa Western Visayas sa 23 arestado.
0: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Gatchalian at Castro uminom ng tubig na sinala sa balde.
0: Todo Balita.
2: Samantala, Palacio may pasaring sa mga bumatiko sa payo ni PBBM hinggil sa balde.
0: Todo Balita.
1: At bilang ng mga pamilya na nagsabing mahirap ang kanilang

0: Lagayan, tumaas sa 16.8 million ayon sa SWS.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Trump dadalo sa Pilipinas para sa ASEAN Summit.
1: Todo balita. Todo
0: balita. At para naman sa headline, balitang international, 5 patay at 30 ang sugatan sa pagkadiskarela ng tren sa Pakistan.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang international, Pope Leo may cancer sa baga ayon sa Vatican.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Headline, balitang sports, Dwayne Wade, personal na sinanay ang mga Pinoy basketball players.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, ikalawang batch ng mga pelikulang kalahok sa MMFF 2026 inilabas na.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Headline, balitang negosyo, farm gate price ng palay bumaba sa 20.84 pesos per kilo noong buwan ng Setyembre ayon sa PSA.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
2: At sa headline naman ng balita, pangkalusugan o health news, libreng opera para sa mga batang may bingot at tangongo o isasagawa sa kalibo.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Alas 11.30 in webinar at libat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang rider matapos bumangga sa kasalubong na tricycle sa barangay Laginbano, West Numancia, gabi ng Miyerkules. Sa inisyal na impormasyon, galing sa bahagi ng Kalipo ang motorsiklo papuntang Numancia. Samantala, ang driver naman ay papunta sa kasalungat na bahagi ng daan. Pagdating sa inaayos na kasada sa lugar, nag-overtake umano ang motorsiklo papasok sa linya ng tricycle, dahilan para bumangga ito. Nagtamo na malubhang pinsala sa ulong rider, dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, dinala rin sa pribadong ospital ang driver ng tricycle at tatlo nitong sakay na nagtamo rin ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa nangyaring aksidente.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala din, on arrival sa ospital, ang isang tricycle driver matapos sumalpok sa motor sa bahagi ng intersection sa Mambini Street, Barangay Poblacion, Kalibo kaninang umaga. Ang nasabing nasawi ay isang 37-anyos na residente ng Barangay New Busuang, Kalibo. Batay sa initial na impormasyon, mabilis ang pagpapatakbo ng biktima kung saan pagdating sa intersection ay sumalpok ito sa isang motorista na mula sa ibang direksyon. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon ang tricycle driver sa gilid ng kalsada at tumama ang ulo sa semento kung saan kumalat ang dugo. Sinubukan pa itong dalhin sa ospital ngunit idiniklara na siyang wala ng buhay. Samantala, nagtamo naman ang minor injuries ang nasalpok na motorista. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station kaugnay ng nasabing aksidente.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Sa iba pang balitang lokal, dalawang buwan umanong minamanmana nang umpulisya bago tuluyang nasa kote ang isang babaeng suspect sa drug buyback operation sa Rojas Avenue Extension, Barangay Andagaw, Kalibo noong Martes. Magugunitang naaresto si Pane matapos mabilhan ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ng 3,100 pesos na buyback money. Samantala, na-recover din sa isinagawang paghahalughog ang isa pang sachet ng hinihinalang ilegal na droga. Sa panayam ng Radyo Todo Aklan kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer, mahigit 2 gramo ng ilegal na droga ang nakuha sa suspect na nagkakalaga ng 13,600 pesos. Dagdag pa ni Police Major Ayon, patuloy ang Provincial Drug Enforcement Unit sa pagmonitor ng mga taong kaugnay kay Pane at kung saan ito kumukuha ng supply ng ilegal na droga. Sa ngayon ay hinihintay pa ang resulta ng drug test ng suspect. Samantala, nananatiling nasa kustodiya ng Kalibo PNP si alias Pane.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, matagumpay na naisilang ng isang 19-anyos na ina ang isang sanggol na lalaki sa loob mismo ng isang rescue vehicle habang sinusugod sa ospital nitong madaling araw ng Miyerkules. Ayon sa ulat ng MDRMO Makato, nadat na ng kanilang rescue team ang pasyente habang pasan palabas ng bahay ng mismong ama nito. Agad na isinakay ng ina ang sa rescue vehicle upang dalhin sana sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, habang bumabiyahe bilang biglang pumutok ang panubigan nito, kaya agad na naghanda ang mga responder upang assist mag-assist sa nasabing panganganak. Badang alas 5:18 ng madaling araw nang tuluyang mailuwalang malusog na sanggol sa loob ng sasakyan. Matapos ang ligtas na panganganak, agad na binigyan ng kinakailangang paunang lunas ang mag-ina at patuloy na minomonitor ang kanilang mga vital sign habang tinuloy naman ang biyahe patungo sa ospital para sa karagdagang pagsusuri.
1: Todo balita.
0: Sa iba pang balitang lokal, posibleng maantala naman ang pagsusupply ng kuryente sa bagong Kalibo Public Market dahil sa mga electric meter na ikinakabita sa mga pwesto ng hindi umano dumaan sa calibration ng Aklan Electric Cooperativo Akelco. Sa eksklusibong panayam ng Radyo Todo, sinabi ni Akelco General Manager Attorney Ariel Hefty na nagulat ang kooperatiba nang makita nilang nakakabit na ang mga kilowatt-hour meter sa mga pwesto sa bagong palengke. Hindi din umano niya alam kung bakit bumili ng sariling mga metro ang LGU Kalibo nang hindi umano ito pinagbibigay alam sa Akelco. Ayon pa kay Hefty, na ipaliwanag na sa unang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng LGU na nagbibigay ang Akelco ng libreng metro para sa mga bagong koneksyon at may sapat din umanong supply ang kooperatiba para sa mga bagong koneksyon at pagpapalit ng mga lumang metro. Ang pagbibigay aniya ng libreng metro ay alinsunod sa polisiya ng Energy Regulatory Commission o ERC at nakasaad din sa Magna Carta. Dahil dito, iginiit niya na posibleng maantala ang pagsusupply ng kuryente sa bagong palengke hanggat hindi natutugunan ang isyo sa mga electric meter.
1: Todo balita.
2: Samantala, magsasagawa ng libreng chest x-ray ang Municipal Health Office ng tanghalan sa Oktubre 16, 2026 sa Tanghalan Sports and Cultural Center. Maaring magpa-x-ray ang mga residenteng edad 15 pataas na may sintomas ng TB gaya ng matagal na ubo, biglang pagbaba ng timbang, pagpapawis sa gabi o plemang may dugo. Dakop din ang mga nakakasalamuha ng pasyenteng nagkaroon ng TB, gayon din ang mga senior citizen at may diabetes na inuubo kahit ilang araw pa lamang ito. Pinapayuhan ng mga interesadong residente na magpalista sa kanilang barangay health worker, nurse o midwife para makapag-avail ng libreng pagsusuri.
1: Todo balita.
0: Alas 12:45 na at libataban tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
0: Maglalaan ng 50 water pumps ang provincial government ng Negros Oriental sa mga komunidad na posibleng matinding maapektuhan ng El Nino upang matulungan ang mga magsasaka na makayanan ang inaasahang tagtuyot. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Adrian Cedelo, ang mga water pump ay binili para sa pagtugon sa mga kalamidad gaya ng bagyo. Ngunit gagamitin din ang mga ito upang matugunan ang kakulangan sa tubig dulot ng El Nino. Inaasahang mararanasan ang dry spell sa probinsya pagsapit ng buwan ng Disyembre o unang bahagi ng Enero. Dahil dito, ipapamahagi ang mga water pumps sa mga lugar na higit na naapektuhan sa pagkatuyo ng lupa. Muling susuriin ang pamahalaang panalawigan ng El Nino Action Plan na binuo noong 2024 at ideklara ang state of calamity sa Negros Oriental dahil sa epekto ng naturang phenomenon.
1: Todo balita.
2: Samantala, nasamsam ng Police Regional Office 6 ang mahigit 2.1 million pesos na halaga ng mga bangka, lambat at huling isda sa magkakahiwalay na operasyon laban sa ilegal na pangingisda sa Western Visayas sa mula October 11 hanggang October 12, 2026. Sa loob ng 24 hours, nakapagtala ang mga otoridad ng 16 na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 23 individuals. Naisagawa ang pag-aresto sa Concepcion at Carles sa Iloilo, pati na rin sa Pilar Capiz, May mga naitala rin katulad na operasyon sa mga lalawigan ng Aklaan, Antique at Guimaras. Inihahanda na ng mga kapulisan ang kaukulang kaso laban sa mga suspect dahil sa paglabag sa RA 10654 o Philippine Fisheries Code at mga lokal na ordinansa sa pangisda ng kani-kanilang munisipalidad. Kasalukuyan silang nakapiit sa mga lokal na himpilan ng pulisya para sa karampatang disposisyon.
1: Todo balita.
0: Alas 11:47 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: National.
0: Uminom sina Department of Social Welfare and Development or DSWD Secretary Rex Gatchalian at Palace Press Officer Claire Castro ng tubig na sinala gamit ang jerry can o balding may water filtration system. Sa press briefing noong Miyerkules, ipinakita ng DSWD kung paano ginamit o gamitin ang kagamitan bilang bahagi ng paghahanda sa inaasahang Super El Nino. Matapos ang demonstrasyon, uminom ng sinalang tubig sina Gatchalian, Castro at ilang miyembro ng Malacañang Press Corps. Ayon kay Gatchalian, may sertifikasyon mula sa Department of Health or DOH na kumikilala sa kagamitan bilang medical device at nagsasaad na ang tubig na lumalabas dito ay angkop na inumin. Matatanda ang nag-viral ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumili ng balde at mag-ipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa Super El Nino.
1: Todo National.
2: Samantala, balde-balding utak ang naging banat ng Malacañang sa mga kritiko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumawa sa payo nitong bumili ng balde at mag-ipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa inaasahang Super El Nino. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ang pahayag niyang ito ay para sa mga tinawag niyang obstructionists o mga taong umano'y walang nakikitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sinabi rin ni Castro na sa halip na batikusin ang payo ni Marcos, mas makabuting makinig muna at unawain ang layunin nito. Binigyang din niya na hindi dapat nakatuon lamang sa pagbili ng balde ang pansin ng publiko dahil bahagi umano ito ng mas malawak na paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng Super El Nino.
1: Todo National.
0: Sa iba pang balitang nasyonal, umabot naman sa 16.8 million ang mga Pilipinong nagsabing mahirap ang kanilang kalagayan noong buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Batay sa survey ng Social Weather Stations, narumbas ito ng 55% ng mga pamilyang Pilipino, mas mataas kumpara sa mula sa 13.6 million o katumbas ng 49% noong buwan ng Hunyo. Pinakamataas ang porsyento sa Mindanao sa 64%, kasunod ang Visayas sa 63%, balance sa Luzon na may 51%, at National Capital Region na may 44%. Tumaas din sa 44% mula sa 36% ang pamilyang nagsabing mahirap sila pagdating sa pagkain, katumbas ng tinatayang 13.3 million na pamilya. Samantala, umakyat naman sa 15,000 pesos mula 14,000 pesos ang buwan ng budget na kailangan umano ng mahihirap na pamilya para hindi na maituring na mahirap. Tumaas din sa 6,000 pesos mula 5,000 pesos ang median na kakulangan sa kanilang buwan ng budget. Isinagawa ang survey mula Setyembre 21 hanggang 27 sa 1,500 na Pilipinong edad, 18 pataas sa buong bansa.
1: Todo National.
2: Sa iba pang detalye balitang national, kinumpirma ng Malacañang na dadalo si US President Donald Trump sa 49th ASEAN Summit and Related Summits na gaganapin sa Maynila sa November 2026. Gayunman, wala pang inilalabas na karagdagang detalye ang palasyo hinggil sa nakatakdang pagbisita ng leader ng Estados Unidos. Bilang paghahanda sa summit, idineklara ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang November 16 hanggang 18, 2026 bilang special non-working days sa National Capital Region. Huling bumisita si Trump sa Pilipinas noong November 2017 upang dumalo rin sa ASEAN Summit na idinaos din dito sa Pilipinas.
1: Todo National.
0: Alas 11:52 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang internasyonal.
1: Todo International.
0: Lima ang nasawi habang 30 iba pa ang nasugatan matapos madiskarel ang lahat ng 14 na bago ng isang pampasaherong tren sa lalawigan ng Punjab sa silangang bahagi ng Pakistan. Ayon sa mga pulis, nangyari ang insidente sa distrito ng Multan kahapon ng umaga habang bumabiyahe ang Rehman Baba Express mula sa Karachi sa katimugang Pakistan patungong Rishtawar sa ilagang kanluran ng bansa. Agad na isinugod sa mga kalapit o kalapit na ospital ang mga nasugatan upang mabigyan ng kaukulang lunas. Pansamantalang itinigil ang biyahe ng mga tren sa apektadong bahagi ng Riles. Nagpadala rin ang mga karagdagang tren upang sunduin at ihatid sa Peshawar ang mga pasaherong na-stranded dahil sa insidente. Patuloy namang inimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagkadiskarel ng naturang tren.
1: International.
2: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Vatican na may cancer sa baga si Pope Leo matapos sumailalim sa operasyon upang alisin ang apektadong bahagi ng kanyang kanang baga. Isinagawang operasyon sa Gemelli Hospital sa Roma matapos matuklasan ang tumubong bahagi sa kanyang baga sa isang regular na pagsusuri sa kalusugan. Ayon sa mga doktor, tumagal ng 90 minutes ang operasyon at matagumpay na nais sa gawa nang walang komplikasyon. Inalis ang ibabang bahagi ng kanang baga na may cancerous tissue. Wala pang nilalabas na detalye tungkol sa yugto ng cancer at kung kumalat na ito sa lymph node. Ang mga impormasyong ito ay mahalaga sa pagtukoy ng susunod na gamutan at inaasahang kalagayan ng Santo Papa.
1: Todo International.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports. Balitang sports.
0: Personal na tinuruan ni three-time NBA champion na si Dwayne Wade ang piling Filipino basketball players sa isang training event sa Taguig City. Kasamang basketball trainer na si Chris Johnson, nagsagawa si Wade ng coaching para sa mga piling kampiyon ng palarong pambansa na nangarap makapasok sa iba't ibang basketball team at liga. Nasa Pilipinas si Wade para sa mga aktibidad ng isang brand at pakikipagkita sa kanyang mga tagahanga. Sa panayam, sinabi niyang matagal na niyang nais makasama ang kanyang Filipino fans kaya personal niyang hiniling na makapunta sa bansa. Si Wade ay 13-time NBA All-Star at 3-time NBA champion sa loob ng 15 na season sa liga.
1: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: At para naman sa balita ang showbiz, balitang artista, inilabas na ng Metro Manila Film Festival o MMFF ang huling 4 na pelikulang kalahok sa festival ngayong taon na bumubuo sa kabuuang 8 pelikulang mapapanood sa ika 52nd edition. Kabilang sa ikalawang batch ang A Perfect Marriage na pinagbibidyahan ni Kim Chu at Paolo Avellino at ang historical drama na Los Salvajes Bravo na pinagbibidyahan naman ni Romnick Sarmienta. Kasama rin na sa listahan ang family drama Little Hope kung saan tampok sina Pepe Herrera at Yasi Pressman. At ang documentary film na Seeds of Peace, The Life of Father Ruel Di Gallardo CMF na pinagbibidahan ni Zaijan Jaranilla. Una nang inanunsyo noong Hulyo ang unang 4 na pelikulang kalahok sa festival. Kabilang dito ang Second Miracle in Cell No. 7 na pinagbibidahan ni Aga Mulaka. Amir na tampok naman si Dennis Trillo. Hatted Carnival na pinagbibidahan ni Julia Barreto. And The Greatest Showdown na tampok sina Vic Soto at Vice Ganda. Nakatakdang ganapin ang awards night ng 52nd MMFF sa December 27, 2026.
1: Balitang Showbiz.
0: Balitang Showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
1: Todo balita.
0: Agyang bumaba sa 20.84 pesos kada kilo ang average farm gate price ng palay sa bansa noong buwan ng Setyembre taong kasalukuyan mula sa 22.16 pesos kada kilo noong buwan ng Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Gayunman, mas mataas pa rin ng 33.6% ang presyo kumpara sa 15.60 pesos kada kilo noong buwan ng Setyembre taong 2025 o katumbas ng pagtaas ng 5.24 pesos kada kilo sa loob ng isang taon. Matay sa datos ng PSA, Central Visayas ang nagtala ng pinakamataas na average farm gate price ng palay noong buwan ng Setyembre na 24.60 pesos kada kilo. Samantala, Memaro pa naman ang pinakamababang presyo na 18.85 pesos kada kilo.
3: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa detalye balita, ang Pangkalusugan Health News magbibigay ng libreng operasyon para sa mga batang may bingot at ngongo o cleft lip at cleft palate ang Dr. Rafael Estobucon Memorial Hospital sa Calibo mula January 24 hanggang 29, 2027. Bukas ang programa sa mga pasyente mula sa Aklan at mga Karatig probinsya. Sagot din ang programa ang pamasahe, matutuluyan, pagkain, gamot at iba pang pangangailangan ng mga pasyente. Inihikayat ang mga magulang o guardian na magparehistro at magpa-assess sa pamamagitan ng pinakamalapit na health center o district hospital.
3: Todo balita. Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:58 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success Healthy Gut Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 71 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lucer Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero gingumpisa nga gingtry na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na kataliwan sa oras, it alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.

0: Action.
1: Alright, Tradlaw, Banwa, Itakali, Bumayga, Tradlaw, Provincia, Taclan. Welcome sa itong pagpangalag at sa itong pagililiba sa pagpagayag it programang Todo Action. Action. Magkaroon ka daw kita, Ita, Webas, Pizza, Kinsi, na kita Banwa sa buwan itong Oktobre, dagong 2021. Action. Restaurant Banwa, rin kagapag-abi-abi, agapag-apadamiyaw, ita, may kang hapon, na may kapagpamati sa itong magasuki, katagapag-amati. Sa kabilgan niya, Banwa, Takalibo, kabugusan niya, probinsya, Taclan, sa kutob, kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkaroon kayong edisyon, ito nga pag-ililiba, ruakong gikinyo, Banwa, ang pag-welcome, pag-panamiyaw, ita, maailayad niya, Udro Adlaw. Okay, kamusta? Sa ato nga magasuki, kabagataga, pagamati, kapinggin sa managkatutok, magkaroon ka nagabagapan niya po. Kabay, no, nga naging okay, Banwa, ruaton niya, sang maga, no, itry kagadlaw, ita, Webes. Kapinggin, no, sa ato nga magkatodo, sa ato nga magmangod niya, nagamonitor, magkaroon kinagabagapan niya po. Sa ito naman negosyante sa Bahing Krakong Kalibo Public Market. Ay ka naman sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center. Ay, sa ito naman katodo, sa ito naman bulantero-bulantero Banwang nagkatutok magkaroon kinaga Udro Adlaw. Kamusta? Doon ito niya Adlaw Ita Webes no? Sa ito naman negosyante no? Sa Kalibo Shopping Center aga Kalibo Public Market. Kapisar Banwa no? Nga sa Gyapo nakaka-experience ito maugano nga panyan po kapinggit kaina kinaga gahon na no? Mga katodo raton kaga probinsya Taclan nagiyaman sa aton sa Banwa at Kalibo pero padayon ang mga katodo raton yung negosyante no sa pagbaligya makaroon kagadlaw ita Webes. Action! Sa ito nga mga katodo ang nag-monitor sa ito nga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa Gihapon nga nag-warya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ita ito nga Banwa ita Kalibo na kama naman bilog na probinsya Katakan siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals na iya sa ito sa sentro ita Banwa ita Kalibo nga magkaroon ka nga mga paorason na padayon pa mga katodo nga nag-warya-warya sa mga mayor nga daganon na ita ito nga Banwa ita Kalibo aga probinsya kra ita Aklan. Arong iba na ito mga tricycle drivers makaroon no mga jeepney mga van drivers nagpatagay ka na Banwa itapag uilabas makaroon ka na mga panyem po sa pila ka mga karindiriya iya sa ton sa Banwa ka ita Kalibo while doon iba mga katodo nagtutambay no while nagawatuwat itapasahero makaroon ka na mga pangorason mga katodo especially no iya sa ton sa Banwa at Kalibo sa eastern naga western terminal no itaaton ka na mga probinsya nga makaroon ka na mga pangorason nagkatutok sa anton niya pagpangalagan. Sa ito man ang mga katodong nagapamati sa tagsa-tagsa ng daga mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kra ita ilabas. Rung iba nagadigamo pa sa kusina kung ang dagkaroon niya mga panimagay. Sa mga wapay na nakailabas ka mulang bahala magapreparari tinyo nga pinagahon magkaroon kra nga udto. Kay kami man dumagatod kinyo itapila ka mga balita na no? Nagkaganabo iya sa Banwa ita Kalibo agabilog na probinsya Kataclan. Ang anton nga pagataw at ligwa sa anton nga pag-ililiba. Karang ka magkatodo nga magkapartisipar sa ito nga pagpagayag makaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad makaroon ka adlaw. Pwede ka mo nga magka-comment sa ito nga pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live. Sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito nga nga pagkatawa at ligwan no? Sa kabugusan ka ito nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon. Siyempre mga katodo, hindi lang man no? Pagkalipatan nga i-like, i-share ito nga pagpangalagad makaroon karon nga hapon para mas mabunanto no nga mga katodo ro magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid no sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pagililiba aga syempre mga katodo para nga maging mas updated kamo no sa mga kanabo sa bilog naton nga probinsya kay Taclan pakipalo no dong Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news sa gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan makabaton ka mo ni ta notification agod no nga mangin mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bilog na ton nga probinsya Itaclan yani pakipalo pakilike aga pakishare ado ato nga pagililiba sa Webes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad
0: may balita may aksyon aksyon.
1: Sa kinangdan, manging kaibahan sa Rodeca nga palatuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita Banwa hasta launa imidya makaroon ka nga hapon. Pagaiban kita siyempre taton ng mga todo reporters daw naka-standby naman banwa asanda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magatsa kita mga katodo no, itapilag ka mga balita direkta sa aton nga mga municipal police station daw sa Bugos naton nga probinsya katakan mga insidente banwa ang nagkaganabo sa Bugos naton nga probinsya kung nagkataliwan ko rin yung mga inoras kaya kami na ka mga katodo no, nga mga magagkuhan nga insidente nga nagkaganabo sa bilog naton nga probinsya katakan igabas siya daron sa aton nga pagililiba kaya aton ka rin yung mga todo reporters sa kabugusan ka aton nga pagpangalagad magkaroon ka edisyon it aton nga palatuntunan
0: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
1: Yaman wa sa to kaga pagwarag wag makarog kaga hapon hindi kaga daywa no kaga masubo-subo nga aksidente aga naguntad makatodo sa anton nga probinsya takan nga ginduan o nadugaan gid no itray kaga kabuhi ronday kaga baga biktima matapos nga maimbolwar sa ray kaga aksidente banwa sa magkasiparar kaga lugar sa anton nga probinsya takan auna man katodo ronday kaga kabii una karon sa may barangay Lagin Banwa West no mansa ronday kaga motorista nga sumalpok to sa ray kaga tricycle auna karon sa barangay Lagin Banwa West no mansa man katodo nga ginkaraz dahilan kung pagkamatay itray kaga driver ita motorsiklo aga gindeklarar banwa nga padid on arrival sa Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital. Agos makaroon ka na magkatodo ng mga dilimingo kaabo ka ng mga aksidente ang nagkaginabo sa anton ng mga karsadahon sa anton ng probinsya Takan nasundan mga katodo kaina ita agahon pa mga katodo alasays kaina ita agahon doon man ka ng aksidente ang nagunta di karon sa Mabini Corner di Magma Street Poblasyon Kalibo ang naging kamatay man banwa itry ka ng sangka tricycle driver matapos to mga katodo nga sumunggab man no, sarato ka ng motorsiklo ang gilasugin sa maran or naubsan ka na ita gasolina na mga katodo rason nga nagapundo sa rin ka nagatunga ka ita karsada o galing may una ka na banwa nga nagaharot ka na tricycle driver nga ginamaniyo itaroday ka na biktima ang anak ka nga sunggaban abangod gani no sa kada sigon nga pagpadayagan ko anak ko nga bihikulo ang nga nangin rason banwa ko anak ko nga pagkamatay ako na sambit nga biktima makasugubo mga katodo nga aksidente nga nagunta diya sa ton sa probinsya Katakan mga katodo kay daywa na naman noro nga binawian itawam ka nga kinabuhi atuga itaroday ka nga aksidente sa aton nga mga karsadahon that's why tama ka importante banwa no, sa aton nga mga motorista arong aton nga paghagong pagmaniho kata mga motorsiklo or anuman ka na banwa nga klase kata mga bihikulo mga katodo no, para nga at least kay papano kung maimbulbar ka gin man sa roday ka nga mga aksidente ay hindi ka gin bagaba na makaangkon itagrabi gikaro ga lastro aga dapat always kita daw nagasok-sok kita roday ka nga helmet sa mga katodo especially sa anton niya mga motorista sa managamaniho ka na single motorcycle mga katodo na kay nagligan ka nga adlaw mga katodo no kay kabuan na bimagkaroon nagapatarasa aga maga sa pagpadagagan kung daw kag mga bihikulo ako naman tunday ka nga helmet pa iwa paginalak no nagligan to gadlaw adyo tayo naman ni kita di karon sa may barangay Tigayon sa Banwa Katakalibo daw kay may nag-overtake aton ka nga sang kamotorsik lo mao pag-abuso dahan na hugo grana karon niya helmet nagaligid-ligid sa kasada may gani man kung maday mahinay ra tong gagapagpadagagan mga katodo jutay na nanton mahabot ro day kada nga helmet kada galigid sa kasada kada sway tama ka importante man katodo no nga sigurado na to nya pagwan sa gasokso kita helmet ay dapat tay nakalakgid no agudo hindi apuko ni tay karang hangin no kay mabahol dong posibilidad nga apuko ang gidro man katodo kapin pa kung uwa ka nakalak dugangan pa nga madasig ro tong gagapagpadagagan action. Okay, makaguhoy man magkatodo, noro ato niya pila ka mga motorista, ako maimbulbar no sa aksidente, kay bangod sa aton ka mga kapabayaan, na no, mga katodo, no sa aton ka mga karsadahon. So ay ka mga katodo, no, silamban na ito, masubo-subo nga aksidente, ganaguntad mga katodo, kay daywagid, no, ka mga kabuhi, haro na duga mga katodo, sa ay ka naimbulbar sa mga aksidente, mga katodo sa Numansya, ang iya sa aton sa Banwa Itakalibo.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
1: Samtang sa piyakabahin, pila pa ka mga balita sa aton na pag-ililiba, makaroon ka na nga hapon sa aton nga pagpangalagad. law enforcement operation ita LTO Region 6 mga katodo against sa kalaga mga kolorom sa bilog kalaga Western Visayas daga padayon aga sandi karabanwa sa dato si taton nga LTO Region 6 mga katodo may una nga kapin na masobra 200 daw ka mga kolorom nga sagakyan aro anda ko nadakpan mga katodo sa ginapatigayon ang law enforcement operation itaton nga LTO sa bilog kalaga Western Visayas mga katodo aumpisa pa ko nagataliwan karagabuan kara ita Enero daw kay nagligad karabanwa no nga mga inadlaw ya sa aton sa probinsya Katakan ago surod-surod karabanwa rumpila ka mga law enforcement operation ang nga ginapatigayon kara mga katodo it aton nga mga taga LTO para man no sa aton nga mga igbanghod daw particular no sa rodek kara mga kulurom kara sa yakyan daw mga katodo kay hagos adlaw-adlaw banwa may una kara mga operation nga ginalibot no ita aton nga mga law enforcement officers na itry ka nga LTO Ro Anton nga Western Visayas mga kaabyanan. Samtang sa piya kabahin mga katodo sa pila pa ka mga balita sa aton nga pag-ililiba makaro ka nga hapon. Aroday ka mga katodo no nga insidente nga ita pagpintima sa sangka negosyante sa banwa ka na tanabas mga katodo nga ginaligar roday ka nga budol-budol mga katodo kay nabuan to itakapin 97 mil nga kwarta mga katodo matapos yung gin-deliver roday ka nga mga ginakabing piki ka na banwa nga mga produkto mga katodo sa roday ka nga mag asawa kara ga negosyante una karon sa may banwa kara ita nabas kaina nagistorya kami ni Police Major Ronel Bayaban arong hepe ita aton kara ga nabas municipal police station ang wa pagidra banwa no nakagampot sa andako ga tagatapan wa pa kara naka report sa aton ga nabas municipal police station na mga katodo aruday kara nga biktima nga ginasugid magkatodo biktima itray kay nagpakilaga kara ga ahente ang madali to banwa na papati runday kara nga biktima ang mga katodo nga sangka negosyante ang supposed to be dapat makaroon pa nga buwan ita Nobyembre maga bukas aro anak ko nga negosyo nga banyaban nagalibot man banwa runday kara nga grupo ang mga katodo nga nag-offer man to banwa itaray kara nga pila ka mga produkto ang awagi kara banwa maantisipar ita runday kara nga biktima nga piki mga katodo runday kara nga mga produkto ang agin deliver sa nasambit nga negosyante ay dapat no i-report kid na ton sa aton kag mga kapulisan no para kag mga patigayon na itapag pangusi sa aton nga mga awtoridad kapinggid raton kag nabas sa PNP ang mga katodo agod mapaalinton sa publiko ang mga katodo magiyahan do aton nga publiko nga mangin aware banwa sa makaronday kag mga mudos nga iya na naman sa aton sa probinsya Takan nagpanaga sa banwa kay basibaga sa kibot ama kibot kita na sa pila kag adlaw nga may una pagin kag mga biktima ang makaguoy man makatodo ro mabiktima itray kag mga bintahuso ang suspect banwa nga nagpanagasa ana naman iya sa aton nga probinsya Takan particular una sa may banwa ita nabas
0: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
1: Daw kahapon ka nagadlaw mga katodo, grabe na naman no, ronde ka gagin patigayon ang operation kontra illegal nga droga sa may park kalita Iloilo ang nakakumpis ka naman itapilang milyon nga haiga kara ita illegal kara nga droga na mga katodo sa ginakabig high value target individual nga anay police aron na aresto kara banwat aton nga mga otoridad daw ka naman kagakip sa ronde ka gin aresto ronde ka nga bagulang gin panaog sa barko ang siman mga katodo arong gin pang aresto or daywa di kara no sa bilog ronde ka nga retired extra police garode ka nga sima no sa lima ka magin pang aresto no ita aton ka makapulisan sa sangka operation ang agin patigayon ita aton ka nga mga otoridad iya sa aton sa probinsya Katakan mga katodo baseman sa pagpabutsag kato ni Police Major Aubrey Ayon Republic Information Officer ita Aklan Police sa Provincial Office ang manageable banwa no rong problema sa illegal ka nga droga no iya sa aton sa probinsya Takan mga katodo kay uwagid no ita may namonitor ang mga katodo nga makabigid at drug lord no or durugista ayas aton sa probinsya Takan mga katodo kay antes paman man na makasugod ayas aton sa probinsya Takan aron day kraga supply itray kraga illegal nga droga ay nakukumpiskar na banwa it aton kag mga kapulisan daw kay padayon man man na aron day kraga ginapatigayon ang monitoring itaton nga Aklan PNP pag-abot sa illegal nga droga ro aton karon nga paga hambagan.
0: Hambagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
1: Daw kay sa gihapon magkatodo kon once nga may una karaga supply ang nagasuhod magkatodo sa anton karaga provista kan nagapakita ang sa gihapon may una karaban wag demand dita lagi karaga illegal karaga droga.
0: Aksyon.
1: Aga siyempre, rondo, apelasyon ita aton nga aklan pulis sa provincial office sa publiko na mga katodo nga magtaw kita no ita mga impormasyon kung may aton ka mga katodo nga mga nasayuran nga makaronday ka nga mga aktibidades nga nga imbulbar abi sa pagduso ay try ka nga illegal ka nga droga mga katodo agod nga matap na ita aton ka nga mga otoridad mga katodo saray ka nga makaron nga nagalala nga problema sa illegal ka nga droga kapinggit iya sa aton karon nga region size mga kaabyanan.
0: May balita, may aksyon. Toto, aksyon.
1: Try magkatodo, rabila ka mga balita nga ito nga pagkatawat ligwa, no? Pagkatataron sa ito nga pag-ililiba, magkaroon ka nga hapon. Sa gihapon na padayon ka magkatodo nga magkapadaga, itinyo ka nga mga mensahe, pila ka mga pagpanamyaw, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad, magkaroon ka nga hapon. Na kay aton gin nga pagkatawat ligwa, no? Sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Paki-like aga, paki-share aga, paki-follow no damo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM.
0: Aksyon.
1: Bagay mo ka dariban wa nga mensahe nga gipadala sa tong kagapag ililiba makaron ka nga hapon. May gig nga hapon na may gapagpamati kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Good morning.
0: Aksyon.
1: No kay agaon makaron sa Pongso Germany. O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Kay Madam Bel Orzula sa Hong Kong. Likewise kay Ma'am Jane Malian Kimpo o naman sa Hong Kong.
0: Aksyon.
1: Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Sa ato niya mga Canon OFW sa nga always good naga monitor. Sa kada unto adlaw na ito niya pagpagayag no, sa ato niya pagpangalagan. Kay si Reggie Rebukan sa mga taga-barangay Mubo sa Banot Kalibo na nagapamati man o na kay paring Jiver Cipriano. Arong gwapo nga hit bouncer it Parkside iya sa Kalibo. So nahidlaw man kita sa Parkside mingko pinang Domingo man kita o masambuan na nagid man. Gawa kita nagkabalik sa Parkside. Na sa kay paring Bernie Javier dong guapo pagid nga bouncer it pa side nagapamati no sa aton nga pag ililiba makaron nga hapon.
0: Aksyon.
1: Kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mga barangay Lagin Bano West no man siya.
0: Na
1: magagom nga ultrad law no sa aton nga mga kasimanwa una mga katodo sa no man siya.
0: Aksyon.
1: Mga kay pare Romel Kailing sa Isla Taburakay sa mga barangay Manok-Manok una karon sa cargo boy.
0: Aksyon.
1: Nagamonitor magkaroon kay Iban si Pipoy John Paul Argil. Yes.
0: Aksyon.
1: Kay si Roger Lucero Nagales na always man nagkatutok sa ito nga pag-ililiba.
0: Aksyon.
1: Kaya kay Bro Russell Senyera si kay Papangsani sa mga barangay Yapag sa Senyera's family.
0: Aksyon.
1: Aga siyempre no iya sa kay Madam Sally Senyera sa barangay Baybay sa Banwa Itatangalan.
0: Aksyon.
1: Kay Marie Jess sa Prado Salminaw sa ako nga makasimanwa una sa barangay Alimbo Baybay. Sa Banwa Katnabas nagapamati no sa ato nga pagpangalagad. Kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw, good afternoon. Paolo Paypay gidra magkaron kay Gaoy Gimayad kay may okasyon kapon si Boss na. May nga pagpamati siyempre una kay Atong Oreta sa Banwa Katnabas kay former SB member Longlong Di Asis. Sa barangay Hibon Manabas no may banya pagpamati. Kay Bas B-Boy Gleason Taborda, happy viewing.
0: Aksyon.
1: Kay Will Andrade Tambong no, sa mga aktuda may mga pagpamati ang may giga hapon.
0: Aksyon.
1: Master Himala nag-uli lagi kao kabi bay sigurado kay hindi pwede.
0: Aksyon.
1: No, kay kunwa agang gitit jote mapana basta kita ron. Ako galing agang-agang kita bi Chick Boy John Del Margaring Galaw. Kinahanggan tagid nga mag-uli kay may duty kita ita agahon pa.
0: Aksyon.
1: Kay Migo Bong Swalo, gamay mga pagpamati. Una ka sa Kapitol, kaday Bro Julio Garbo.
0: Aksyon.
1: Yaka ron sa may Purok 5 sila Serna sa mataga Global Paint. Aga sa RG Paint, no? Sa Banwa Karayta, no man siya may giga pagpamati.
0: Aksyon.
1: Kay Hamlin Kunanan, happy viewing, no? Sa Davao, sa Kunanan Family. Ang nagamonitor sa anto niya pag-ililiba. Kay paring Francis Tandog, mayadman nga pagpamati.
0: Aksyon.
1: Gauna sa ato nga mga van driver no sa Tandog Tours. Aya karon sa City Mall nga naga-monitor sa ato nga pagpangalagad. No, yaman kay MC Cruz, happy viewing no from Toronto, Canada. No, sa kay Matmat Artusilia, happy viewing. No, naga-pamatigi sa ato nga pagpangalagad. O naman kay Nini Ninia Silva Pukid. Sa Barangay Briones sa Banwa Karaita Kalibo. Kay paring Danti Takas, may mga hapon, nagmay nga pagpamati. Una sa ato nga negosyante no sa Yotrong kay nang Woody Navarra, may nga Utradlaw. No sa ato nga negosyante una ta karning baboy baka no sa Yotrong Terminal. Naga monitor makaro kag baga panyempo no sa ato nga pag-ililibang. Kay nang Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamsi Refreshment. Sa mga nagauilabas una makaron may lagi nga Utradlaw, siyempre. Naman kay paring Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguan, kay paring Junior Lente sa Relente Family. Sa New Buswang, kay Master Noni Nicolas sa Nelias Eteri. Kay Sir Gino Ambito, no, na ikron sa Barangay Arcangel Sur sa Balete. Ang nagapamati sa ito nga pag ililiba makaroon ka nga hapon. Kay paring Jonel Gregorio, no, sa Gregorio Family sa Bacau Sur, Kalibo. Doon na kay Tatay Freddy, kay Joffrey, may gig nga hapon, ag may nga pagpamati. Ag siyempre, una kay Sir Ramon, ag kay Mamay May Munja sa Barangay Bagto, Lezo. No, sa maalaman niya mag-asawa, no, sa Di Manuel, Munja Family, nga nag-monitor. Aga una, siyempre, no, sa mga taga Rocksken Motor Parts. Ag sa mga taga Arki Ukay Ukay, no, sa Poblasyon Lezo. Ag Arki Ukay Ukay, una karon sa Kulasi Antique, sa Sibalom, ag Barbasa Antique. No, may gig nga kahapon na nun, no, ag may gig nga pagpamati. Magkaroon ka nga baga panyempo kay GR Tayco, happy viewing. Mga katodo, no, nag-monitor man sa ato nga pag-iililiba. Aga sa ato, no, nga mga miyembro Tamalay Municipal Station Drug Enforcement Team. Kanday Master Sergeant Teddy Dalisay sa Isla Itburacay. May 31 minutos man, wala kataliwan sa oras ka ita alas 12. Ginapaisagid mga katodo, itlife extension, clinic, kasanday mga patigayon. Na ita mid-month sale, October 16, hinaga karagad daw. Mag-avail ita 10% discount. Especially no, sa vitamin D3, agag may una pang libre. Ang CBG, aga ECG. Ang niya sa uman, sa ato niya magkatodo, sa ato niya magigbangod, ginapaisayod, garong life extension, clinic kay magapatigayon, it midman jail, inaga karagadlaw, October 16, adlawang biyernes. May una karagad 10% discount, especially sa vitamin D3 products. Na may naman nilibre nga CBG at ECG ang mga katodo. Visit ako niya mang harong life extension clinic na hamtang, una karoon sa Mabini Street Poblasyon, Kalibo, Auckland. Daw kay mabaho na naman katodo ng mga bulig nga maka-avail kita no ita magalibre aga gina-offer no ita ray kaga life extension clinic man katodo kay magbisita gid naman una no sa Mabini Street Poblasyon Kalibo, Auckland. Ang siyempre oras sa tuban kinyo ita more powerful biotic 8-in-1 coffee mix your cup of success salt.

0: Bukit More Power ag nagapamati gid makaron sa Marti family una sa Roast Avenue sa Banwat Kalibo ag sa mga ginikanan ni Mari Angelo Makin sa Barangay Ugsod sa Banwa Itbanga.
1: Aksyon.
0: Atong barwa kapag panumbalik na talaga kapag detail yet atong yung mga headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot atong mga igbangod balikan naton pagkatapos anay pila kabaga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East na may Siaklan. Ako nabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So nabatsagan ko ro kanami agro-epekto kakon na mayad-ayagin. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo, J33 Drug Store,

0: Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa kalagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na matutuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman at maaga din mabibigyan ng lunas para maiwasan ang paglupahan ito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkakantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magparegra medical check-up na para sa malusog na sambayan.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches.
5: Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette Singh, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
12: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
13: Kami!
12: Meron!
13: Saan?
12: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners.
4: At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
12: Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
4: Araw-araw
12: for longer life.
14: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ikuti mo man abi ro yung sikreto ka kon.
15: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servicio sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira ka kukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
16: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
15: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
17: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
18: Samphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malu,
20: isang ka-teacher.
19: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
18: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape

0: protect the heart mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Aksyon! Balita! May aksyon! Aksyon! Bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
4: Pabalik sa tanda pagpangalag at may 46 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas 12.
3: Aksyon!
4: At sa gaya po napadayin ka mo nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola.
3: Todo Aksyon!
4: O yung tiguin nga sa kay Ma'am Elsie Tambong rung guwapa nga mama ni Katodong ni Ka Joy Tambong.
3: Todo Aksyon!
4: Nga pamatikid magkaroon no, sa itong pagpangalagad. Aga happy birthday sa anak kong si Nelson Tambong.
3: Todo Aksyon!
4: May handaan galing ka na kay Katodong ni Ka Joy. Mamika, pa-okay ka lang na. Birthday galing ni Otol mo. Bagi nga po na may kapagpamati. Aga happy happy birthday man ha kay Nabas SB member Gudo Predo Tay Guding sa Jasa. No, nag-celebrar man makaroon ita birthday no kay Nabas SB member Gudo Predo Tay Guding sa Jasa. May man nga pagpamati. At siyempre happy happy birthday pinsanon do handa no sa adlaw kag Sabado kay piyesta una sa Barangay Rizal sa Banwa Itnabas. So man happy birthday kay SB member Gudo Predo Tay Guding sa Jasa Itbanwa Itnabas.
5: Happy birthday!
4: May mga po na agbay kapagpamati ba sa kong gwapo ng ampod kay Ampod John John Hannibal Banjola sa Isla Itburagay.
3: Aksyon!
4: Oh, sikat-sikat ang vlogger na gidrama karon ho. Grabe ro, kung ano, iwag ginagakalipat nga mag upload itanda karon nga mga content, no? Kaibahan si, kwan? Si ano daw si Ungas o si kay Raymond Abihay ng Ibo ay nalipat ako kun ano ro pangagan katong ini Ibo sa nakaraga vlog ni Ampod John John Hannibal na sa aton nga mga kaapi na nakaroon sa isla kay ita Boracay. Speaking it Boracay, may mga hapon nagbay pagpamati kay Papang Bobby. Bao naga monitor man no aton nga mga amigo na sa isla kay ita Boracay. Una kaday part Bano Martin na sa Sitio Tuloban ag kay Paring Saldi Martin ang nagamonitor sa aton niya pag-ililiba na magkaroon ka hapon iya sa aton karoon niya pagpangalagad sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon.
3: Todo Aksyon!
4: Na magkatodo no, sa pagkatao ita ligwa sa pila ka mga balita. No? Ang aton niya pagkatataron magkaroon kang edisyon ita aton niya pag-ililiba.
3: Todo Aksyon!
4: No, kay kalina no, na istorya na aton si Police Major Ronel Bayaban. Rong hepe, no, ita aton karon nga Nabas Municipal Police Station. May kantanan ba na magkatodo kay may una ka naga negosyante na no, nga ginapabutyag biktima banwa, no, itaray ka naga pagpang-scam or budol abi, no, itaray ka naga wa pagid makilaga ang mga suspect mga katodo nga allegedly nagpakilaga, no, nga sang ka-ahente itaray ka naga mga produkto. No, kay sanding man sa mga impormasyon naging pabot kanton nga rulay ka nag-negosyante magkatodo kay may marugbukas kunta no randa ko ga pwesto una sa may Banwa Katnabas no magkaroon ka nagpagabuto niya buwan ita Nobyembre.
3: Aksyon!
4: So gamay man posible nga basi nagawarang man magkatodo rulay ka nag-grupo gara itagin aligar nga nagpambudol na no, mga katodo nga nakitaan abi nga bakanti batamana ro kay kaga bagastante wa pamana kara ita astak mga katodo kay bangod gani sa masunod pa kaga buwan naga open no de kaga negosyo banwa.
3: Todo Aksyon!
4: Nami ko nagu istorya no mga katodo nag offer to kay mana manami manabi mana ro buladas manami maro istorya no mga katodo wala mabutang mana kami itamon karon nga mga produkto iya na which is manami, ito nangin imbukada, banwa, ita, raya karagabaga, suspect mga katodo, during, no, sanda ko nga pag-adto, una karon sa nasambit karang lugar.
3: Aksyon!
4: No, kayo rin ito mga karang katodo, konta, no, nga para baga nga mapaalinton sa publiko, no, agad nga malikawan na ton, nga may una pa karang nga mga mabiktima na ton, nga mga igmanghod. No, kay kung padayon ka lang makatodo nga libre nga nagka warang-warang nagapanagasa, iya sa aton sa probinsya ta kanya, basi baga sa pilang adlaw kibot kita, no, nga may una na naman ka lang nga panibag-uga mabiktima mga katodo, ruray ka lang nga mga suspect nga rabanwa, nga nagpanagasa, nagbiktima sa ronde, ka lang nga sangka negosyante mga katodo, ah, kung nagtaliwan ka ron nga Oktobre 12, no, kay agahon, no, nag-adto una sa ano sa ambik raga establishmento, no, may una ka raga maging offer banwa, no, nga mga lotions, no, mga katodog, iba pa ka raga mga personal care products, no, mga katodog, akunta ay dahil ron lumangin baligya man kunta, una ka ron sa raya ka raga marugbukas, no, nga negosyo, no, nga kung siin mga katodog ay kaabo-abi nga mga gin buladas daw no? Nga mga istorya nga mana ay araya karang persona or day karagaraga diskarte na no? Mga katodoy nagarepresentar na no? Sa ginakabig no mamahuman no nga distributor company no itaro day karaga produkto mga katodo. That's why siguro sa bilog doon sa mga rason no nga hamal nga inganyo banwa. Aruray karangan naging biktima, no? Kung nasambi karangan pagpag-scam or pagpambudol, no? Mga katodo kay sa kabilugan abi, no? Mga katodo nga nakataotana, no? Ita kwarta nga masobra 90 mil. Mga katodo, roday karangan na biktima. Roday karangan mga katodo, no? Roday karangan mabudlay, no? Kay salig kita, no? Although nga, asante ganis sa mga information kato, naging paabot niya, aaminado mat ang minko nag sunod-sunod dito baga sa try ka nga gusto no or sa ginahambal itry ka nga suspect nga minko parehas man sa pinakamaga senaryo sa mga insidente banwa nga nagkaginabu iya sa aton sa probinsya Takyan aron lang in estilo banwa no kumbaga madali nga napapanti ulihiro na yung madiskobrihan no nga biktima na gali no itry ka nga magpagpangloko aro pila na ton kabaga igmanghod. No, kay kita nagapati banwa nga ruan ton nga mga kaigmanghuran. Aware naman no sa makarunday kada mga mudos. No, ang sa bilog di kada banwa no sa kuamat no nagawahan na ton baga nga although nga aware na kita nga may makarunday kada mga mudos. Pero sa gihapon no mga katodo napapati gihapon no ita roday kada mga suspect nga ra. Nadaga gihapon no sa anday ko nga istorya kay kita hindi man kita kor makambay mga katodo nga kung na, nogig man kararo sitwasyon kay hindi kita banwa sa lugar, ita roday kalaga na biktima. Which is kung ato yung kalaga obsibaran, the same man nga mga pagpahayag. Sa mga previous karabanwa nga mga nagabiktima, ita, mga iba mataga mga estilo, ita pagpangluko, pagpangluko. No, nga nadadaga, no, roday kalaga mga biktima. That's why nga ni mga katodo sa before, no, sa aray kalaga mga previous nga mga insidente nga nagkaginabo, sa anton kalaga probinsya Takyan, especially yas aton si Kalibo, nga rong pagpadumdum gigkaroon mga katodo it aton kalaga mga otoridad. Sa aton karoon nga mga kaigmanghuran, nga hindi gigita no, magtao kara it kumpiyansa, na no, mga katodo, especially sa mga tao, hindi tagid man kilaga personal.
3: Aksyon!
4: No, kay mabudlay mga katodo, no, nga mabiktima kita. No, kung pwede ganin, nga maglikaw kita mga katodo sa nga magtaog iba naman na kita ita attention gid no mga katodo sa aton kara nga mga na istorya nga hindi taman gid direktor kilaga personal no agud nga malikawan na to no nga mabiktima kita no ita pila ka mga mudos kaparyas banwa itry ka mga nagapang scam nagapang budol nagapamintaha sa aton karon nga mga kaigmanghuran no especially makaroon no nga grabe kabudlay arong pagpangabuhi mga katodo tapos iagyan pa kita itry kay mga bintahuso nga na kay makabig tra mga katodo nga mga organisado sa daraga grupo nga dahil at akarabanwaro anda karon nga ginaobra, no? Dahil ginaobra da nga pangitanan. Kung pila na ton ka mga igmanghod, mga katodo nga kung ato ni karatanawon sa mga previous to, mga insidente, mga katodo ay mga pangayaw mga ni, no? Iyas aton sa probinsya Katakan.
3: Aksyon!
4: Na mga katodo, araw hagus kaabuan, no? Nga nagpanagasa iya, nga nagkagidakpan mga ni, iba itaton ka nagabaga otoridad.
3: Aksyon!
4: Dali agad. Katodong Israel, paki-check lang, no? Kay may nag-informar, may sunog ko nung natabo.
3: Todo, aksyon.
4: Paki-check lang, Katodong Israel, no? Kung sin, no? Rung sunog, no? Kay may nag-padaga ita minsahe. Paki-double check yan.
3: Todo, aksyon.
4: No? So, yan sa itong gagapag-iliba, no? Mga katodo, sa itong gagapag-pangalagad. Kung may mga makaroon dahil karang mga insidente, no? Nga nagkaganabo, dapat aton gidyagi, no? Nga ginapaabot. Nga ginareport naton sa aton karang mga kapulisan na o mga katudo, agod nga insigida gagi, no? Nga magkapangusisa. Aro aton karang mga otoridad na magkapatigayon ita investigation na no? Para kung pagkatabo gagi, hey, magkapatigayon matikang, no? Magka coordinate sa iba naton karang mga unit, municipality, itali karang mga kapulisan na to.
3: Todo, aksyon.
4: No, kay mabahumang katudo, no, rung bulig kung on time na to nga gina-report sa ato ng mga otoridad. Rung pila ka mga insidente, banwa nga magkaginabo. No, nga, insigida ba nga, no, makatumar sa nakara ita aksyon nga bago pa man nga maka-exit iya sa ato sa probinsya kan, maka-tandak sanda, itry ka nga mga checkpoint. No, mga katudo, para sa possible, no, nga pagkaharang na no, itry ka na gabaga suspect ka nga nagapanaga sa iya sa aton sa probinsya Takan.
3: Todo, aksyon.
4: Na, kaya kung natin ka na banwa nga matandaan, di ba, may isang ka-insidente, anay, na sa isla Kalita, Boracay, nga may nabiktima to banwa nga, kung man, pambudol man, no, kay nagapakilaga to nga mga miyembro, itry ka na mga fire, na no, nga nag-contact sa pila ka mga business establishment sa Boracay, daw gina ga-offer banwa, itry ka mga fire extinguisher nga to. Now, sumang ko dyan yung mga katodo nga madasig, yun i-report sa aton kay mga kapulisan. Like kung nakaroon sa isla Taburakay, na itimbre banwa sa aton niya iting karang mga kabanwahunan. Now, nagpatigayon ka na banwa, ita mga checkpoint kay insigida, no? Nga naka-ordinate sa aton karang mga utila.
3: Aksyon!
4: So, bago pa man mga katodo nga maka-exist sa aton karang province Takan, no? Ang bago pa makabiktima pakunta, no, kay aware na, no, kay siyempre madasing nag-gapta, duray ka lang mga picture, duray ka lang mga reports, may kantanan sa runday ka lang insidente, mga katodo, so bago pa maka-exit sa ato niya probinsya, hay natagayin na karabanwa, no, nga mag-corner, no, itaton ka lang mga otoridad, no, saging patagayin ka lang checkpoint.
3: Todo.
4: Magkaroon magkatodo no kay ka-importante ro importansya nga kita on time na ton nga gana report ro rek nga baga insidente. Kaya kung naman nabi may mga insidente bago na to na i-report no mga katodo ay pilang oras na o kung amat kani inadlaw na ro nagkataliwan antes na ton na ma-report sa ton kaya baga otoridad.
3: Aksyon!
4: Ang nga kung sinsanda gitamang karabanwa ro may diver may kapas nga magpatigayon. No, itry ka nga pagpangusisa, no, or makabulig doon sa pilabi ka baga posibli nga a suspect. Sa pagkadakop, itry ka nga baga suspect banwa, saray ka nga pila ka baga insidente nga nagkanabo. No, ruwaton ka nga pag-inganyo magkatod, at the same time, doon to nga magkapulisan, una, gig ka na banwa, no, sa pag-inganyo, no, sa publiko, especially sa posibli nga maging biktima banwa, ita, makaruday ka nga mudos. Kaimportante ka na magkatodo rong kooperasyon nato, no? Nga maipaabot ro ray kaga incident.
3: Todo, aksyon.
4: Hindi man nato ma-recover do aton karon nga kapirdihan or nabuo katon, at least makatao kita karabanwa ita pagpaalinton sa publiko. Malikawan naton nga may una pa karang mabiktima. No, ita makaroon dahil karaga mudos mga katodo kay makaroon kanya-kanyang estilo. No? Kanya-kanya nga mga diskarte banwa, pag-abot sa runday ka nga mga grupo nga ita mga scammer, budol-budol, nagapangita gid banwa, no ita mga pamaagi, agod nga may una ka na banwa nga mabiktima. No, kay kunamat, nagatipindi man kunamat na, no, kita, kumbaga, na-istorya na ton, kunamat, rong sitwasyon, abi, hay, pag once nga masay ra man nanda nga ikaw nagatao kat importansya, no, nagapangita man sa durong banwa ita pagi kung paano nanda ikaw karatirahon birahon nga saan dako nga mga buladas istorya, no, nga ikaw karon mapapati, no, mga katodo sa makaroon dahil ka mga sitwasyon. Ano nga tawag ka rin ng kuga sa sinugran ka baga, no, may termino ka rin nga ginahambay ka to, no, ro anton nga mga igbangod nga kung ano baga rong ginahambay ay ko ano, parang na-hypnotize, no, mga katodo nga nagasunod ka rin baga, then ulihin na ni mo ma-realizar, no, mga katodo nga ikaw gali ay biktima na itry ka rin mga pagpangskam pangpangbudol. No, mga katodo, nga lang yung magkaroon, hindi man na itong manipot, manigar, maitago, nga kaabo na, no, rin mga biktima, bukon niya mang itiyas aton sa probinsya at akyat.
3: Todo, aksyon!
4: No, dumduman ko pa mga katodo, rusan ka negosyante, ma, no, sa Islet Boracay, nagagragad to yan sa kalibo, no, may nag-offer to, manay, makaramanay, o, istorya ba gano'n? Nag-iwas-iwas turo kay senior citizen naman turo rin ka nag-biktima. Ay, naging istorya ba ka to doon? Rin ka nag-tawo. As na kulina abot sa punto, ay, manay, siko ang nga turo, imuunga. Kilaga ko, mana to? Kay iban, mana kami sa barko.
3: Aksyon!
4: O, si? So, after ka to, mga katodo, kay siyempre nagsalig man doon, naging biktima ka to nga senior citizen. No, nagsalig, o, istorya na. Hasta sa ulihi makatodo ginsampit to ay adto tani man sa sayakyan ay ibilin ko ani man nakimuraro akong kwang araw ay balikan ko gali man na induna ito man ikaw huwat ani sa akong sayakyan no man katodo hasta nga wa na makabalik no yaom tanay kwartarong sudo itabag ibaylo ko ani man ray yan ani man nakimuraro akong bag ro imong bagor iya kakon no kay nakita man nga kabo kay kwarta biayon kwenta after ita siguro mga 30 minutos ginbuksan do ba?
3: Todo. Aksyon.
4: Puro papel no rung suod mga katodo. No makaron kadasig no. Rung pila ka mga senaryo ko na mat sa managa kanabo. Sa mga makauoy karag mga biktima mga katodo itry kay mga pang scam, naga pang budol, naga pang salisi, asa anton nga mga igmanghod. No mga katodo kay ruday kay mga senaryo naga kanabo ra bukon niya mang itiyas aton sa probinsya akan. No kay bisan siin banwa may makaroon dahil ka nga insidente kay bangod gani nga makabig na ton ang mga organisado kara banwa nga grupo sa likod it makaroon dahil ka nga mutos. Kay uwasan nga banwa at iba kong ginaubra kundi dayagid niyang hagus adlaw-adlaw. No mga katodo, di ka rasanda nagakita rung anda ka nga pagpamintaha sa aton ka nga mga kaimanghuran especially mga katodo, sa pila na ton ka mga negosyante.
3: Aksyon!
4: No? Dahil ka na mga katodo, rung pila ka mga sitwasyon magkaroon. That's why, wak managkuwang banwaro aton nga mga otoridad sa pagpadumdom. No? Sa publiko, may kaantanan, no? Sa makaroon dahil ka nga mudos nga nagakanabo ang mga kaabyanan.
3: Aksyon!
4: No, kay pwede na ton da banwa malikawan, pwede na ton banwa nga likawan na nga hindi kita mabiktima. No, mga katodo kay ko naman abi nagadepende lang sa namba naton. Hindi man naton gid na ko hindi nagibaga man nagid kilaga ro mga tawo. Hindi naton gid pagtawaan ni chance nga aton gid tawaan ita kay gayon na nga magu istorya na kim.
3: Todo. Aksyon.
4: No, kay di kara kara banwa ko naman no nga baga rasones nga nadadaga ro andaw ka ba biktima. No, mga katodo nga mabuo no ro anda ko ng simpatya, ro anda ko nga ko baga parang tiwala no kay manami eh. Agaban abi sa mga manugbudol nga raw manug pang scam may drama ka todo pahambawon
3: todo
4: may drama diskarte ibano papatihon do anda ko nga mga target specially kuno anda ko mga biktima maka todo mga makita na dabaga nga ay madya kaya ta man ra nga ipagi sa makaroday ka nga istorya
3: todo aksyon
4: so dapat tamangin aware kita maka todo no sa ray ka nga mga mudos makaron. No, nga nagkakanabo kay kabahuta banwa, no, roday karaga kantidad. Nga naitao banwa, ita roday karaga biktima, kay nagabot-abot, no, sa masubra 90 mil pesos. Mga katodo, roday karaga nabuog. No, sa roday karaga biktima, mga katodo, ita ginapabutyag pagpambudol or pagpang-scam, nga natabo, mga katodo. So, kaina, no, nag-istorya kami ni Major Bayaban, gin-confirm na ito kung ayan, naka-report na, no, sa anday ko rin tagatapan, no, mga katodo, pero based na kung confirmation ka ito, no, mga katodo, ay uwa pagid, no, it may nag-report sa anday ko rin opisina, no, particular, Una sa antrong kagadabas Municipal Police Station, may kaantanan sa Aronday kalang insidente Banwa nga naguntad. Una karon sa may Banwa itnabas.
3: Aksyon!
4: Hoy, happy viewing ha, kay Chanda Tonel Parohido, kay Papa, kay Kabulang Papa Ball. Good afternoon. Nagatanaw iya sa akong post katodo o wagon na kung ikaw nakikita iya sa Mabini.
3: Aksyon!
4: Ay, uwa na ako na nag-star sa Mabini, Kabulang Papa Ball.
3: Aksyon!
4: Awa na ako sa Mabini kay nag-inulian ako sa Banwa Karaita Batan.
3: Aksyon!
4: Kay dati abi, nakita ni ka, oh, nakaroon kung hapon mag-uli ko, tapos program, tuwog sa boarding house, ay makarawaan doon kay diretso na kita uli sa Banwa Itbatan.
3: Oy,
4: kay Sir Gilbert Malaka, dauna sa Carabao Island, sa no si Romblon. Mahalaigi nga pagpamati. Una ko sa Ambil Magaron na Sir Gilbert, or iya sa may Barangay Tambak sa Banwa Itan, New Washington. Abi din man kay Zal Terencio, no, sa mga taga Banwa Karaita Makato, at kay Ma'am Jane Malian Kimpo, no, ba, nag-monitor na ulihi mao. Sa pagpamati, no, sa Hong Kong. Ay, Papang Johnny Ronasi sa Repolente Road, distansya ka, libo. Boss, merti na kahapon, nagdaw mo kawi isa STL. Yaban-yaban siguro, rato na kay Inaro, anang kiniwa, nga ito nga, kwan ay, datororoan na karon nga daog sa STL. Swerte si Papang Johnny Ronasi. Kay nagdaog sa STL.
3: Aksyon!
4: Eh, Bromardo Silva, nagkaroon sa mataga barangay Tagbayan, no, sa Baybay, nag-monitor sa atong kagapagpangalagad na pamatyag sanda kung gabi may malakaw nga gapanaka-naka itbagay iya sa purok size Baybay Tagbaya dahil sinugod ng kwarto sang guman. Kung uso naman, Bromardo!
3: Aksyon!
4: Ay, dapat ron, ay, ikuan, i-report lagi, no, sa aton kagabaga otoridad, no, agod nga magkapatigayon, no, itapag pag-usisa, kaya siyempre, kung mapabayan, masanay, ruray ka mga kawatan, dahil garoon, kay mana, waman man nasa dalaga react.
3: Toto, aksyon.
4: No, waman man nasa dalaga react, kay, sige, doon, biralang.
3: Toto, aksyon.
4: May maya pagpamati, ag may gig nga hapon, sa gwapa, nga tag-ana, ita, Huntilianos, Lechon, una, karon sa barangay inyo, Buswang. No, kay Ma'am si Sontelliano bao kitaon gid sa Bulang Kristal naton nga nagapamati magaron sa aton nga pagpangalagad.
3: Aksyon.
4: Tana mito no rong litson nga sa gusto mag-order kontako ninyo rong gwapa nga tag-ana. No, kay Ma'am si Sontelliano rana ko nga Facebook account si Sontel. No, pwede ka mo karon mag-message no kung mag-order kamo una ita litson.
3: Aksyon.
4: No, makitanda no sa may Barangay New Buswang Kalibo Aklan.
3: Aksyon.
4: Kay Ma'am Rosie Iso ga sa mga taga Barangay Andagaw may gigapagpamati ang may gahapon kay Ma'am Marcel Tolentino sa mga taga Barangay Palale sa Banwa Itabanga sa Tolentino Navarra Infante Family nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagad.
3: Aksyon.
4: Ag sa gwapo ba kay Sir Eric Lorenzo bao nagamonitor sa aton nga pagpangalagad sa aton kagapag ililiba. Naidlaw man kita sa aton nga mga amigo dati ana iya sa Idago mo sa Ubos Tamon. Awa na gid nakabalik-balik iya. Iya man sa among iya man sa amon sa tangalan Bukon tat grupo Dos Kamer. Iya sulog at Raabi sana gabadi guard nakamotor. Apa nga uwa man itlaka ay dapat ay ma-report lagi ma'am no sa aton nga mga otoridad agod nga itawaan baga italeksyon no itap na gagi no antes pa nga makapamiktima una itaton nga may mangod especially no sa mga taga Banwa itatangalan.
3: Aksyon.
4: May 9 minutos Banwa nagkataliwan sa oras kalita ala una sa gihapon oras sa Tugkinyo ita life extension clinic. No, Rolife Extension Clinic ay magapatigayon ito mid-man sale inaga karagadlaw October 16 may 10% discount especially sa vitamin D3 products. Now, may una karagi libre nga CBG aga ECG. Bisitahon lamang Rolife Extension Clinic kinahamtang sa Mabini Street Poblasyon Kalibo Aklan.
3: Aksyon.
4: At syempre pagkatapos sumabak relax gold Egelwir, magabalik kita magkatodo pagkatapos pa nit dugang nga mga pahanomdom.
3: Toto, aksyon.
5: Kapoy.
6: Relax. May bugnaw nga Gold Egelwir nga nagahulat sa suki nga tindahan.
5: Maabot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: More power!

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: gabi. Kaya ang marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
5: oh, meron ka palang cancer.
4: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yan?
4: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-offer sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. Longer life.
7: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Senate manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash alley na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipagipagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginakamita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Uy, Mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ihotik mo man abir yung sikreto ka, Kon?
2: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
3: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
4: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Ang balita. May aksyon. Todo aksyon. Balita. Hindi todo lalaksyon. Radyo Todo. Radyo Todo.
7: Balik sa Tagapaga, pangalagad sa Tagapag-ililibang. May 21 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita ala una. Sagi po na, paday ka mo nagpamati no, sa programang Todo Aksyon. With the Katodo Reynald Banjola. I-check na to, no? Nung linya ni Katodong Jesrel Nermar. Sa nagatipon ka na baga balita, no? Pamilya ita biktima sa aksidente sa Kalibo. No? Nag-execute, no? Ita apidabit, no? Nga hindi na magpasaka. No? I-try ka nga kaso, no? O reklamo sa ito ka nga driver, no? Ita motorsiklo, dating LGU employee nga nakulong sa ERC uman nga ginserbihan itwaran to baras subject sa bypass operation sa manbangan nagpositibo sa paggamit it illegal ga droga sa detalye katodong Jestrel standby
0: Radyo Todo live report
7: sa line number 1 katodong Jestrel pasok
8: katodong Rinald baga file kara it affidavit of non-interest to file a case no rong pamilya it biktima pero tabo para katong Rinald no nga aksidente ya karas may bahay ni kara kaina yung agahon ya karas may bahay ni kara ita crossing mabini ang crossing di magma katong Rinald no kasi hindi nga nga biktima isang ka 37 anyos nga isang kata to artist katong Rinald no agar aksidente mo ra it barangay New Buswang sa Banwa magkara ita Kalibo dahil man katong Rinald sa Buligman ita CCTV nga ging release itong parang Kalibo NP isa nakaruhan man nung pamilya ita biktima katodong Rinald nga klaro man nung buugid nga kasi nakapabilit ita katodong Rinald dahil labiro ang motorsiklo is nasamaran katodong Rinald sa tunga karatak
7: oh mingko ba ni mingko na obsan mingko na obsan ita gasolina katodong Jesrel
8: nasuno ka na napatyan katodong Rinald din nga napatyan ni mukarta motorsiklo kasi nga ni kara is ginatry na nakara nga biuron ba sa kilid wabi mo kara katodong Rinald nagpanaugit ang motorsiklo ginaguyod na apang nakakambya nora na kara ng motorsiklo kaya medyo nabuhayan ba mo karatalin sa may tunga karatak sa daon kung sasingin nga ni Karai sa ibang anggil man nga kuha Karai ta nga buuwi sa TV katodong Rinald is halin matakar sa may bahay karatang mabini pero sabi tayong karatang tricycle no nag nagpabinit man yan nero mga nauna nga tricycle no sila nga nga tricycle victim ako sa inay pag-abot na pag-overtake ko na nakatodong Rinald pero ginapunto ta sa mitang na tricycle is mismong poste ta katodong Rinald kung sasingin nga ni Kampe na nakapabinit noro sabi tayong karang motorsiklo man katodong Rinald ag di katot ay hanag itang sunggaban noro sabi tayong motorsiklo nga bumaliskad bukong kita ni katodong Rinald bumaliskad medyo humupad kita nga sabi tayong karang tricycle kasi makita kita itong medyo CCTV nga ito pumilit kita katodong Rinald doong driver karang tricycle ito mismo sa may poste kita sa flight ka todo nga rita nga doon doon nga irason nga mag-angko ni Morat mabaho nga nino sa anak nga ugo partikular anong si Kiki na katunuri pasinisya gud sa mga igmanghod nga kaon-kaon katunuri nga ay madya tatlo apat katunuri nga bali kaya anak nga sa may kawagan na katunuri nga si Kiki nung kaina ni Kara isa ito man nakara nga asawa katunuri nga sabi na nga biktima nagpanangiston man apang nga may nakahita pa ni kita katunuri nga nung video gibituhan pa katudong Reynald sa bitan ka nga biktima bago mo ra katudong Reynald na dispress siya is parang naano ba mo katudong Reynald parang uwa ba sa sarili katudong Reynald sa bituhan ni mo ra bago mo ra katudong nagagubog mo sa karsada may na katudong Reynald nga nasabitan parang gapatunga-tunga mo sa karsada katudong Reynald nga I don't know kung hamang nagmakatoy mo katudong Reynald bago mo ra gi sit tight pila ka mga tricycle driver ito man ra katudong Reynald ha sa may bahin matakatruwa sa binyo extension may pagtut nyo buswang katudong Reynald databo rong din nga rong habituhan mo katudong bago mo sumakay tricycle pagtuwa ni katudong Reynald no iya karasa bahing karat mabini ag natabo rong aksidente katudong Reynald so matapos ka rong aksidente mata is insigida matanugin custody anay so sabitan ka rong driver matat motorsiklo simpre for proper disposition man na katudong Reynald ag demantikang manda no itatok kalibo PNP for under investigation man katudong Reynald kasi kay na rin, abdan natin nga gina-booking katutong rin, di nga rin nga driver motorsiklo, gina-tawag ka rin katutong rin,
7: gina-shot
8: imaw, gina-bukaan mo titali katutong rin, kana ka rin mga tabmark, pagoy mo ka rin sugod ito man, katun ka rin nga, selda katutong nga rin. Do, apang kaina, pangayon na ito information, kay Police Corporal Mark Samson katutong rin, ato ka traffic investigator sa insidente, is mag-file man katutong rin, no, itapidabit ang non-interest, to file the case, doon nga pamilya, kita sabitan karang biktima samtang ginakontak makaron kita asawa no it nga nga motorista dong asawa man mismo it biktima katudong Reynald para man istoryahan no nga nasabitan karang natabo nga aksidente katudong Reynald no so masubok-subok nga balita agahon pa katudong Reynald tinundan nga ginanakaran no natabo pang aksidente sa may bait no man siya nga nakabii katudong Reynald kusin kara isa parehas kay katudong Reynald nga dead to na rival no sa atong karang provincial hospital so padumdum gid pirmi katudong Reynald katong karang mga motorista, tong karang mga biyahero nga magdahan gid pirmi sa karsadahon katong Reynald, dahil atong karang kabuhi isa hugamgang ang bisis ang ida katong Reynald. Samtang isa dugang pangabalita, yung mga kapos sa Banuat Kalibo katong Reynald no nga nga sangka dati nga LGU employee no nga una una nakakulong katong Reynald katong karang Aklan Rehabilitation Center is giuman nga giserbihan katong Reynald no ita warrant of arrest sa kaso karang 26 counts katong Reynald. Ita malversation of public funds no ito kar sumibahin kara ita Buruanga kusin do nagfile ta kara katudong Reynald is aton ta karangan second mobile force company katudong Reynald may nakatagana mata no nga piansa katudong Reynald nga 32,000 per count na katudong Reynald no nga ging tagana tong karang korte para man sa temporaryo nga kahilwayan ito sabitan kara nga ospitsado katudong Reynald samtang bago para is may ana ta kagi mga natawag karang mga hearing nga katudong Reynald taon na matanana ka nga kaso ganitong ha ano kayo na nga buwan kung alin na karang rason ka itong Reynald kung haman ni mo na kulong ituna ka na ka itong Reynald at pangwa pagkat mabuong information magaling mata sa itong karang second mobile force company ka itong Reynald samtang sa may bahin matatbanga at ipatagayin ka itong Reynald nga by bus operation ka na is nagpositibo mo ka itong Reynald sa paggamit ka at illegal nga droga kaya nga nga si alias Ngongo no kata 28 anyos nga suspect ka itong Reynald sa ipatagayin nga by bus operation itatang banga PNP nakasa may bahin mata no ita pagsanghan banga no katudong Reynald no kasi niya matandaan naton nabaklan din nga si alias Kuho katudong Reynald ita sa kasasay ita suspected dried marijuana leaves kasi ita gamit nung 600,000 nga baybas money katudong Reynald tag isang bilog man nagipatigayin ka nga
7: 600 pesos
8: 600 pesos katudong Reynald do gamit ka nga baybas money samtang sa pagtawag nato no sa atong ka nga membro ka na sa SDEP ito ka sa Mibanga Municipal Police Station katudong Reynald na sa Lumiran Pagali nga ito sa Maynila na katudong Reynald may ano man lagi ka nga kaso nung ano katudong Reynald nga illegal gambling aga illegal possession of firearms man ito ka sa Mibahin matakaraita Manila katudong Reynald so una imo makaroon nakakustudiya sa ito ka nga banga PNP aga posible katudong Reynald nga mga tubang kaso nga pagkapas do sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katodong Reynald. So far no, napagsecure pa tiba karang mga municipal police station
7: yes, oh, may nag-message katodong Desrel, kamana ka ba abo, tama naroon ng buy bus money, 600,000 kita mana.
8: 600 pesos. For correction, 600 pesos. Katudong Reynald.
7: Ibot mga nai. Ibot mga nai. Kita mo 600,000 naman ba yung basta niya? 600 pesos.
8: 600 pesos. Katudong Reynald. No? So far, no, sa pag-secure, iba ka ng mga municipal police station. Ito lang bugas ka probinsya Katudong Reynald. Medyo matutaway man. Aga bukod yung gedya ka sa Banuat Kalibor. Yan yung natabong aksidente Katudong Reynald. Ang sa ibang araw Banuat, natawa man Katudong Reynald. Agwa mga ikarat mga madugo no, ng aksidente ng respondian. Atong mga otoridad. Dema balita na yatod gaton isang ton plus gold ag DTX 500 ag more power probiotics in 18-month cup mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. So man, press todo action. Ako man, check atodong Gisrael Nervar ng Radyo Todo. Ready go.
0: Radyo Todo live. May balita. Radyo Todo. Radyo Todo.
7: Pabugin kasi naman sa report ni Katodong Gestral Nerbar, no, direkta sa Anacolia area, no, sa pila na ito ka mga PNP station sa probinsya Itakyan. Impunto, alaunay, medyo rato ka naga oras, mga Katodong, sa itong pagpangalagad, no, kapos kita banway ta tiyempo sa itong pag-ililiba, no, sa itong karaga pala tuntunan, rong pila ka mga balita, ang awa ta mga botwa ta matatar sa itong pag-ililiba, mga karaga hapon, abantayan, no, sa pila ka mga news and public affairs program ni Radyo Todo sa Aklan. Man kita nga magalibati naga karaga daw sa kapareho karaga oras sa kapareho karon nga programa. Partner naton sa technical science si Katodong Rigi Palacio. Ang stand ka nato kapag ililiba ako man yung Katodo naging kaaksyon makaro karaga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tabi ng gabi ng ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom, gita mo, it more power biotic coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: May family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compound
4: na nagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis! TDX 500
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
6: lalakas
4: at gaganda

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo. Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: anymore. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin, Uh-huh. Sabi sa akin ni ano nanlo-lok. Okay naman na, wala ka naman problema. Uh-huh. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Uh-huh. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko ako din vitamin D3 iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking uh-huh. tulong ang life extension para sa akin. Full name Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo Sir Roberto diyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo Sir ngayon?
5: 57. Ay sa akin no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products, dapat tatak

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, at patas ro servisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito po ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio. Hit after hit. I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5. Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, patata na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Sa si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: kasama mo kami sa iyong pag-iisa.

0: makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na.

0: additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
1: Si Ma'am Annabelle, nagluwebe si ha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Balois, solid as Iraq na Balois. Hagos hindi ni mura maguba-guba, no? Imagine mo for almost 40 years, no? That they've been dominated the political landscape sa Aklan, no? Imagine mo 40 anyos, no? Do mga ginikanan it iba nga rang mga empleyado siguro sa mga kabanwahanan, no? Kutob kung sa idagom kung provincial government, no? Naabutan pa siguro nanda way back in 1995 si Governor Joven Meraporid Flores when he was then the governor ko aton kanang probinsya Aklan, no? Imagine mo 30 anyos, no? 32 anyos nga nagbuyot banwa it probinsya, no? Agin sundan pa ko ana karang unga. Imagine mo adong utang na loob it mga pamilya nga ra banwa, no? Imagine mo rong mga lideres itibyog itakan. Tanawa ba niyo dong mga Miraflores kung pilang dagon nagpamayagpag sa politika? Imagine mo, wagid banwa it nakaperdi, no? Seasoned politician si Congressman Joven Miraflores kira, no? Nga wagita ka na balwa it nakaperdi sa tatlong dekada na nga pag sugod sa patag it politika. So si Congressman Carlito Marquez hindi man da siguro banwa mag pasugot nga isuna libre, no? Itibyog itakan ni Congressman Joven Miraflores, ni Governor Joven Miraflores dong una karang distrito. Definitely dong tibyog itakan will take side, no? Aga ronda karang syempre ronda karang suportahan tagandang panindugan dong incumbent congressman na si Congressman Jess Marquez. Okay. Ti, kita nga mga akalon, sayod may kita kun ano rong gira nga ra ita pamilya Haresco aga pamilya Marquez, no? Kasi nag-umpisa ra way back in 2013 nga gin hinyo gid, no? Si Congressman Carlito Marquez nga imaw anay dong magbuos kay Congressman Ted Nolong Harasco sa ano nga ni nga party list si Congressman Ted nga na, nalipat yun ako, SB Jerome, no? Imaw anay rung magbuhos bilang first nominee ita raya karanga party list, no? Ag si Congressman Ted, no? Madayagan bilang regular member it House of Representative Congressman it Lone District of Aklan. Ag nasayuran banwa nganong pangangan gali ni Congressman Carlito Marquez uwa ta banwa sa lima nga nominado kung rayang party list ni Congressman, no? Ted Nonong Harasco. Okay. Ti kasangga gali bro Kim, no? Kay worthy brother Kim Milgatiho, good evening. Okay, good evening, thank you. Aga kay Kapitan Vic Mandal, no? Happy pamati, no? Okay, kasangga parties. So pagkasayod kara ni Congressman Congressman Carlito Marquez, ti ano abiring ekspektahon nimo? Sipri mawawaw kagid lang. Siyempre, si he felt nga he was deceived, no? Ni Congressman Ted Nonong Harasco. Ginpasalig ninyo ako, no? Nagambay kamukha ko nga ako rong padayaganon first nominee, no? Bailo kita, swap kita, no? Nagpasugot yun ako nga una ako sa kasangga ag ikaw madayagan congressman regular member it House of Representatives sa 2013. Ti, at the time ba na dong tibyog itaka, no? Tanawa ba ninyo? Nagapamayagpag at the time, no? So, paano
paano abi, mano, eh, grand

0: dumaog iya sa Western Visayas si Kung Lito. Okay. Ti paano makount doon nga buto ay bukon man niya ni Imaw it nominado uwa man doon ang pangagan saan ka sangka party list? Di ba ya? Paano ka? Oh, for example, nakabuog 200,000 votes si o 300,000 votes si Congressman Carlito Marquez iya sa Western Visayas. Ti useless malang man dong boto nga tong nabuo na na por dahil nga ni no kasi ginabuto malatakara kasangga eh party list no kasangga useless man gihapon por dahil nga ni nga bukon man imaw it nominado no he is not a candidate sa limang bilog nga nominees kung ang kasangga party list. Okay, ti nagdaog si Kwan, nagdaog banwa si Congressman Ted Nonong Harasco because doon ang kontra before si Mayor Antong Maming itbanwat banga si Mayor Antong Maming. Okay. Ti sambilog pang kandidato si Board Member PB Cabagnot no nga unga ni dating Governor Corazon Nining Cabagnot no. Pero kun at the time no kun one on one si Congressman Ted ag si Mayor Antong Maming. Basi pinerdi pa banwa ni Mayor Antong Maming si Congressman Ted. Kasi more than 30,000 votes doon na buo banwa ni Nining Cabagnot. Ag kita nga mga akanon sa yun kita na si Nining Cabagnot, no? Si belongs banwa sa mga, sa, si belongs sa opposition. Di na tong nabuo nga buto ni Nining Cabagnot banwa. Malamang to nga basi mga 75% or 80%. Kung uwain mo nagkandidato, malamang ba no maagtog ito kay Antonio Maming? Basi mga 25% siya maagtog, 20% kay Congressman Ted. Datong eleksyon ha, datong eleksyon. That's why naghati ka to ba no si Nining at si Antong Maming. Okay. Kita mo kaswerte gani kwa ni Congressman Ted? Nga gin padayagan abo pangani ka tong issue kay Nining Cabagnot board member ikaw one term ka pagang tapos padayagan kay congressman so may mga offer ko no ginegotiate ko na si Nining Cabagnot para ma-divide matunga ko no rong opposition no kasi at that time banwa 2013 no nasa peak ko anang political career ikaw nga nasa pinnacle ko anang political career si Antong Maming. Oh, tanawa ba rong ginpinerdi ni Antong Maming sa banga, doktor abogado. Si Antong Maming grade 3, doon ang tinapos. Grade 3, grade 4, doon tinapos ni Antong Maming. Doon ang ginpinerdi sa banwat banga, doktor ag mga abogado, sus Maria Cagos. So, hambay itibati, kunuwa man na si Nining Cabagnot 2013, perdi si Kwan, tinulong aresko kay Antong Maming. Kuling siyempre this din siguro mata ni Congressman Ted to. Okay. Pagbalik kay 2016 banwa. Bukon tragon ka to ni Kwani Congressman Ted Nonong Harasco si Congressman Carlito Marquez. Sa opposition yun ba na imaw? Dahil ang kaibahan ka to kundi kita magsaga si Antong Maming at si Attorney Lobel Mationg, Triple M. Oh, Triple M ag dumaog banwa si Congressman Carlito Marquez. Na perdi sa Antong Maming, sang kiriti man ka to nagdaog sa Atty. Lobel, pilang man, I think mga 6,000 or 7,000 yung man do abante ni Atty. Boy Kimpo, ni Vice Governor Boy Kimpo kay Atty. Lobel Mationg, sang kiriti ang ginto, very close fight. Gani, nga may tawag ita banwa rong opposition. Okay. May do opposition banwa, hindi ta natunda ma-disown eh. No, iya sa akyan, may persagit matarong opposition. Okay. O galing siyempre nung Tibyog Itakan, o kayabanan sa Tibyog Itakan, mga mayors Tibyog Itakan, board members tanan Tibyog Itakan. O, mga empleyado banwa sa mga government agencies, no, aga mga empleyado at Kapitolyo, siyempre, political accommodation, di malamang inaagidsanda sa Tibyog Itakan ng mga kaparyentihan. No? Tapos, siyempre, dong Tibyog Itakan, may tinipon, may kwarta, may resources. Di manugid na birong oposisyon. Di ba ga? Manugid. Okay. Pag 2019, no, bumaog man yapon si Congressman Carlito Marquez. O galing pag 2022, no, di umali niyo si Congressman Carlito Marquez, balik imaw sa Tibyog. T tibyog itakgan. Okay. Ti, makaroon, dong oposisyon makaroon si Congressman Tet. Kita mo gilang ng politika, no? Grabe ng politika, no? Huwag yung matamatuod at permanente nga amigo aga kontra sa politika. No? Kung naman taga bubaylo-baylo-baylo, no? May mga diehard na tibyog itakan na makaroon oposisyon. May mga oposisyon man nga makaroon nagsugod sa tibyog itakan. O, may nag-question nga ni, kaya naman gina-accommodate ay kontra ron. O, di, nung tibyog itakan nagapaabo, no? May nagabuhin man sa tibyog itakan. Nga ni, nung mga diehard man dati nga identify sa oposisyon before nga, wa man nagabuhi-buhi sa oposisyon, gina-embrace man na gina-accommodate makaroon ni Congressman Joven Miraflores ag ni Governor Joven Miraflores sa man. Kasi may naduga man kanda, agto man to sa oposisyon. Oh, agroanda nga nang gina-pick up makaroon. Oh, may mga tao man da. Hindi man ang darang mabalibaran o dumatuon niya dati kung mga pilang dinag-on dekada nga sa oposisyon sanda, pero makaroon, no? Nag-pabutyagot nga ma-apin kay Governor Joven Miraflores, kay Governor Joven Miraflores, hindi man daman balibaran kung mag-ama, o, or ma-join man niya kay Congressman Carlito Marquez, di. Sa iyo, kita nga paabo, tara politika nga ra, bukon tara ita pabawas, paabo, paabo, tara. O, ah, galing ay maina nga sa sugod itibyog itakan nga masyadong siloso, no? Masyadong siloso bagati bukon tatabit bukon tat maurar mentalita ni Joen, bukon mat minta baka bukon mat maurar mentalita ni Congressman Carlito Marquez, si Congressman Jess Marquez o ni Lolokong Joven Miraflores. As long as nagaagto kanda to naga promisa ti maling ka, di ba ga mano ka? Oh, ay nagapromisa man nga masuporta, maapin. Di ang ayaw nga hindi na napagbatunon. Ay may mga naduga man kanda, may mga diehard man nga nag-apin kanda, tilang dekada nga nagbugag man kanda. Oh, di ba ga? Oh, pero kay Kwan, sabatan. Di ba ga, diehard nga no, mag-asawa nga Ramos. Okay. Si Mayor Olong, diehard nga tibyog itakan. Okay, di ba ga? Okay. Dung mga Peralta sa banat ni Washington. Okay, diehard ra nga tibyog itakan. Di ba ga? Okay, ti makaron nag-opposition. Oh, sa Banwa Batan, Mayor de Ramos nag-opposition. Oh, sa Banwa Ita Makato, oh, Mayor Langkoy Mateo sa ibang kita nga sa opposition tara, mga Ligaspi tara mga Mationg. Oh, kay Kabagnot pero makaron nag-agto iya sa tibyog itakan. Okay, sa Banwa Itangalan, diehard ra kaibahan ni Congressman Joven ra. Okay, sa tibyog itakan da. Magmanghod ng mga pentes pero makaroon igtugot asa na sa oposisyon. Banwa Itnabas, oh, tibyog itakan si Mayor James Solanoy pero makaroon banwa igtuman nimo sa piyak. Oh, di tanawa ba niyo dagan politika, wa kamo nagasunod ka, wa kamo nagabuog it formula ni kuan ni Mayor Prumi Bautista agto sa piyak, kabi sa piyak, kabi sa piyak, di ba ga? Oh, kita mo makaroon may kaban kasino gon. Pilang bilyon? 3 bilyones malang rong kasino sa Estat Boracay. Di ba nga, Mayor Prumi Bautista? Tigot na player na si Mayor Prumi. Ah, agto sa piyak, kung magto kay Congressman Ted, igtoy mo sa kwarto, igtoy mo maagi sa likod. Okay? So, nagpromisama ni mo kay Congressman Ted. Oh. Ay, ano rin labo kay Congressman Ted sa Banwat Malay? Di, linampaso.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Hindi ko ta mabasa ng ibang mga comments. Kamabot ang kung hindi ko ta mabasa ho. Lalo sa cellphone niya raman. Kamaboy ang mga kwan, hindi ko mabasa. Kay Hamlin Kunanan, greeting Idol Che from Hamlin Kunanan of Carmin Davao del Norte. Thank you so much. Kay Toto Sal Terencio, greeting ng Che, God bless. Kung hindi ta mag-appear, di iba? Ano ba natabo ko cellphone niya naman? Hindi kita. Maskin ano kung kwan ka na, hindi tayo magguwa. Imagine mo, pilang kakwan daw sa inbox? O, nga comments? Dali ang. Sino ra? Si Ron Ronald Silis, si Jason Alayon, kay Nini Bin sa Isoga, ne, good evening. O, hindi ko makita, o, diba? Sa mga ulihing nag-message, dahil nga appear. Pero iba, hindi kita magawa. O, sige, alas 12. 12 minutos na kataliwan oras kara ita alas 8. Ma-undertime nga na ako, no? Ay may aton kira nga importanteng ginaobra. So, ma-undertime anay kita-kitahin aga. Supunan na ito. Hopefully, naga maka-istorya kami dati nga GM kong akel ko because may gina-raise kitang question, no? About sa Kalibo Public Market nga rabaga, no? Kasi basikon ma-atraso gumanda, ma-purnada guman. No? Kasi matsa hindi tamagsugot do Aklan Electric Cooperative, no? Sa maginbutang arang electric meter una sa sugod kong Kalibo Public Market, no? Tao ko na no matabo kara. Oh, so mahinun anon siguro karong akel ko ag LGU Kalibo, no? So hopefully maging positive ra agud da hindi man mapurnada, no? Dong pag-transfer nga rata aton yung mga vendors. Kayo na, agos ako personally, nag-uuyin kita sa mga vendors nga rata Kalibo Public Market, no? Grabe ko tanga pag-suffer nanda, no? Dong financial losses and everything, no? Nga, siyempre, situation ina sa relocation site, mag-ugan, grabe rong tubo. Kung kainit man, kainit-init nga mayan. No? Agos, nag-uuyin kita sa aton kaya nga mga vendors na sa Kalibo Public Market. So, inaga, balikan tara. Then balikan ko kasi gin-message ko kay na si Attorney Rulio, si Attorney John Paul Rulio, IBP, no, pangayo kita nakarang legal opinion. Sa nung day karang natabo nga pag panako pag raid sa bilyaran iya kara sa Banwa It Kalibo kasi dong mga manupular iya sa Kalibo. Oh my god. Gintawagan na kita nagapangayo it bulig, no, nung chef. Sir Che, buligi kami, dagaman na bisa kanginan. Kagos, nadlok ko ta kami, magampang itbilyar. Nakatruma, gut asos, Maria Kagos. Si Colonel Bautista, sir. Colonel Arnel Rico Ramos, nagkatruma. Ng mga kalibunon nga nagahampang itbilyar, iba si Conoridon yung maninyo. O, ay siyempre, kung tipailan ka tika, so, siyempre, buo kagit abogado. O, di makaroon pilagiro abogado, kung pinakamalaba makaroon 65 mil. O, hay paling kung sumaka pabanwa sa kwan, sumaka pa sa korte, di magwaruwaran. O, aking kapugos-bugos, o, bilyar, isa yung kasport sa recreation, o, dakpon ka timo, pailan ka't kaso, sumarika ko siya. So, nagpangayo sa natbulig ka ton, that's why ko kabi, gintalakay tara, gintawaan tagit oras, no? Kasi, na-interview man si Major Aubrey Ayon, nga sambay nana, that billiard, no, per se, is not illegal. No. They consider it as a sports recreation. It will become illegal kung may involve yung kuno nga kwarta. Ti, ambay ko nga ni, paano ro basketball, igatagayan. Dalawa ba, Major Ayon, kung mag-intertown or mag-pampang rong sangguniang kabataan na sa plaza, di ba, kasadya-sadya? O, isipa ba kung pilar pusta karon? Oh. Kay ko agko rong pusta. Oh, iya rek ko cheese na to, no rek sa plaza oh, sa likod ita grandstand. Oh, pirmi may cheese rek karon. Adlaw-adlaw may cheese, may pusta. Ano gusto mo ba? Dakpon man aton. Pati para sa lampati rang sa lampati rising dakpon pag na, ay ano taro kalingawan. Kalingawan one major ayon ko aton yung mga igmanghod. Gara nagkatrumar iba, hindi ta magampang. Siyang chain doon kami magampang, ay basi ko ni Dakop kami. O, kita mo ron. Hay, imagine mo, billiard nga rin pasikat sa Pilipinas. Si Efren Bata Reyes. No? Naging champion banwa, nagdaga itdungog. No? Sa Pilipinas, sa international arena. No? Billiard rong hampang. Tapos makon, Dakop rong billiard sa Kalibo. Yan ay kakak. Kasadya-sadya, bagaban.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay. Parang Che, salamat gid sa oras na binigay mo. Nagpapasalamat ng mga soldado. Okay. Aton gid abira. Dong mga gintawan gid oras si Lieutenant Matias Matwakan kasi dong aton nga Philippine Army, no. Kabulig gid naton da. No. Kabulig gid naton sanda, no. That's why ambar ko nga mabahogon da nga bulig nga gintawan man ita maura nga ayuda dong pamilya ita aton karang Philippine Army agra aton yung mga retirado nga mga soldado kasi kun amat may mga miyembro man kita Philippine Army nga kaibahan o mga soldado dati nga mga miyembro 47th IB no agos sa kilaga man aton amigo man aton tanan kay that's why ako man personally no nalipay man kita por dahil nga gintawaan man sanda it importansya no gintawaan man sanda it dungog ag importansya imagine mo 10,000 is 10,000 kabaw-baho tara para kanda no so sa ato nya mga amigo nga mga soldado nga nagapamati katon makaon nya gabi what problema you are always welcome no? Basta istorya nga soldado wag in problema ron buligan tagid no so ginakolaborasyon kita at oras balas sa ato kirang pag-iliba makaroon kirang adlaw nga webes sa programang Diretsahan sa ngayon kakoy karang technical partner sa technical side broadcast engineer Buboy and DJ Plasho station manager is M. Lilia de la Cruz. Good evening, Gali. No? Ina kay board member Jupiter Papang Galienero, ita una karanga segunda distrito ko aton karanga provincial akan. Papang, good evening, no? Ag sa pamilya ni board member Jupiter Galienero, ag board member Jojo Cordoba kay doktora nagapilamati katon kada gabi sa aton karanga programa. Ina Gali kay dating board member Isel Flores kung Katiklan GT Port board, good evening. Ag kay Barangay Captain Danilo de los Santos it Barangay Manok-Manok sa Isla Karat Boracay kay Paring Bin Tumulak Paring Bin good evening ag sa aton yung mga amigo nga mga sabong entusiast no mabukas yung gali dong Banga Cockpit Arena no I think October 19 sa pilang adlaw nga ra mabukas no October 18 or 19 dayro andang midden nga pagpasabong no? Yeah, sa Barangay Linabuan Sur sa Banwa Kara Itbanga nga ni nalipay yun kami because magapit kabon iya yeah, no yeah, sa Banwa Itbanga ag 3 times a week manubabugang iya yeah, no nga ni ginaimbitahan gid kamo no ninong Andet nga magbisita sa anang buangan no di kara kampi sa Magbuaya sitio Magbuaya Road Barangay Linabuan Sur sa Banwa Itabanga. Sa ngayon ni Boss Jonathan Cabrero, atong karang President CEO General Manager, ako rin yung karang Anchor Man, yung karang El Capitan sa Kahanginan, programang Diretsahan, daya si Kabarkadang Che and Dilibe. And once again, good evening, ag mabuhay, Pilipinas!
2: Diretsahan!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ako yung problema, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.19 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Magami-gami nga adlaw it Biyernes.
1: Radyo serbisyong totoo.
0: Pagkatapos it ugan. Ay abaw, hay nagadaigon yung takiro mga paka. Grabe ta kasangag. Ay pilang adlaw kung abing nga pag ilinugan mga katodo nga ni ro paka nagasilinad yaman. Kasarangan tapaman itunog. Napatasanda nag daigon or nagkaruling mga katudo. Pasagamat ko noro aton niya mga mangunguma ay bisan papaalin doandang pagay nga hatanom gon ag nagabusog or iba ay nagaupot yon or nagauhay yon ay habasa-basa man itpugan. Kabay pa ha?
1: Magsalita ang superhero.
0: Nga magiging tayo yun, agmanami ruan ang tubo. Agmanami ruan ang bunga.

0: maka go gracia gracia man kamo no sa inyo karangaani. So pangutana hastahin uno. Ay hararo isyo makaron balde. Para makaron do aton nga DSWD ay may gina endorsar nga rang water filtration kit. Daya kondoro ginatawag nga relief supply not for sale para sa mga beneficiary o recipiente. Pero ginabakay man bagara sa tama ang eksakto nga presyo kita DSWD. Ay uwa man itpabrikat baldiro aton nga DSWD. Malamang in order at kabay pang tama. Eksakto. Pero kantidad sa purchase request o kon purchase reorder o kon it overpriced. At kabay pang makahilisamit kita. Pero raya ko nung baldi nga ra, tinatawag rang mahiwagang baldi. Aero tobi nga mahigko, tobi nga magubog, kaya ng limpihon, at kaya ng papos awon like crystallized water. At pwede mong imnon. Kung mga ako hindi, tangron. Ay hindi nga ni kita makasiguro. Bayan paro mga bubon sa bukid. Ano yun ba yung kinutkot sa binit ita bato nga dalipi? At may busay mga katudo. Nakakasiguro kapag malulimpyo itsang kire. Bisan kung amat ay may unang nagaswimming nga Hawaiian prank. Nakakasiguro kapag malimpyo mga katudo. Durayang mga bubon nga gingkot-kot. Sa binit itbukid sa banglit. Nga may mga bato ag may unang busay mga katudo. Okay, takunta kon malimpyo ro bubong. Pag sa pag-ugan pagsagod mo i-filtrate mo rayon. Pagyon mo sa filter, i-filtration mo. Agogo agod magiging potable water yun imaw. Pwede yun nga imnon. Lumabudlay ka ra kon maimpatso ka. I-diarrhea ka. Sagapuon ka. Ay basi kon may habilin pa nga bakterya. Ang mabudlay tapaman kon ma-hospital kita. Bayad kunta kung sabat ag bukod itpalpak ro di ro kwa dupil health. Mayad kunta kon bukod palpak ha. Ano ro inyong mahambal? Sarayang programa ko no. Kit DSWD. Water filtration kit. Nga iga panupod. Daya ko no ay kaparti ko ginatawag nga relief supply not for sale. Yala sige. Kung saan aabot ang baldi nyo, DSWD. Samtang sa pihak nga bahin, i-check natin dong pag-asa. Mayad yang ani ko timprano ay uwa imaw mag-asaw-asaw, uwa imaw mag-ugan-ugan. May mabatsagan yang kitang hangin nga nagadupoy-dupoy nga magamig nga may halong maligamgam. Magamig nga mainit. Ay siyempre manmana ay amihan yon. Ay nagpugupong ko ako.
1: Seryosong usapan.
0: Kahapon.
1: Kulitan tawa.
0: Ina sa may Pook GT Port.
1: Ito ang araw ko
0: pagdito. Makondor sitwasyon nga ratyawod hindi magbuhay rag maghanol.
1: Kanya titigilan pagbak.
0: Ay galubon tutubi. Agrohangin halin yon sa amihan. Iya di kara nagahalin sa may area ita Romblon.
1: Ibigay ang ganyang
0: hindi ko tamakon da mabalibaran. Pagtanaw naton ko gayom iya sa may nakatungdan sa nabagatnan, makon gulping na duya. Hindi na umatamakon mga sait aga-aga kara. Ngani mga nabatyagan ko mga pasto. Nagatugpa undo kasarangat baskog nga ugan. Ang siguro nabatyagan manda sa iba nga mga lugar iya sa Banwat Kalibo or sa iba nga mga banwa iya sa probinsya Taklan. So i-check naton ha. Itong report it pag-asa ay kung bukon itimprano sa hapon, aga-aga imaw nagawaswas. At kung aga-aga at apaman, ay kitat aro sa bilog sa mga apektado. Aman. Ay agahon pa kita nga nagabangon, agahon pa kita nga nagasikad ko aton nga bisiklita, paagtorya sa broadcast center mga katodo. Ama, kung mauyan doon, hindi kita mabasaay. Wapagid abi kita makabalikat nga ra nga maglulingling eh. Magtanaw ita raincoat ba? Nga pwede tang isuob sa aton nga gawas. Agod makapiyan-piyan nga hindi kita mabasa samtang nagasikan it atong bisiklita paagtorya sa broadcast center mga katodo. Check na to dong pag-asa ha. Ayrong tropical depression. Una yun sa 1,950 sa S of Extreme Northern Luzon. Aruana karang kagayoon. Agrong nasambit karang tropical depression. Aruana karang hangin. Kadaga-daga sa sentro sa mata ay nag-aabot it 45 kilometro kada oras. Roanang gastines o roanang pabugso-bugso ay nag-aabot it 55 kilometro kada oras. Ag nagahugag imaw roanang movement paagto sa northwestern sa kadasigon nga 10 kilometros kada oras. So i-check ane naton do report ita pag-asa ha, unahon tanay. Antes ro atong mga nagabaga nga mga balita. Ag-report ko aton nga mga katudo patrol reporters. Kahapon no, masubo-subo ro adlaw nga Webes naton. Ro aksidente sa Numansia may patay. Ro aksidente riyat adlaw agahon pa. Sa Banwat Kalibo may patay. Promotor abi ay duda ko na samaran. I-check nga rin naton ha.
1: Walang personal.
0: Ay, nagakalhit yun man do mga CCTV footage makaon eh. Mga CCTV videos no. Ag manarisaring nga mga reaksyon. Para baga sa pagdeterminar. Ang damat ang personal doon nga opinion ag reaksyon. Kung sin o may saga. Duda ko promotor, basi mako na samaran. Ay nagainiwa-iwa imaw eh. Hindi na masayran kung ano roan ang obrahon. Basi makon ko na matyan it makina or napaisan it kadena. Ay anang aning pilit nga ginapaandar. Gusto ko niya ni kunta siguro na nang magpabinit. Ag ayuson. May umagi nga tricycle sa anang kilit. Sa anang may right side. Ag manganangan may tricycle nga halin patarito sa magayo. Grabe taro dayagan. Gumsot ha. Aunat sang kiriro sa bilog nga tricycle eh. Gumsot imaw. Ag anat ang hinapit. Rurayang motor mga katudo. Agrong motor inapok. Agrong tricycle bumaliskan. Naging kabangdan kung pagkalastro it driver. Ay doratong tricycle motorsiklo driver hay. Imaw paruging basahan. Imaw paru may saga. Pero kung imong isipon, kung doratong nag-drive nga to i-tricycle, ag nakita na yagi ag nag-minor, ay wat akuntat aksidente o kung insidente kahapon, wat akuntat may binawian ita kinabuhi. So i-check na ron hindi na ha, dugang nga mga development, dugang nga investigasyon. Sa report ni katodong Rinald Banjola, direkta sa may Kalibo PNP Station. Ag i-check naman, karong development, kung magapail baga itakaso pero rayang mga pamilya nga iya makaroon sa sangka pribado nga hospital matapos ko aksidente ha iya mataroon sa may banwa kara ita numan sa i-check naton rong pinaka latest medical bulletin agrong update sa kaso sa investigasyon it numan siya PNP agkama naman report ni katodong Jezreel Nerbar direkta sa may provincial hospital ag pagkatapos na na sa provincial hospital manindahan dayon kami sa portion todo bantay presyo todo bantay supply check anay naton si katodong Lian Loreto ruaton karanga weather specialist ha direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Rancho Todo Live Report.
0: Oy, check naton kamustahon naton dorayang tropical depression nagapagapit nga nagapagapit baga sa Philippine Area of Responsibility. Katodong Lian, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Good morning at happy Friday sa ating lahat.
0: Good morning.
3: Ito po ang ating latest weather update ngayong October 16, 2026. Ngayong araw, wala na po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at malapit sa ating area of responsibility. Kaninang alas 2 ng umaga ay tuluyan ng nalusaw yung low pressure area 10A dito po sa labas ng ating PAR. Ngunit may tatlong weather systems po tayo na nakakaapekto sa ating bansa ngayong araw. Una po itong intertropical convergence zone o yung salubungan ng hangin galing sa northern at southern hemisphere na nakakaapekto ngayon sa Palawan, Visayas at Mindanao. Yung mainit at maalinsangang easterlies naman ay nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng northern and central Luzon habang yung northeasterly wind flow ay patuloy pong umiihip dito sa extreme northern Luzon. Inaasahan po natin over the weekend ay patuloy na magdadala ng mga pag-ulan itong easterlies at ITCZ sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. So always pa rin po magdala ng payong para sa ating mga kababayan dyan. Para sa pagtaya ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, ay meron nga po tayong mataas na tsansa ng mga makulimlim na panahon at mga pag-ulan dulot ng intertropical convergence zone dito sa Mindoro provinces, Marinduque, Romblon at Bicol region. Dulot naman ng easterlies ay meron din po tayong maulap na panahon at mga pag-ulan sa Aurora at sa Quezon. Habang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kabilang dito sa Metro Manila ay generally fair weather conditions po tayo. Ibig sabihin, mainit at maalinsangan ang ating panahon. Ngayong araw, although possible po yung mga thunderstorm activities o yung mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon hanggang sa gabi. So always po i-check yung mga thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating Pag-asa Regional Services Divisions dun po sa ating panahon.gov.ph website. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan yung ating maximum temperature ay maaaring umabot ng hanggang 33 degrees Celsius dito sa Metro Manila, Lawag at sa Tuguegarao City. Dumako naman po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao at sila nga po ay apektado ng ITCZ ngayong araw. So always po magdala pa rin po tayo ng payong dahil mataas yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa mga nabanggit na lugar. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Hanggang 33 degrees Celsius din po ang ating maximum temperature sa Zamboanga City, dito din po sa may Davao at hanggang 32 degrees Celsius naman sa Tacloban at sa may Kalayaan Islands. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning. So pwede pong maglayag yung ating mga kababayan kahit maliliit po ng mga sasakyang pandag. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:48 a.m. at lulubog naman mamayang 5:36 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media accounts at para sa mas detalyadong impormasyon ay bisitahin ang ating websites pagasa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto, si Kaping Makamtan, ang kaalaman. Magandang umaga at happy weekend sa ating lahat.
2: Rancho Todo Live Report.
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Lian Loreto, direkta nga nag-report no sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Todo Berrada.
0: ay sa aton yung mga maintok ng mga mangingisda at mga dagko, ah, ng mga sakayang pangdagat, maintok at magagko, no? Or mas pagid nga magagko, pwede ka mo nga makapagayag. Ay uwa man kita't kung nanong subas kong problema sa kagagawran, ah, according sa pag-asa, no? Sa report ni Katodong Lian Loreto. Pabor nga pabor, ha? Pero always remember nga sa inyo gihapon niya mga alimag desisyon na kasalalay ro inyo karanga kagawasan. O ha?
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Haragundo mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaron sa aton karanga pagpangalagad. Kung nagtaliwan nga adlaw, it Webes, Biyernes makaron eh, kahapon. Ging patigayon do committee hearing at committee of the whole. Kusanggo ni ang bayan at banwang New Washington. Do nag-preside hayro number one councilor nga si SB member Isboy Kimpo o nga ni Vice Mayor Mulot Kimpo, no? Kasi ro chairman hay nasa travel ag uwa makaabot, no, nasa travel pa kaya ro nagpungkuan ay si SBS boy, no, para ngani nga talakayon banwa duray ang ginatawag nanda nga protection and preservation ordinance, ha? It banwang New Washington naging sponsoran ni SB member Christian Peralta. Duraya ba yung draft ordinance number 2026-11 ro Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance. Kasi binalik ra por dahil ngani nga gustong i-determine ang kasugtanan itanan. Ro pag-identify ko ginatawag nga Declaration of Conservation Zone. Ro ginatawag nga General Zone Map Consin Hasta. Kasi ginapabuoy tay durayang dumagit. Consin dong dumagit, una rong dipo, ana ita Phoenix, ag una man do aton nga pantalan, ang mga katudo, no? Ayro iba nga mga SB member, ay hindi anangani kompormi. Nagalingo-lingo. Kumbaga daw nagagubag ro ang dangaliog. Paman. Ay kaparte ron it Lagatik River. Una man ro body of water sa pier, sa dumagit. No? Ag una man rong oil depot it Phoenix gas station. Or corporation, mga katudo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Katudo, may king patigayon yung tasanda karang public hearing, mga katudo, no? O galing, higing pakamayad nga ibalik anay for fine-tuning kasi sa draft it ordinansa, may mga ging pangbago. May mga ging pang-omit, delete, insert, no? May mga ging dugang, may ging bawas, no? May mga ging bag-o. Base sa atong nakita, sa panibag-o nga draft ordinance it Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance. Now, so kahapon, it hapon, so ging deliberar da, mga katoto, pitsa 14, no? Miyerkules, no? Pitsa 14, agali, Miyerkules, no? Bukon tayo kahapon nga 15, no? Ay kahapon, Webes, mga katudo, no? October 15 kahapon makaron hay 16 Biyernes no o 14 aging deliberarda no ag nakapangayo kita it update kahapon pitsa 15 soro natabo may nagmove for approval o galing ay hindi pagit nga ni gihapon ma solusyonan hindi nga ni gihapon magkagasugot no nga hindi pag-iakot dudumagit ang mga katodo sa declaration of conservation zone no konsin banda ro ginaproteksyonan no ro protected zone nga cover kuraya nga nga ordinansa hay si SB member Jabstan nagmove nga kon magmauron mana akin

0: ag si SB member Alex, no? Ro atong liga, ro andang liga president, no? It mga kapitan. Doon do nagbuto nga i-defer anay o kon i-lay on the table mga katudo, no? Samtang ro boto sa pihak nga nag-recommend for approval hay apat mga katudo, no? So ro nag-break atay hay rayang si SB member Isboy Akimpo mga katudo, no? Ag makapilang beses gid nga imaw hay nag-move, no? Nga iya ay mau pumabor sa grupo nga ra nanday Jabstan, nanday Bautista, no? Nanday Malunusan, ag nanday Kapitan Alex. So meaning ro nagawa nga buto hay 5-4, no? Para ngani nga i-lay on the table ay ro andag utang pamatbat sa pihak kay outright nga ging basura or outright nga ging dismiss, no? Or uwa pag-aprobahi, uwa pagtawit hugada, no? Nga maaprobahan duraya nga ra nga ordinansa mga katudo.
1: May punto ang bawat so, komentaryo. Natabo, ha?
0: Ay kumpara sa grupo nga ra nanday Jabstan, ha? Ay matsa matter of lay on the table yang kasi pag imo man abing inisip nga lay on the table ha, inagang ron. Uwa yun, ang mga katuto, no? Parang wala ng bearing, wala ng power, no? Matsa kaparehas ba ako ginahambang died by natural death, duraya nga rang ordinansa ang mga katuto, no? So, rosa pihak nga kampo, hay andat ang ani nga ginakonsidera, no? Nga patay yun. Ginakonsidera nanda, nga ging disaprobahan. Itayang lima, rong Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance. Rumasubo-subo tangani, inatagbugo tako, ero nagakalhit anahay. Rubumotot amana pabor sa pagbasura ay anom. Ay, paano makon magiging anom? Hay una mana si Engineer Jonathan Salvador. Paano nga una si Engineer? Ay si Engineer ay imauro apektado, no? Ang mga katudo, no? Ang nagahugat man ko desisyon ita konseho. Ang mga katudo. No? Ay buwan tat reaction karahin doon na kung sino ro atong hiabot. Pwede man nga si SB member Jabstan, si Hazel Bautista, no? Si SB Malunusan, agkama naman si Kapitan Alex it Barangay Poblasyon, no? Rong Liga President, ex-officio member, Itsanggo niyang bayan itmanuang New Washington.
1: Todo berrada, berrada.
0: Samtang sa pihak nga bahin, rong Bureau of Fire Protection agrong PNP ginahinyo or gina-request nga mag-conduct it ginatawag nga safety and security inspection sa tanan-tanan nga mga public ag private school iya sa bilog nga munisipalidad it Banwang Kalibot.
1: Todo berrada, berrada.
0: So katuyuan kuno kara ang mga katudo ay para masecure do safety ag environment it mga learner o kon mga estudyante aton nga tawat hugada sa kabilugan it aton kara nga pagpangalagad samtang sa pihak nga bahin ro mga barangay tanod or mga barangay peacekeeping action team or BIPAT it decisive tanan ka mga kabarangayan iya sa Banwat Kalibo ginahinyo sa mga punong barangay nga si kapitan ay maghimo ag magpasilitar ko ginatawag nga deployment sa mga private ag public school para mapasiguro rong safety ag security it mga estudyante iya sa aton karang Banwa ita Kalibo. Di ba nga matsagi na practice yun man yan eh. May mga eskwelahan nga una managaman, nagabantay ro mga tanod, no? Especially sa mga public school, no? Sa private, may una mataabi sandara nga mga security guard or mga blue guard mga katudo.
1: Todo, berrada,
0: pero kayat man, nga kung abo ro numero 8 mga tanod, eh. Sa akon malang hasasairan, yaban-yaban,

0: Tingon niya ni makaabot 15 man aro mga tanod kita kada barangay, no? Alimawa kondo barangay nga sambilog malang o daywaro eskwela, na pwede tang makupapan. Ay kaparyas abi ko rayang puok, pilaro eskwelahan sa puok. Daywa man, Verde Grande Agro Puok Elementary School, no? Hayro Andagaw, pilaro eskwelahan sa Andagaw. Ay matsagaya, taro eskwelahan sa Andagaw. May Andagaw Elementary School, may ANSAT, may ESU, ano pa? Roaklan Polytechnic nga ron, matsasakop at Andagaw ron. Doon nga mga eskwelahan, mga katudo, no? At sa maiya pa sa piha ko eh, no? Di karabandaan ay maagi ka sa kwan? Sa may dati anay nga bar, no? May una man ikarong karatulay, no? Nga paagto man ikarong duwi it eskwelahan, so abo roan at Andagaw, so makupapan bagara it mga tanod. Agkaya bagang halimbawa nga sundon duraya nga rang resolusyon, no? Naging sponsoran ni SB Marte nga ginaawhag rutanan niya mga barangay kapitan kung pwede ay magpasilitar nga butangan it deployment itatanod adlaw-adlaw sa oras it klase, no? Ay Lunes hasta Biyernes rong klase kung amat may bagalikon pa sa Sabado ay hasta at Sabado siguro ron nga butangan mo tanod rong mga eskwelahan, no? Hugay-hugayon mo ro imong mga tanod. Ay manami matakuntaro katuyuan nga maka-augment kundo mga eskwelahan ay may una man nga blue guard or security guard ay maka-augment, no? Para nga ni matuod sa safety, ha? It aton nga mga estudyante ag sa seguridad, it aton nga mga estudyante.
1: Todo berrada, berrada.
0: Samtang sa pihak kamahin si SB member Rima Ribaldo, ginarekomendar na ropag inspeksyon ha sa ginaobra nga National Museum. Ha? Raya ro anang ging muaka sa anak karang nga privilege speech no kung nagtaliwan karang nga sesyon. Bangod, nga ro mga ging pangkakas, ging pangbakas nga mga gamit, it old building era, doray ang Captain Helmi Harris building, hambago na tong old don ay siyempre obrahon yung tamakarong National Museum. Ha? Uwa, pa ma-turnover, ha? Uwa, ta ma-turnover do mga gamit, sa LGU, mga katudo. Ay pagutan-on taron, the 401 Development and Construction Corporation, siin ging pangdaya, ro mga gamit nga ging pangbakgas at ging panghukas, di kara sa Captain Helmi Harris Building, nga sa makaron, National Museum, mga katudo.
1: Todo berrada,
0: ay punto man si SB member Rima Ribaldo kasi, ro propiedad niya ra, anarait gobyerno, no? Akong ging buong mo mga yero akong ano ina, anarot gobyerno kinahangan nga maibalik sa gobyerno. Kasi uwa man doon nakabutang sa kontrata nga pag buong itdayang 401 Development and Construction Corporation, andayon tanan, bahala unsanda kon. Alino nandaro mga daan niya mga gamit una, naging pangbakgas mga katuto.
1: Todo berrada, berrada.
0: Tutawan tarot hugada hindo na ha, sa kabilugan ni Taton karang pagpangalagad banwa.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Alas 5:52. Good morning anay ha kay Sarhinto Romel Morato. Agkama naman ha kay Toto Roger Losero Nagales. Agkama naman kay Nang Hilda De Leon Igos no ag kay Nung Buying nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay Nanay Kap ag kay Tatay Kap ha sa pamilya Reyes ina sa Tinigaw. Kay Kapitan Lourdes Nini Reyes at kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes Senior, no? So good morning ha, sa pamilya Reyes. At pati man kay Wonder Woman, ang superhero ng Tinigaw. Ha? Si Miss Mary Ann Ratay. Tao ko ba mabasa na pakpak ko ilinugan nga ra? Ang basi bumalang-balang mga si Wonder Woman. Ha? Okay, so good morning ha kay Wonder Woman at sa pamilya Reyes. At kama naman kay Daddy Bert Tabasa ha, ina sa Tigayon. At kay Tatay Jesus, no, iya sa Istansya. At ina man sa Mabilo, good morning kay Kagawad Inday. Ayan, kay ina pa imo kato nagpa-shout out. Pero sige yang, bisan na late. Ruaton niya pag tamyaw, good morning kay Kagawad Inday. At ginapatamyaw na ruanang mga constituent. Ruanang nasakupan, ha? Ina sa barangay Mabilo Kalibo Aklan sa mga taga Sityo Baybay ha, sa mga mangingisda sa Pudlon no, o na kay nung Daning Sablaon Agkama naman, ina kay nung nono agkay nang pini nga nagakapi-kapi yun, samtang nagapad andar ko andang washing machine ay nagagabagaba, no, mga katodo? Ay brown-brown, ati hinaga.
1: May punto ang bawat komentaryo. 6-6
0: power interruption hinaga, kaya nga ni, makaroon niya Biyernes, magabagon ka mo, magabagon kita, ay magabaman ako.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Aga, siyempre, good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli ina sa Amalia Store, no? Aga man naman ina sa tambayan ng bayan, ha? Kay nung Dolpo Morado, aga ina sa Pamilya Rilo, no? Maayad-ayad gid niya agahon. Aga ina man sa Pamilya Torres, no? Kay Ampod Glenin Torres. Ampod, nakapag-GT-port ka mo? Ay okay man do pa din po, matsabukon man it maugan.
1: Berwada.
0: Kay Mr. Hel Regalado and Company, good morning.
1: Hel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: I-check ane natin si katodong Gestrel Nerbar, direkta sa may provincial hospital. Ag maos-os dayon kami sa temporary public market sa porsyon todo bantay presyo, todo bantay presyo ag todo bantay supply, ha? Unahon ta. Si katodong Jezreel Nerbar.
1: Radyo Todo Live. Report! Report!
0: O, direkta sa may provincial hospital paagto sa temporary public market naton na patrol. Please come in.
2: Katodong Jezreel May Dayan, kaya nga agaw nung sa parang matagpagamati. Pag-agto na katodong rin, katodong Jezreel, no, sa parang Aklan na provincial hospital, wa magkara katodong Jezreel, no, it mga bagpo, karang maging padangat, no, sa itong karang hospital. Bukod diyan, kahapon, katulong dito, dahil sa natabo karang aksidente, no, nakarasamay pahin, karait, crossing, babini, agma-agma, katulong dito, dahil, kusin niya, nakarais, nagresulta, it, pagkamatay, no, ita 37 anyos, karang laki, nung si alias Arniel, katulong dito, dahil, nga resident, it, barangay ni Buswang, sa Banwa, karait, kalibo, no, as of now, katulong dito, dahil, no, is, nag-areglo, manabero, pares, karang aparte, so sa nasabitan karang accident kasi in kara isa nagfile man kara o kung nagsubmit karang affidavit of non-interest to file a case sa rurong pamilya ita biktima aga kontra sa nasabitan karang driver mat motorsiklo patutong nga Judel no matapos matang makumbinse no saging pagwa karang CCTV ita aton karang kalibo PNP katutong Judel na tuhoy mata sa nasabitan nga accident bukod man takala katutong Judel isa huwa man karang mga bagong records so thank you mata. Ako magkaroon mga bagong padangat sa itong detail sa itong Karanga Provincial Hospital ng mga madugukid na insidente-aksidente nga respondian man ang gandaga sa itong Karanga Provincial Hospital katodong detail. Samtang no, pagkatapos kara, paghalin natin kara sa itong Karanga Asal Provincial Hospital, nagdiretso mga katodong detail sa itong Karanga Masako-Sako no, aga Masako-Sako ni kara, aga abuin kara ang mga tabong nagagto sa itong Karanga temporary kalibo public market katodong detail para man mag-check no, itapila ka mga latest ng mga presyo aga pila ka mga bag-o nga mga abot nga mga isda katong Judel no sa tong karang kalibo sa temporary public market. So kay na nakita naton yung nakarawa pila ka mga naka-display ang sector Judel nakarasa sa karang mga stall no kusin nakita ron kay naradi ang tangaturayan katong Judel nga isda no nga magkapin karang sa 180 pesos katong Judel dong kilo ito sa pwede karang turayan may na magkita nakita ka ina no nga salmonete katong Judel magkapin man sa 160 200 pesos dong detail dong salmonete to karakaina nung nakita na sa nasabit ng lugar samtang may pusit man karakad dong judel nung magkapin man sa 140 pesos rong sang kilo may na magkaranga tiaw kad dong judel nung may tumpakay na rama puga-puga para kay nakad dong judel no may muna magkaranga 120 pesos man kad dong judel
0: dong
2: kilo tiaw kad dong judel samtang may na magkaranga marot no ba kanabit tong kinarakad dong judel diyan karanga marot sa 180 pesos man kad dong judel yung kilo ito sa bitan ni Karanga Marot Express. Yung naman niya bisugo na sa 200 pesos man katong del dong kilo ito sa bitan ni Karanga bisugo. May una man Karanga gusaw no katong judel no paabo kanya Karanga ng supply katong judel ito sa bitan ni Karanga gusaw no aga pinaka mga store sa itong Karanga libot kina na may mga display ito sa bitan ni Karanga gusaw katong judel may matambaka mag itakina ng nasipagatan no nga nasa 160 pesos man katong judel dong nasabitan ni Karanga kilo no pag abot mata sa karne bugana kadong judel wa kita karagi nakuang no sa supply karay ta karne sa baboy sa baka sa manok anuang kadong judel no nakasatong karang kalibo temporary public market kustin karay sa pinakara ka mga stores sa kita ng kina nga bisigid no sa pag chap chap sa pag kiwa no itanda karang mga baligya nga karne na sa sabi tagkarang nga kalibot ay temporary public market kasi 2 kilo at doon judel itatong karang nga baboy makaroon ka na as of Biyernes kat doon judel nag-abot man sa 280 to 290 pesos kat doon nga judel no, depende pa kung pork sa baboy kat doon nga judel no, pag-abot pa sa anuang wat paghugag stable yung kat doon judel na sa 400 to 420 pero nga kilo itasabitan ka nga anuang sa baka matakat doon judel parehas man na sa 420 man kat doon judel no rung nga kilo it na sambitan at karanga baka nakaras na sambitan ng kalibo temporary public market pag abot mo ta sa manok at dong judel uga na man may naman kara pag abot man sa 180 to 200 pesos at dong judel dong nasambitan karanga presyo it aton karanga manok at dong judel sa aton karanga dress chicken so kung natawag karanga mga broiler chicken at dong judel kagina balik yan nung nakaras ato karanga kalibo temporary public market samtang pag-abot mo ta sa native at dong judel sa para sa kunaina kara magsabaw ila kada magatinuga kadtong gidel itatong karang native nga manok una kada sa tong karang public market is pinabata ka presyo nung 350 pesos kadtong nga gidel tung kilo it native nga manok kadtong nga gidel no samtang pag-abot matanon sa tong karang mga pangunahon karang mga tinuga mga panakot kadtong gidel may una kita karang stable man ya mga presyo pagugad kadtong as of Biyernes nga katlawon kasi nung pisa natin kara sa opera kasi nung judel may nabagkara nga 20 to 25 pesos nung isang bukos no may kapinsaan ng bilog limang bilog kasi nung judel nung binato bato no ita nasabi natin kasi ang bukos isa gabot mo kasi nung judel sa 20 to 25 pesos samtang sa tagong mata parehas man ka pong nung judel sa 95 pesos magkapagkara do presyo ita sang kilo no ita atong karanga tagong unakal sa atong karanga public market samtang sa kagabasa isa sa kilo kasi nung judel nagabot man sa 27 pesos ro sang kilo kara ita kaya ba sa may nakbata ko nila mata sa kakadudong judel ita natawag karang mga kiniwa matagagi ayo na mata pwede mata kita mag request sa pila ka mga store sa dong judel it mga bago karang kiniwa may namata karang nakaputo syagi kung kita is nagadali sa atong karang pagpanindahan sa dong judel no samtang sa carrots mata may namata kita karang 120 pesos ro sang kilo kadudong judel no sa nila kara magahat mga minudo nga ra

0: imo karang nga buat asang, imo karang hibisa, naghugasat pa yan danay, no? Imo karang nga gustaw ko itong Jodel. Tapos imo karang nga i-plastar it kayad, sa imo karang nga kaldero, nami karang nakasagan sa saan, gini mo karang saan dito eh. Imo karang nga, imong gustaw karang nakabutang sa kaldero eh. Tapos imo na karang nga kiwaan ni moron, ita guya, no? Baka gabalat mga pumpis, o mo na nga guya sa imo sang kilo, okay. Kung Jodel.
1: Pumpiso nga guya ha, balikwan nyo ning magastos, 130 na. Okay, sibuyas.
0: Okay. Sibuyas. O, sibuyas, baka man manikaw ka doon dyan, sa bilog mo man ang sibuyas, pugong piso man abim mana.
1: 140
0: yun. 140 yun. O, di ka rin ko nakarag. Baka manikaw at bawang ron, baka manikaw at bawang, alam, pugong piso man. Hindi ko na mabuobos sa doon dyan, doon pugo. O, di mo na mabuobos rin siya pugong pisong bawang, mapaaw-bawang, nakatunay, magbitog ito eh. Di mo nga, butang nga manikaw at paminta, butang natin, di mo piso man niya paminta. Tapos bubakal ka katotong detail it sa bilog po na o den bilog man ang siling haba nga ra kulay puga ang green agi butang manimo si babaw di ka rin yun para butangan man ita asin butang manimo tiyang gaw katong detail ang imo anay karaga pabukagan butang nimo sa prote magka bitchin kung ka butang ganat bitchin or ibabi katong detail wala ila ka na magbutang it bitchin eh kung ka nagagahan
1: wanda yung ginagamit si suling
0: suling
1: diba? Habutangan mo asin ano ba po man yan di mo habutangin asin
0: yeah, asin. Tadi di asin daw. Matik no, matik. Oh, buta di asin yang gaw. Buta di mo kanting dili sa routing bitchin ko taga bitchin ikaw. Ang imo ni karanga, pabukay bukagan it may nainay aga magbukagon. Ay buta ni mo sa prote ron nga mantika. Ang daw dili abay ka lang.
1: Kani ro pinaksiw nga gusaw. Garo kilo 120 may imo nga mga 180 makasuwak ka na makakaon ka na pinaksiw nga gusaw nga may mantika
0: oh kanamiton kadtong detail kanamiton na nakalala
1: sa bawo kanamiton sa may init nito may no? Diba
0: kanamiton sa may init

0: ni Katodong John na Kabisilya ay ro doktor ko no naghambay nga pwede yun man sana nga makaguwa ang mga katodo sa hospital ay manami nga balita no. Pero sa gihapon nag-aapila ako sa aton karang mga kaigmang ura no sa mga nakakilala at nagaidolo kay Katodong John no para bisan papano may ikatugang imaw no sa anak karang gagastoson sa hospital or sa anak karang mga take home medicine. Pinaginako ha sa aton karang mga kaigmang huran.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ipagin nyo lang iya sa Radyo Todo o kung kilagan nyo man imaw, ag kilagan nyo roan ang misis no, si Aisa Kabisilya, ay igto lang ninyo ipaagi akanda no, para direkta na nga mabaton. Ruin nyo nga ron niya. Bulig halin sa inyo karang at tagipusoon.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Agroraya nga porsyon balitaan ginahatod katon it Ginebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Alas 6:00 aton ng oras, agrodugang pa nga mga balita, dugang pa nga informasyon. Ha? Report itaton niya mga katodo patrol reporters, balikanta pagkatapos si Jamakara.
1: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Berwada.
2: Ang dami nang nananalo sa Ginuma na, Ginebra na, Gens Tanalo promo. Tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra San Miguel, Primera o Freedom Island. At i-claim ang premyo sa partner redemption stores. Kasyali na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative.

0: Lazo Public Market, Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner,

0: multi-purpose cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multi-Purpose Cooperative.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, kuya boy, awan ng Panginoon po. Ito, sigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rice coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Okay. Balik kita banwa sa aton karaga pag ililima wag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati sa programang Todo Berrada.
4: Todo Berrada. Berrada.
5: Aton nga mga kaigmang huran ha nga nagbugaw-bugaw ay kanami maghilay-hilay, manami magkatulog, manami magpabukot-habol ay maugan-ugan. Ha? Aga magamig-yamig rong panyempo. Good morning lang kinyo.
4: Todo Berrada. Berrada.
5: Roaton nga local government unit itabanwang Calibo ginaistudyuhan gali oro posibilidad nga pagbutang or pagtakod it ginatawag nga solar energy power sa bubungan kuaton nga bag-o nga Calibo public market. Suno ra ha, sa natungging basa naton nga pahayag kahapon ni Engineer Dave Ignacio at Municipal Engineering Office. Aba, wahay kong pizza 16 makaron, pilang adlaw lang, no? Ro nagahabil-habil, antes duging tagana nga tong taokon, mabukya gumando LGU kara. Or ma-prank komando mga taga-tindahan. Nga return over ay manabo sa Oktobre 30. Ayan. So pag tinurn over, ano ba ang mangyayari? No? Kung maurang ginaputos tight issue at kontrobersiya. Ambay ko nga ni, kinapabasbasan yun doon eh. Dahan yun pari. No? Roaton niya bago nga tindahan at pabasbasan. Para hiapok ro mga panuway runa ri karon. Abong sabid. Ha? Abong sabid mga katotor aton nga bag-o nga Calibo public market, ha? Happy happy birthday anay ha sa akong kumpare nga tunay rotag ana it Beach Boys Talabahan nga naga birthday makaron nga adlaw si kumparing Jan De Pedro. So happy happy birthday parikoy.
6: Happy birthday.
5: Ang sa tanan niya mga naga-birthday today, hindi ko man kamo ma-mention, happy happy happy happy birthday po.
6: Happy birthday.
5: Naghilinugat kita ko abiso ni paring Michael Ferrer kabi pero

0: bakit may lumsot nga sang kalitra. Pero good morning lang ah, kay paring Michael Perer, aga sa pamilya Perer, ina sa barangay Mabilo, New Washington, Aklan.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Habilog yung gali, mga katodo, ni Aklan Governor Joen Miraflores, rong ginatawag nga Aklan El Nino Task Force, no? Ay si Governor Joen Miraflores ay nagpagawa yun itsang ka executive order. Agrorayang executive order o kon iyo, daya ro magabilog. Ah, magabilog ha? It Aklan El Nino Task Force para sa madasig nga pagpahaom. Ayrong Region 6 o kon Western Visayas kaya Kiprong Aklan ay una sa ginatawag nga Blue Alert Status. Aguna yun karakasugpondong pagpahaom. Ah, pagpahaom yun kung ginatawag nga nga Godzilla. Ha? Tao ko na ano robot, hambayon it Godzilla El Nino nga ra. Aton yan nga buhat explanation dahil doon na kung hiabot na ito taga PDRRMO nga si Action Man, Manuel Jeffrey MGS Mundo. Or si MDRRMO, head naton si Terence Turiano, mga katudo, no? Ay from white to blue alert, yut ang makarondong Western Visayas.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Pero hambay matangani, it pag-asa, hindi mo, hambayon nga kung nasa Super El Nino kita, silak lang gid. May ugan man ni minsan. Ay out of 100% ha, mga 40% ang ruugan, rosay 60% rong sila kuha nyo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: O, si Katodong Rinald Bandiola naka-standby, i-check nato nung investigasyon, ita Kalibo PNP ha, sa natabo nga itong aksidente kahapon, iya di ka na sa may intersection. Ita mabini, agdi maagma mga Katodong.
1: Radyo Todo, live, report, report.
0: At sa dugang pagid niya mga balita, patrol, please come in.
2: Katodong Jodel, in sigida man daw, gagin release ito to'y karaga Kalibo Municipal Police Station, doon ay karaga driver kara ita motorsiklo nga na yung bulbar kahapon, no? Sarto karaga aksidente sa intersection, no? Kung mabini, agadi maagma street, no? Kalibo Katodong Jodel, matapos nga nagpahayag rung nga pamilya, no? Nga hindi na sanda, no? Magpahil kara ita reklamo kay kumbinsido sanda, sandigman, no? Saray kara nga mga kopya ita CCTV nga anda ko nakita, no? Gagin presentar, ita aton kay nga magkapulisan Katodong Jodel taga matabo ro day kag aksidente kahapon kay Roraya bitrag nga motorsiklo Katodong Jodel min ko napagong baga no ro anakron nga makina no itrasambit karang driver o galing syempre ay anakunta nga ginaguyod no galing na buhayan imaw kay bago ginakakambya Roraya kag motorsiklo nga hindi na namatuod Katodong Jodel timing man nga makitan sa kag CCTV nga may katasigon no ro day kag pagpadagagan kung tricycle nga anang ni karang haabot no ro sambit karang motorista di karon na sa may gilid kag part no itay kag karsada at taga matabo karon ro kag aksidente Katodong Jodel no so right after bi kahapon no nga gidagan no iya sa atong karang Kalibo Municipal Police Station aga sa pagreview man itapila kag CCTV no Katodong Jodel ita aton karon nga traffic section no kung Kalibo Municipal Police Station ay nagapahayag no Katodong Jodel no karang pamilya no nga indi sa da magpile kara ita reklamo against no sa karang driver kara ita motorsiklo bangod gani no sa karang makopya ita CCTV nga andaman karon nga nakit-an no Katodong Jodel nga gipresentar ita aton karon nga mga kapulisan
0: Katodong no, Rinald mangutana abi ako kon hapangutana mo kon ano ro natabo sa motor nga to hamat nagainiwa-iwa imo to sa kasada.
2: May kwan na din, no? may mga information nga naubsan ka na ita gasolina or nasamaran ka Katodong Jodel. Ay galing, siyempre hindi ba yung basta-basta rin nga kwan, matikod yagi nga. Wabi mo nagpanaog, ginagangoy na kunta. O galing, siyempre nakakampiya.
0: Nagatungtong gihapon mo sa anang motor oo. Nga nakapundo-gundo makina, agroan ang dayo kasikiyang roan ang ginamaniobra.
2: Oo, ay ginakuan na, nakakambyada, abi, nga buhay mo ron, nakakambyar motor, abi, kaya nagapilit mo ron Katodong Jodel, hindi mo mag... panaw no so rato kararong natabo no kahapon aga timing abi kumakita naton sa rekraga CCTV nga ana pagkaranga inobertika ni rong tricycle parang lumikaw lang ani rong tricycle ng isang bilog Katodong Jodel agger diretso git abi no pro rekraga pagpadagagan ko rekraga tricycle no
0: kun sambi kranga antes abi matabo ro insidente ro iba nga ni nga mga motor ang siya nagalikaw kana

0: si sayod nga nasamaran o ano mataron natabo sa ratong motor, no? Ginali ni Kawan, Rosambilog nga to nga ginasundan it datong nakabangga, ay halin ikto sa krusing banga pasaka iya sa dimagma, tama? Ano man yan ikaging likawan it magayo, kaya may atlang, may bakante, di ba? No? Katot, halin sa magayo, kadasig, karay mawumusot sa pagbuka it sambilog nga to nga motor hasta nga hinapit na ro motorista, tama?
1: Oo, Roger, no? Katot, Roger, dahil ag may pangkita, may mga information mo na pili, pwede na itong pagdurangan man, kung subo, no, itrek rin ang pamilya, no? Katot, dahil sa natabo ka nag-aksidente kay kahapon, right after no nga matabo ro kay karang accidente baga no kay mabog kita nga mga information kada bato at the same time iya mismo sa atay kagakalib mo sa police station no sa right karang driver no nga katodong nga Jodel no baseman no sa mga nataksiyan ita pinaman kag tricycle driver kahapon ita agahon katodong nga Jodel bago nga matabo no ron day karang accidente no so nagkasugot kay kahapon abi kumbaga ita mga negatibo karang komento haman kuno nga ginaresto ro ray karang driver no ita motorsiklo
0: proseso ron kasi may incidente ag na involvear imaw
1: oh,
0: proseso ron part it investigation
1: automatic taron nagpatay
0: bukod doon nga ro pag aresto ka na imaw no suspect ah, imaw ro responsable ginghold ding imaw for investigation kasi may incidente ag na involve imaw.
1: Oh, diba? Normal doon yung ginabasahan din mata na karon nga kinamatarong no, or Miranda rights tatodong Jodel ro ray kraga mga na-involve bar no kay siyempre patay abi kahapon no kraga biktima no
0: that's why grabe nga... ano inapok karo driver it tricycle no kagayo-gayo tar inapukan
1: oo oh, siyempre sa kadasig na ginman may abit pagpadagagan
0: no tatodong Jodel makita mo na side wheel nga to di ba may tama sa side oh. wheel
1: oo oh, hay sa pagiban no sa kadasigon ginman ko na karon nga pagpadagagan no ko anak ron niya bihikulo no
0: ano ro last row ita kwan driver it motor
1: gas pala man to ang last row kapon katodong Jodel no kay outpatient man taimora no gin padapatan kapon
0: ita no, isa sa CCTV kadasi kung nag minor ta kun taima wat at aksidente nga natabo kahapon o galing hay aksidente nga ning ginatawag no
1: hindi ta kita mapaktan
0: hindi kita naton mapaktan katodong Rinald ag bata so, parang driver it tricycle no
1: oo ka 37 pero ikan no taga hindi parang kayo buswang actually ro anang kagapit bagay kahapon no nga na subang na ton no hay may gin pagkato no gin tao nga mga information o galing siyempre sa naban na ton hindi na ton pagtugangan parong kasubo no nga nabatsagan makaroon no ita pamilya kay siyempre na masubo-subo rong dinagatan ko na sambi ka lang biktima ka to dong Jodel no taga matambo rong dekara nga aksidente nga wagid na magkagampuwas aro ray kanang biktima no kahapon di kala sa may intersection ita mabini ag Dimagma street no iya karon sa Banwa kana kita kalibo so based ay nasa confirmation kato no di police staff sergeant Andrew Andrade kato kanang kalibo PNP nga insigida no kagin release na ita kanang kalibo municipal police station matapos daw no, nga magatubang magistorya iya sa taon kanang kalibo municipal police station daw ron day kanang magtimbang nga partido kato dong Gatlan samtang sa piyak kabahin no may iya magkaroon naka kuan naka custody nga sang ka minor di edad katodong Jodel no iya sa tawag kag kalibo municipal police station sa information kay na no kag tawo katon ni Sir Andrade hay aming kumiana ta karang sinakyan karang tricycle no katodong Jodel o galing so kay Sir Andrade hay ana mataray nga gimbalik no katodong Jodel o galing syempre nag
0: hinugam na malang hinugam
1: pinalik o oh,
0: galing uway mo naglisensya sa tagana
1: nagbisin siya matay mas tricycle.
0: Oo. Oh, tricycle ay, na lang aging habangan ay sakyan ta nay manay wa man yero tagana.
1: Oo, hay pero hindi man magreklamo no ro uray kraga tagana no ita tricycle pero iya pa makarundan no sa custody at tagana kraga kalibo municipal police station. Ano
0: na ha Iwan Duyabi ay?
1: Wa ang gikita ko kay kwagit abi no mapingkod ro mga gintaw ng information katon no ita tagana kalibo PNP kay minor abi no ro uray kraga iya sa atong talaga kalibo municipal police station ag hindi man no magpa-reklamo gid no ro dekara nga tag-ana no ita
0: ro wa man samad ah ag wa man it bawas ro ana nga tricycle no
1: negative man
0: do na ko haiwan ta siguro na na una rososi kaya ay ha sakyan no
1: oh gaban-gaban
0: kasi kun maron do anang pangidaron ay taugang baga ha kun nakantigo matay mo mag direct nga rong ginatawag nga may ginaputo nga wiring di ba
1: iyan o iyan nagakuan nagapaupatungka sa tangkrang nga kalibo municipal police station no

0: tatlong siya dahil Ray Krang minor di edad, no? Kay siguro nakakaman, nakatagumpao naman, no? Kung anakron niya na kometer, agbasi ginawat talang, no? Ro, anakron niya mga ginikanan doon, no? Kung nasambit ka lang minor di edad, iya makaroon sa kustodiya.
1: Ha-inform mo na ginikanan karon
0: na posible, no, gi iya sa atong karon nga nagsud so, abi mo na balikan ta kunta nagiging password, no, ito sa women's desk, no, itatong karon nya Kalibong Municipal Police Station, no, katodong nga dadal pero gaban dapat abi ay wa matandara ginakon wa man andara gina release, no, kun wa gid nagabot ang dagkong mga ginikanan na katodong dadal or it's either turn over, no, sa opisina itatong karon nga MSWD dai krug amat daro pila ka baga proseso nga gidapatagayon itatong karon nga mga kapulisan, no, pag once nga may una karon nga mga minor di edad, no, nga ginadaga iya sa atong kanya kalibo municipal police station katodong Chadel. Matutaway, no, ro aton nga banwa ita kalibo wagi ka mga reported, no, nga mga madriguon ka nga insidente nga naguntad, no, sa bilog na ton nga banwa ka ita kalibo, no, sa atong kanya pagsikyar, no, iya sa atong kanya kalibo municipal police station dahil gindang kararong na report, no, sa atong kanya kalibo municipal police station sa base kay ina na sa kaya pulis sa Sergeant Andrew Andrade, no, ro joint investigator ita kalibo municipal police station imaman, no, sa atong kanya pagsikyar sa pila na ton ka mga PNP station daw sa first district kita ton kaya probinsya kay Takan, no, wagi kat magirespondihan do aton kay mga kapulisan daw basiman, no, sa pagpahayag kita ton yung mga kapulisan yung na istorya sa pila ka mga banwa nga sakop ita first district kung probinsya ita Akan. Mga inisal karaga report direkta sa Kalibo PNP sa Japan para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abungid niya, salamat ha, kay Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report, no, sa nagkaraga area of responsibility alin sa may Kalibo Municipal Police Station.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo
1: si Todo. Katodong Rolly Boy Herrera, i-check man natin Katodong Rigi, no? Direkta mata sa may numan sa PNP ay mangayo man kita't update sa ratong aksidente man, motor versus tricycle, no? Agaro mga biktima, ay iyangan isa sang kapribadong hospital. May patay man sa numan siyang aksidente kahapon, no? Pagkatapos ito man siya, iya man dahil bumagos man sa Kalibo, no? Adlawot ang ani, ro iya nga na natabo sa Kalibo.
2: Todo Berrada! Berrada!
1: Wa pangani nag-trabaho ro aton nga traffic light, no? Naka-prewheel patay mao, no? Wa pata nag-gana ro green and red.
2: Berrada! Berrada!
1: So may natabo nga aksidente. So grabe ta kahapon, no, daywa kita ka mga kabuhi, no, ro nagkagaduga daga kong insidente nga nagkatabo, no, sa numan siya ag iyaman sa aton karang banwa ita Kalibo. Nga ni hayong ganggid ha sa aton karang mga kaigmanguran. Especially, no, sa makaron nga panyimpo ay maugan, madanlog, no. Agmaskapin kon upod yun doon mo nga guma, mahina parupangot iti mo nga preno, no, hagong gid ha. Kun amat man abi nga ra wa man kita sa halos ginatanan, ha, ro atong observation kasi naga kuan man kita eh, nagagamit man kita it karsada eh, kaya nanonotice naton ro mga nagakinatabo baga nga ro iba nga ra makakita yung itsang kiri nga sigilutan masilot kaya di karon nagakatabo ro sa gagian nagakatabo ro aksidente, no? Wa ba nga naila nga iya ang ani sa likod? Kung traffic, ha? Iya sa likod. Hindi nga mag-ilinagaw, magdilinos-dos, no? Ang mga katudo. O. Oh. Matsa nagadali, buyang araw, matsa may ginadalian. Matsa ro pamantaw mo ay matsa karirat, buyang araw.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Motor ag tricycle o iba nga mga bihikulo. Iba man doon mga four wheels nga ra. No? Matsa may ginagagas ta, matsa ginagagas. Baga unahan ana mga katuto.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Hindi ko baga maintindihan nga ra. Kaya kung ikaw, kung amat, ang nakaintindi ay pamulya ka lang sa binit or magminor ka lang to give way, no? Nga kung iyak ating sa tama nga linya, iya ro sa pihak maagaw taron makakita ang itusot magusot nga mapilit nga mapilit kita ron dus-duson kagitin mo nga nagadus-duson ay kung ikaw nga nakaintindi ag hindi ka idus-dus mo yung di aksidente na yun.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Ano, no? Wata nag-giveaway nga, no? Wata ba nga nag-abigayan? Ha? nga uwaman it karira ag paunahan nga nagakatabo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Okay, si Katodong Rolly Boy Herrera na ka-standby.
2: Radyo Todo Live Report.
1: O, mga ayaw man kita update sa naman siya PNP sa natabo nga aksidente. Katodong Rolly Boy Patrol, please come in.
3: Yes, Katodong Rolly Boy kahapon nag-submiter no? Si Mark Lindon panuntunan, panuntan, 35 anyos may asawa si Chichu Ilawod, Sentro Bacau Sur, sa Banwat Kalibo. It anakarang written agreement no nga sa tunga it concerned party na tuhoy sa traffic accident nga natabo mismo sa Baybarangay Laging Banwa West no, particular sa atubang kung aton karangan naman siya water district kung sinong biktima kara matapos magbayad it anakarang nga water bill sa naman siya water district. Nag-uli paato sa andakarang panimagay sa huyaw-huyaw, nagtabok sa pedestrian sa ato ba mismo ito water district.

0: no? Na ko sin Roy Bulbano sang ka tricycle, ang tricycle yon sa poder makaron o kusod niya ko aton nga naman siya pulis. Agrong sangit man na motosiklo nga involved nga kinasakyan ni biktima hindi deklaro nga dead on arrival Dr. Rafaelis ng Bocor Memorial Hospital. According sa kay pulis sa Captain Pano Jr., ay wapagit imaw it update ko na noong nangin disposition it pamilya agong nasambit man nga biktima agrong involved nga nakasunggab ka todo mga journal, no? Ginahugat pa, agina ayon pa, rong tanan, agina konsultasyon, rong tanan yung mga investigation, at aton nga naman siya pulis na tuwi sa nasambit man nga incident, suno sa pagpahayag ko aton nga hepe, ko at kara nga naman siya pulis, pinagi sa kay pulis Captain Pano Junior. Na information, aton nga naman siya pulis sa ibang mga police station o mga antawanan o gresponde ng mga kapulisan o manit mga pinag-mission no? Nasambit niya mga area of responsibility it sa tagsa natin ng mga municipal police station iya sa segundo.
1: Okay, sige, abogin niya salamat ka totong Rolly Boy at para siya,
2: Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Bukod yan is manami ro signal ni Katodong Rolly Boy pero okay yang ah. Ay waswas yun mananatana, no? Ro mga balita. Direkta sa segundo distrito, Kuaton, Karanga, probinsya, Itakgan. Anaguman nga hawaswas tanan-tanan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Agroraya nga balita, ginahatod katon, It Life Extension Philippines. Ayrong Life Extension Philippines, may pagahiwaton nga mid-month sale. Makaroon nga adlaw ha, October 16, abaw, Biyernes, no? Ag may 10% discount, ha, kamo nga mabaton sa mga suki ita Life Extension, especially sa vitamin D3. Ha? Ag magguwas nga maka-enjoy ka mo ita 10% makaroon nga adlaw ay may pre-CBG ag ECG pa. Ha? Ngani, umagto ka mo sa Life Extension Clinic iya sa Riscati Building sa Mabini Street, Poblacion, Calibo. Makaroon nga adlaw ha, ita Biyernes ay may anda nga ginatawag nga mid-month sale.
2: Todo berrada, berrada.
1: At siyempre, ginahatod man katundugang itinebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Tansan or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Ro mga isyo sa dugang pang mga taupang doon, balikan ta pagkatapos si Jamagan.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada, berrada.
3: Sa Ginuma na, Ginebra na, Jens Tanalo promo. Tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra San Miguel, Primera o Freedom Island. At i-claim ang premyo sa partner redemption stores. Kasyali na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: More power!

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya

0: Plus One.
1: Todo de Rueda. De Rueda. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Todo de Rueda. De Rueda.
2: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ang sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Birada.
1: Todo Birada. Birada.
2: Nagakagulo kuno kaina paro mga manugdagawat itbugas sa compound it National Food Authority, no? Kasiro ibahay hanaman anam ha kon baga naman sa narito no kasi abinanda uwa ita cut off ayro kada adlaw gali nga transaction ay dapat 100 yang katawo no ay sumubra ayro hambay kuno kanda ita NFA ay balik lang kamo sa Martes pero iba nga to ay pero iba ay hanaman yon gahinyo ay hindi kita ngani kunoro taga NFA ay may cut-off kuno sanda, aroin na nang ginasunod, no? Kaya nagkagulot ang makaroonig to sa compound, no? Ita National Food Authority sa Linabuan Sur sa may Banwa kara ita Banga.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Pero igtuman ah, si Katodong Jesrel Nerbar, nag-observar, ag nag-monitor, no? Nag-tanaw ko sitwasyon mga katodo no kurayang pagkagulo it mga manugdagawat it bugas sa compound it National Food Authority sa may Banwa kara ita Banga.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Ginatawgan ta makaron ha, pili yang kung sinuro aton nga hiabot no kasi kung nagtaliwan pang adlaw pero aton nga pagpaninguha nga matawagan si Kapitan Nel Candelario, no? Ag makaron, idugang naton nga kon hiabot naton dulinyada ni SB member Raymar Acevedo Ribaldo ay saan ang privilege speech? Anang aging hambal, no? Nga uwat ah. Sa kontrata, it kontraktor nga nakabuog ita proyekto sa aton karang National Museum, no? Tagdati anay nga Captain Helmi Harris building. Ay ana nga ging question sa ana karang privilege speech nga dapat man na maghimo kita it inspection ag siguro inventory ron para mahuyap gid ma-account ro mga nagkagaduga nga mga gamit ha especially ro yero bubong no mga bakal una o kunano pa nga mga kagamitan nga dapat ma-turn over sa munisipalidad it Banwang Kalibo. Pero nagagawa sa report nga uwa ha mention ha sa dead of Yusoprak ko 2025 or sa kontrata ko National Museum nga abi hay nakabutang rito nga obligado no obligado ha nga i-turn over it contractor ha roging bakgas nga mga kagamitan paagto sa local government unit ita Banwang Kalibo. Ay katuna naton doon nga ging osoy, may nabuog kita nga information nga rung mga ging pangbakgas una di karon, ha? Kasi ging renovate eh. Ha? Hayigtot ako no sa Malinaw, napanuhan ta rito sa Sangka Compound,

0: nano to ging uliit kontraktor, ging dagait kontraktor dito. Igto ging tago ay wat bugotangan iya. Nga samantalang kabahubaho ro bodega, no? Ro pwedeng taguan. Iya sa may area ita barangay na luok mga katudo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So tama mataro ginahimo nga ra ni SB Rima Ribaldo nga i-account. Pero anang propiedad? Kasi anat at munisipyo ron eh, no? Duraya nga rang Captain Helmy Harris a building, no? Nga ging renovate. Ay bangod nga ni nga obra ni Mao nga National Museum ang mga katuto, no? O mga ultimong bakal-bakal.

0: nga mga okasyon, may mga ano nga ano gid ko namat no nga request dai mga makarayang nga nga mga fireworks. So abo pa ma kon siguro karon nga istoryahan. Eh syempre personal na yakato no presensya sa simbahan kun amat no ga mga sa kasaygan gagamit kit sa mga fireworks. Pero at ano mo ako pabor man gid man ako daw sa rayang nga sa imong katana no kay sa Esperonal Del in the sa part matama naman naron it safety gid no para sa tanan kay dapat gid man especially kat may mga rayang bako nga ni kun New Year masin sa Christmas nga ni kun amat gid di batana or Chinese New Year pa gid no may mga makaroon yun biman ng mga okasyon ay dapat ay may ginatayana ng lugar nung dapat ay di karoon niyang good sa safety bagatanan although siyempre nakaugalian eh mga Pilipino nga si tanan kita sa tubang at bagay di karoon niya biman ng katalaga pagupok
1: o mga ano siya ag magbutang ag magpansindi.
0: So pero kumatandaan ni mo noon Idol Judel no sa time it ato niya ni Presidente Duterte ay ing papataog man niya noon every New Year niya dapat ay may fireworks display zone yun ana fireworks kung siin kita ga pagupok lang o gapa ano ito yung mga fireworks yan ito yan
1: nahambal. Ang matsamabuhay yun man yan eh, makon niya may existing ordinance kararuban wat kalibo kap kung sa imong pagkatanda
0: nung ang gumatandaan niya ni mo ni nambay ko kainan no sa time ni Presidente Duterte aga ging ano gid ron ni DLG Department of Interior local government kay dapat may inang kilikaron niya tanan nga lugar pero usually ron ay kun New Year kata no doing kata oo pero sa resolution na binyan ni SB Ronald ay inyo na na kung pwede ron nga nagdiritan ako ganyan ni kung talaga niya okasyon na doon na lang ang kung pwede
1: rin sa kada abi may fireworks activities mat sa salikwaot man yata halimbawa no may anniversary ag iyat aro sentro mana rin kara sa barangay no ag ito taro fireworks display mana abi mana sa uyuturong ay kayo uayo na siguro no.
0: Hindi nga naman ako, hindi pag-discussan pa makon doon. Ay siyempre, parang di nga nang ambal kay Ida. Kung may mga okasyon, ano, personal, kasal, mga makaran ba
1: yan? Anniversary, o nagagamit siya na pang, kuan, fireworks activities. No? Siguro, rumayad na takarong obrahon, ay magbuo it clearance sa barangay. Yes, no? Kung kasugtan sa takong hindi. No? Agod i-identify it barangay. Oh, Bureau of Fire, agi-assist it barangay, ag Bureau of Fire, kung dulugar nga to, hay bukon to, it ginatawag naton nga
0: hazard.
1: Hazard, baga, no? Nga fire-prone area. Diba? Mm-hmm. Ay, siyempre, rurahin fireworks nga ra, no? Mga firecracker, gakos matsunog ra, diba?
0: Yes, I can daron.
1: No? Pero kung part it as a, halimbawa, mana Paskwa, especially New Year, ay di karun gin nagabuhos, it pabo-abo it pagupok no pabo-abo it gasto sa pagupok no nga ro barangay mag-designate it open space no nga una ga tadi karon do mga fireworks activities tama
0: oo din gidaron usually karon dati ginagbutang na to sa plaza sa Pastrana Park o idali sa open space ito aga magayo gid yan ni ro sa mga panimagay do gid ato yung mga koski to tayang na mga sunog
1: kon in kaso iya sa barangay poblasyon may una pa man kita nga lugar nga pwede natong butangan
0: dati ro na inar sa tuya Pastrana Park no inagin dato yung gina
1: butang
0: in designate dati no New Year kung pwede dika to
1: pero nagapabor ka no pero dapat i sentro imaw kung ano git a mismo ro anang katuyuan kung Paskwa yung baga o New Year, no?
0: Chinese New Year. Siyempre, ibang date na Chinese New Year.
1: Pwede man yan natong ihikayat kara para maduga sa mga barangay baga. Ngayon, local government yun, itro Mayor Joris Bautista Socro, maglunsar lang ita sangka fireworks display, no? Nga ito lang tanan man imbitahon do tawo, nga ito lang mag join man sa countdown, ito man mag-celebrate it andang bagong dagon, no? Matsamanami man siguro, no?
0: No, I mean, di umbragon naman yan sa ibang mga lugar, no?
1: Oo, sa ibang mga lugar matuod.
0: Oo, ganoon yan, may nagatasanda nga ito tanan, no? Ano, gaya-celebrate man na New Year. Pero doon yan, man to, no? Atin doon yung klaruhon, siyempre kung amat ay istorya niya na natin kaina, no? Nga may mga okasyon namin nga nag-request gate. So, dapat ay klaruhon natin.

0: doon niya kung pwede niya mag ano gid aron may magaong ta sanda mga karon baga magbugi clearance na sa ato niya bureau fire yung hindi matakan usually man gina ubra mas gins at atihan niya ni kun ama ta gina part gina request gid no mas yung anniversary nga ron niya at gina pabuo gid naton it mga clearance sa barangay sa ato niya palibo PNP sa bureau fire.
1: Oo, kasi para sa bilugan lang eh. Ag said man naton do atong alkalde nga ra mahilig ra imaw sa fireworks display. Wa mat okasyon nga wa kita grabe nga mga fireworks, no? Pero kung ibutang latana na sa sangka lugar, siguro malisin do linupok ag reklamo sa barangay ag repulyosyon baga, no? Sangka lugar yan ay aron man, no? Mag-apad ro ato niya po ok GT port. Abo man di karong tao, manaming pagamasyaran. Umusit lugar di karon nag di karon magbutang do local government, no? It fireworks display, no? Cap?
0: Ay, yes. Sa bato ganun karon, siyempre, ikayat para sa mga turista no mga activity nga ra no itato niya nga sa sang lugar no ag maano gid doon ato man nga ekonomiya maka develop pa kita at mga makaruyan niya okay. Imaton niya nga mga activities
1: so nga ni Roraya nga rang lihok ni SB Ronald ay pan para iron para nga pagkaistoryahan sa plenaryo.
0: Yes, siyempre, as a resolution doon, no? Malang, ano, hindi nga namang inambag pag session na ito niya, rami pag-ida, nag-discussan, para nag-abu ang mga ideas para ito niya mabuo ka rin.
1: Okay. So, Rosambilog pa nga resolution nga ginahinyo man kinyo nga mga kapitanes, no? Iya sa 16 barangay, nga kung pwede ay magpasilitar it deployment no ko aton niya nga mga barangay peacekeeping action team no BPAT sa kutob mga nga mga barangay nga may mga private ag public school no para dugang kuno nga security no safety and security it aton nga mga learner or ko aton niya mga estudyante or inunga pabor ka karay ambay ko ani matsaro iba man yan imakong barangay may una un matang deployment it mga BPAT nga ra di ba may mga naga-monitor man naga-assist man yung mga BPAT no kapitanil no.
0: Yes, agdi man sa bato pagit man doon nung agabag ko nga ni Inoy, may mandato nga ginging pagwa man nga ni Karan ato nyo, DLG man. Nga, pwede rin ato yung mga kabarangayan ay magbutangi din ato nga ng mga barangay peacekeeping action team or mga BPAT naton sa mga schools no kung may eskwelahan sa andang mga lugar ang bulig doon siyempre sa visibility ang force multipliers pa sa ating mga kapulisan especially sa mga nagkakatabo no nga na batian man siguro sa ating mga tagapagmati no nga may mga violent thing nga natatabo karandayan no sa mga eskwelahan aga hindi matahin ang bagay matanato no paburgid karon matar ato niya mga kabarangayan but punamat man na ngay may depende man sa barangay kung ano't bahol para sabi ka mo at barangay Andaga o barangay Poblasyon ay kababur ang mga schools no ay doon Judel kung huyap po nato ay maubos na amun niya mga yung member BPATs no nga
1: sa kada barangay sa cap may numbers of BPAT nga required no bahala ka tin kung pilar imong maibutang nga BPAT
0: kaya sa atong local government ko tabi 15 to 20 gitaron no maks aron do ro
1: pila
0: 15 to 20
1: so no? Dapat hindi magnaba sa 15 or 20 may yes, una ro kada barangay nga miyembro or personnel it BPAT no nga maiutilize yes, tama so, kay kun iya sa sentro at barangay poblasyon kuyang matuod ro ni pila tro eskwelahan diya
0: so siyempre may paggabi ipakita no mga roving ron no
1: mabalang-balang taro atong mga BPAT kun kuyangon sa pahuway kuyang sa tulog.
0: Oo, pero yung istorya rin naman doon nga, mention ko man no, sa ating nga regular session, katok, sa raya nga pa nga resolusyon ni Honorable Ronald, nga may kung ano ay, amon at barangay ang dagaw, ay pwede mataron nga, kami man na, ay, gilgal libot yang, no, especially nga, may iyaman, rupato man, nabi nga, Palibo Auxiliary Police no ay inaman naka-deploy man dito sa mga lugar man at mga eskwelahan.
1: Siguro ro, so, pwede yan siguro no. Nga halimbawa during sa time nga nagapasugod do estudyante ag dismissal no. Do yun yang
0: yes, do presensya.
1: Agud hindi man kung, masyadong ma kuan gid ma pusangan it kagaoy no ro aton nya mga BPAT. Siyempre may mga obligasyon man sa namatud gabi ag obligasyon pa sa barangay.
0: Oo, aga mas stretch gid doon.

0: Ngirim akong do pro abon mi tapos pinatabir abon iskilan eh, sa atong barangay poblasyon no, so di magida namon doon no imo, pero kung syempre may ato man niya patrol, so malibot yang gid kami no, tanawon niya gid natong ah. Mga rayang nga mama ubra namon, pero gisuporta gid gapon kami
1: pero ikaw paborman sa rayang nga rangalihok
0: yes no pabor ng gidaron aga dingin na makundo gina ubra nga natong mga kabarangay
1: kasi may mga nasairan akong barangay, mga puwo lata siguro ng bipat mga unsi.
0: Ah, depende man apiko naman sa availability at pundo doon at sa kabarangay kung kaya na lang magpaabo gita ng mga tawan at alawans kaya mga bipat ng daman. Ay, doon sa dal.
1: Okay. Ag Raya Galikap ho, no, ay total ikaw ro Liga President. Ag kung halimbawa, pwede mo maawhag sa imo nga mga kapitanis. Ay, siyempre, pag-aboton nyo man do opening salbo, pag-aboton do ati-atihan. Abo gumatang nagareniklamo sa mga nagapraktis nga nga nagapatik. No, di ba nga may aton ka nga regulasyon nga dapat do pagpatik, pagpractice is 4 to 6. Hayro iba na abutan at ha?
0: 4 to 7.
1: 4 to 7. Do iba na abutan at mga alas 8 o alas 9 yung ganyan eh.
0: Tama ang ito na ito din no, actually ako man mismo karon na abuan ako nga na nagatawag ka ito no, ag nagabubuo ng mga report sa ito niya opisina. Ag, especially karantaya dahil may mga naggaong abi karon no nagtatawag man yan
1: di ba dapat gayaong gid matasan da sa barangay ron gabuot clearance
0: yes, gabuot clearance kami. Gabuot clearance may mga ni kunamat gid matamin nag bayular gid man ako una ton don dahil mas kita karon may aton hapasita hapatunan kita ton yang barangay peacekeeping action team nga naga kapas gid sa rayong lugar actually nga ni ay Karandaya, wapatangan naman kung taron ginasugti dahil nga niya wapangan kita ka opening salbo, di ba? Pero may nag-istory kami karon ni SB Ketchi, no, hay, may pila ka grupo no, nga nag-gaong, nga mag-practice dahil nga niya may ga-participate sanda sa opening salbo at ato niya Banwat Ibahay, no? Nag-practice na sa ato niya Pastrana Park o pilang inadlaw nga to. Ginsugtan na to, no? Dahil nga niya, kailangan man na mag-practice. Pero ang mga nila mo, sundon niya na to 4 to 7. Ngayon niya, gintayana ka to niya dapat
1: so, sa makaroon cup, kung hindi maiwasan, eh, siyempre, ro iba, nag-prepare rin ay opening salbo gun mana sa Nobyembre nga rin, next month, no? Kung hindi naton maiwasan, dapat do mga nagapractice nga ra magsikyar gid ita clearance sa barangay, no?
0: Yes, so.
1: Pag kung wa sa na ita clearance, bahala na ro mga kapitan kada magprever or magbawal, no? Nga mag practice.
0: After gimitingan man doon ko last year pa, no? Ito na yung may itong mga grupo, itong yung mga or mga banda no, sa ato yung kalibu at senior sa ato yung ati-atihan. Kaya dapat kid mag-usig sa nat lugar do. No? Kung pwede nga na isang mga lugar yung mag isang ma-isturbo o magayos sa mga
1: panimagay. Sa mga tungat yan as?
0: Para di mas na ma-isturbo. Oo. May masin may nakamon iya sa kilid at ato yung mga suba, no? Nga mga ilayo pa sa mga panimagay. Ay ginaalaw gid sa naroon basta as long mag-secure yung gid sa nat permiso man sa ato yung barangay.
1: Pero sa Milog, abis sa mga ginatarget makaroon hayro po o GT port, no? Abot ang nalisangan dito nga gustong mag-relax, no? Ay, siguro may address mo lang na kay Kapitan Lodi Pinos, no? Nga papamasyaran na rito't mga tanod ag tanawon ko nakasikyar sandara ita permit agro lugar ba nga ron nga matawo pwede ba sandari karon magpatik it kabaskog or magpractice.
0: Doing it amon number as long wa it reklamo dapat tay kung magreklamo syempre aton gyud nga balansehon ya idol general at dong Jedel. Aga hindi man namon gyud pero ginapasa no sa kabilugan ito regulation may marami kita ani may ano nga association makaron no idaton nga rang mga banda nga sa sadto at atihan mas madali daton mapaabot ang communication nga na special sa reunion nga ron aga tamaron last year ay may kaabot katon nga nagsingka ko nakapabot matriklamo may ito nga practice sa aton nga walk GT port nga
1: nagyari makaron may nagpractice kabi may una man abong ng reklamo nga nakapaabot ka kon?
0: Ay sige paabot ya ginatudlon kay wabi ako kapamasyar ito
1: sa kay Kapitan Lodi.
0: kay Kapitan Lodi no ano ra ang reaction nitong tandang konseho itong barangay Puok karon.
1: Okay. Sige kap abugid niya salamat no sa chimpog sa oras nga king taon nimo kabay para nga ro mga issues nga sa kring problema ay may address yagi no ko imo nga mga kaibahan nga mga punong barangay as Liga President itaton karang Banwat Kalibo. Thank you gid.
0: Thank you. God bless ka to Pemay at Judel.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. may punto ang bawat komentaryo.
1: Una best do po GT Port Matawo.

0: pero ordinansa nagahambay nga dapat duga practice sa magayo sa panimagay. Kasi kung magapit ka sa panimagay, huwag ka nakasayon nga may una sabon nga mga bidridin. Mga magugang bayang aranga, hindi ko taka tindog, nagaginubog lata. Ay huwag ta na ila ron ni Tsangag, ay mas stress na ron, madugang pa saan na ron niya masakit or pagtagod itanda nga kabuhi, ay siyempre, nagatagay rin imong lawas, eh, nagatagay rin imong adughan eh. Agrupo o titiport ay pagamasyaran it mga nagarelax, no? Nga mga pamilya or magbarkada or magsing-irog. Ag may mga bagay man una, no? Ay sa milog ron sa mga ging paabot ka ako niyagi ka to, eh, ruro yung puok titiport. At sa iba man niya mga lugar, iya sa kalibo, no? Nga may mga nagapraktis. Nga dapat maging aware do punong barangay nga i-require do grupo nga magsikyar it clearance. Gasandaray nagapraktis di ka to nga lugar, ag dapat sundon do Porto 7. Oh, pag abot it alas 6:30 or alas 6 ay hipos hinay-hinay yun ninyo, hindi man yung pagbaskugi. Pero iba tabi bukong tat practice ay matsahalit pero andang ginahimo, di ba? Pero iba ay bukong tat practice pasikat ang halatang linampos ko anang arong patik sa tambol. Ay. Tag practice na ba yung maayos? Tag bukong practice nga intrimis. Ha? Kaya na, kabaabong reklamo ka ako, no? Pilang adlaw gon. Ah, mga katudo, no? Agasta kabii. May mga reklamo nga nakaabot. May gani hadumduman ko naging paabot da. Tro kapitanil. Para imaulang ro mag-re-echo sa anang mga kapwa kapitan. Ay sayod ko nga may nagapamati man katon nga mga kabaranggayan. Nga harun yun mana. Hatala kayo ni Idol. So, maging aware man kita. Maging responsable man kita, no? Nga mga drummers, no? A grupo it mananambul, no? Bukot mananambuit ang kapangbakol. Manog patik. Pag matsaro presidente ng dat asosasyon yata, kara si SB member Kitsi Luces, it Aklan Drummers Association, no? Aton niya ni imaw karangakuan, Sir Batuhan, gabungan imaw itreaksyon, agot imaw mismo makapamiting, at least lang, manami matamatood ga pamati it patik, garimain niya ay, madali lang ro atong atiatihan, gapagsik ro aton niya, pero may una, tanangawa, tanailat patik, wa tanay ila tsangag especially ra yung mga magugang ra mga katudo nga may mga masakit. Todo berrada. Berrada. May paha nga may address ra. Wa mata ginabawaga pero i-minimize yang ag dapat sa lugar nga uwa it may abong bagay ina kamo sa open space nga ginatawag no sa maligwa nga lugar ha. Ag dapat hay sundon ninyo ro regulasyon Porto 7 o pag-abot it alas 6 hinay-hinayin nyo gon, no? Ro inyo karang pagpati.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Aga, siyempre, rurayang daywa pagid ka mga resolusyon, parte sa BIPAT, ay, dapat gali ro minimum kada barangay, una ron sa DILG, sa Local Government Code, is 15. The maximum is 20. Ay, may hasayran yan akong barangay.

0: nga representsya it tabipat sa oras it pagsugod it estudyante. Kag pag inaon sa nasasugod, pwede utang makapanaw madubipat. Andaman niya timingan nga sa dismissal time, ina madubipat nga mag-assess ang mga katudo, no? Para mataramatuod sa security and safety at aton niya mga estudyante.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Agro sambilog pa ang mga katudo, no? Ruray ang hanungod sa firecracker display zone. Ay tauro, ibang barangay karakon, may andayon niya ha-identify. Dapat siguro pasubmiton tay, no? It, liga, ro mga kapitane, siin doon yung lugar nga hapili. O, isubmit nyo para sa monitoring, no? Ay, bukod niyang itawar o kontra ko pagwupok nga ra, kung may mga kuyap kag high blood ka, may sakit sa puso, mamatay ka timo timprano kon may pumagwupok sa imong kilid, agbawal tara ang mga katudo, no? Mayad niya ni Makarundo, ato niya mga kapulisan nga ray, aktibo sa pagmonitor kurayang mga illegal nga mga buga nga ra.
1: Matalinong talakayan, masarap ay, pakinggan. Ay kung ikaw
0: buga, hidakpan ka daw, ruin mong kaso ka na, tantamaut man ko mga illegal nga armas nga ra, or baril. Ang mga katudo, no? Hahuwag ang imo galing sa improvise, no? Ay ro, aton pang mga kasapatan sa mga animal advocate, no? Ay ro mga sapat kita nato numero uno ay kay nagatagang-tagang dagagan kapag nutsot. Oh. Ako gani ko New Year, dapat pasudlon nyo rin inyong mga alaga ngayon, ibin ko rin. Di utan mo masairan kung si inyo ta, no? Pagtapos italinupok, mimingon mo ag tawagon ding mga ayam, ay ginakuyapan nyo ta. Ha? Na-estress anda, kontra nang daro sanga gawin, kontra nang daro upok ngayon mga katudo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So, kung ako tangani kara kay Mayor Juris, ay bilugon ta lang. Pag-abot mga ita New Year, mabutang latat fireworks display tag kanamit aron nga abaton kita ta Kalibunhon or mga kagapit naton nga banwa o probinsya, maging attraction para, ha, maguyod kita at kabuabo nga mga viewer, no? Nga magtanaw rito at fireworks display ita LGU Kalibo ay sayod ko si Mayor nga ra kung sa pabungkahan it fireworks ay may una man nga ikabuga. May pa nga makaabot na kay Mayor Juris Bautista Sucro, no? Ay what imposible ka na kung daya malang napakasimple ruray ang ginahinyo naton para uwaut sangag sa barangay magbutang lang itsang kalugar.

0: Uwang kitat oras banwa sa aton karagapaga ililimaw makaroon niya adlaw kara ita biyernes. Aghinaga bangod niya may power interruption. Ro management it radio todo haiging pakamayad anay. Nga uwa ita broadcast hinaga. Pero depende sa sitwasyon ha. Depende ron sa balita. Pero ginahambay ko nga ayaw ninyo ako pag-usuya hinaga.
1: Ang inyong mga bunga nga walang boses.
0: Ay uwa anay kita todo birada hinaga. Ay tao ba guys, katodong judget niya ra. Ay kung imauro pag-istoryan, abot-abutan gini Mount Brown. No, taywa kami ni katodong judget. Madate anay kami ni katodong judget, tinaga.
1: Magsalita kahit
0: ay. Ibang programa anay Ruamon. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong judget na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical. Ang may palasyo sa ibahay, katodong Reggie Palacio. Ang komando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan. Ang energizer ng bayan. Ang vitamins ng bayan. Tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya sigamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Santiago Kapitulo 4 Versikulo 6, nagahambag. Ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya ang sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawa niya ang mapagkumbaba. Ruatong pagkaunit kagag, makarong magagom ng adlaw, it biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalimang ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race. Komentaryo.

0: Magasa. Magayom. Pero sa gihapon, mahi dayto nagmahiluwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabidog sa atong Bugos nga probinsya. Yapak balabag ag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw man, hataw at pribilehiyo nga makita rong karamit kalibutan. Dapat yang nga magpasalamat kita tanan sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Ay do'y bawa na nakabugtaw. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Biyernes, 16 sa buga ni Oktubre. 15 dias na lang. Daywang Domingo, piyesta at mga santos, piyesta minatay na. Or iba nag-amat-amat na at panglimpyot panchon.

0: Agod nga bisitahan sa November 1 ag 2. Sa aton nga paga sa ugog ita piyesta ta mga santos aga piyesta binatay. Mangin ka partner sa technical side engineer J Plasio. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulit mainit dagabaga. Nagaaso pa ngani. Bisan magayom nga mga balita sa sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa monya linya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo komentaryo. Pananawan opinyon. Kung huwag ka mo available nga landline, huwag ka mo at pantelco. Especially, una ka mo sa mga bukid. Magayong nga baryo, huwag ka magayong nga sityo. Hindi mabot, ha? Ita pantelco o crosstelco man. Basta importante, ah. May cellphone signal, load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagid.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Reklamo sa mga uyaya. Ay hindi na, talakayon ta mga uyaya. Nga mga empleyado, opisyal, at gobyerno mangin sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. At syempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin niyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit niya mga balita? Baw punong-puno kita makaroon banwa. Nag-uumapaw. Pero unahong tanay panyempo. Update tanin sa Weather Bureau Pagasa. Intertropical Convergence Zone. Magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin. Nag-apekto sa bilog nga Visayas. Bilog nga Mindanao. Bicol Region ag Mimaropa Region. Rason, agaray ang mga lugar. Mauganon panyempo. Posible rong bahag landslide. Samtang sa Aurora ag Quezon sa Luzon. Apektado matat mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko or Easterlies. May ko kalit-kalit nga ugan man, pero kasarangan sa mabaskog nga ugan, posible man dong bahag landslide. Sa Batanes ag Babuyan Group of Islands, doon nag-apekto magamig nga hangin. May magakagaka pero mahina nga ugan, what significant impact? What ginapananaw nga bahag landslide sa Batanes ag Babuyan? Pero sa Metro Manila, nabili nga partit Luzon, nga piktado mat Easterlies. Posible man dong bahag landslide, bangod kong mauganon nga panyempo. Rong hangin nagbaybayon sa extreme northern Luzon kasarangan sa nabilin nga partit pungsod mahina hasta kasarangan. Samtang dong temperatura, bisan mauganon banwa rong nga Luzon, Visayas, Mindanao, mainit. Sa Metro Manila, ahamakin mo. Gabot dong maximum nga temperatura at 33.2 degrees Celsius. Wapat at yabot dong heat index karon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Index ka na, manaba ka na, mga 40 man. Yasaklan, kapingid sa Banwat Kalibo. Magayumon kaangitan. May magakagaka nga mga pagunganugan. May kaibahan pang pagdugdugdug. Temperatura kasarang atinit, 30 degrees Celsius. Hindo ng gabi eh, oh, magamig man sang kiri, 24 degrees Celsius, siyempre wat silak eh. Makaroon nga alas 7.44, atong yung temperatura, 26 degrees Celsius.

0: magag-umon gihapon. Alauna, may pagpangilat na naman. Bilog nga sang muhapon, magag-umon kayangitan, ag may pagbukbo itugan. Yani ko may mga linabahan ka rin, nga nakasabgay sa guwa, himusimusagon. Kung may mga pagay ka mga planong ibugad, ay abaw bantay tusto, ay basi mabutat ugan. Kung may mga karsada ka mong ginabuhusan, dapat may trapal ka mo. Basi kung abut-abutan it, mabas ko gabu-buit ugan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero walang bagyo, ha? Walang LPA sa sugod kong Philippine Area of Responsibility. Now, ano mainit nga mga balita banwa lokal? Pamati, mga kapitan, aga sa maabot nga mga inadlaw o mga binugan, basi kung may masunod pa karang kapitan. Ayara, may kapitan sa kalibo. Yinagbungan banwa. It dismissal order. It obisina. It ombudsman. For the Visayas. Bangod ko, gross neglect of duty sa kaso administratibo, wapagabot, kaso kriminal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Actually, mabuhay ang ginmatara. Agro nga kaso banwa, ginbasira it kuwa. Saan da nga kuwa audit report? Nga nagagawa nga may kwarta rong barangay nga hindi maliquidate ni kapitan ag ko dating treasurer ag ginpabayan banwa nga wa maliquidate. Rason nga ginpailat kaso si kapitan, gumawa desisyon dismissal, may accessory penalty pa nga disqualification. Siyempre, gross neglect of duty, dismissal, aruha na karoon nga sentensya, ag may nakakabit pa roon nga accessory penalties.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sinong kapitan da? Kapitan da sa kalibo, sa pihak nga parte, dayang ginasugid vice mayor, nga nakataganang manumpa banwa sa tibyog, halin sa oposisyon. Ay wana ruana nga katandem ko nagtaliw nga 2025 election nga mayor nga kaliyado sa partido aga mabalik ay mat sa original tibyog batagi atay mora kung dating tibyog ra mabalik sa tibyog aga nakatagana kunong manumpara sa masunod nga nga Domingo o masunod nga manginadaw nga mga pag-aboson. Ano ang nangyari? Wanga nigilig kasayadwa ng mayor. Nga may maurang update ag political development. Nano kamatodra vice mayor ma'am. Baye, ma'am don, baye.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kanong ato rumagasawang maming lumiso ba't suporta sa mga Marquez? Banwa, makaron hadugangan yung mata. Ano nagkakatabo sa oposisyon?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa pihak kaparte, daya nga illegal quarry una sa Bacausor. Kahapon ginkonfirmata dahil nga may project una rong Greenland . Nakita ko billboard Greenland. Pero doon nagka-quarry direkta sa suba. Agrong bagas pa man, pag tumaob, ginagapawan ito tubig dagat, subat na bagon, maagat, hindi pwedeng gamiton doon. Kapingid kon, nagakonkreto kat karsada, kaobra kat siwol, o gymnasium ginaobra mo, banwa, aga nagabuhos kat semento, hindi pwedeng magamit kat bagas, nga halin sa dagat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ginpakutan na takahapon kung anat Greenland ginman, daya nga bakho nga itong nakita, agdam truck.

0: nag-stockpile una sa may bakawsor. Di hindi gali. Ha? Hindi gali kuno andara. Agwat at plano rong Greenland nga bakon nung nasambit nga bagas nga hinakot sa suba nga ginaabot it tubig agat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay posible rin nga rin nag-illegal quarry una. Rubagas ay ihaboy sa kontraktor. O galing, ang batunan ni kontraktor. Ay di pwede. Ag pumalpak sa bundong proyekto, ag mag-RR baga ka mo, mag-remove and replace.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa pihak nga parte, panwa. Daya nga butuhan nga natabo kahapon sa or konektaliwan nga adlaw sa New Washington sangguniang bayan. Daya ang ordinansa nga ginaduso ni dating Vice Mayor, now SB Member Christian Binos Peralta. Deng ordinansa nga nagaproteher sa Lagatik River. Pero pinakatuyo itasambit nga ordinansa. Protektahan dong Lagatik River. O galing sa committee level. Sa committee level. Ay nagpungkorong konseho bilang committee of the whole. O tamagong tanan sanda, nagdebate sa nasambit nga proposed draft ordinance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag nagbugutuhan banwa. Sa committee level pa ang raha, i-submit para sa plenary. O panganit committee report. Masubmit pa't committee report. After masubmit yung committee report, schedule for another session, then debatihan patay ito ay committee level po yung manday. Pero ginexpectar ta nga kung ano rong natabo sa committee hearing, imaman nung may resulta kara sa plenary session. 5-4 banwa rong pagbutuhan. 5 ng mga SB member nagboto dispabor sa nasambit nga draft ordinance. Up at yang dong pabor. Botamagon, up at yang nga is member ng concern sa mga pumuguyo itnyo Washington. Rulima, ruandat ang concern hay sa Mitalika Shipyard. Bukont at sa Lagatik River ag sa puturo it mga inunga it manwang New Washington. Nga sa pilang adlaw, wakagon ita mabuol ag mapuslan nga doon ang manggad halin sa Lagatik River kung polluted na hindi na maistaran it lamang dagat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ikaron, balikan taron ha. Sa kabilugan ko aton nga pag ililiba. Sa pihak kaparte, hopefully mabot natin si Prosecutor Chris Gonzalez at NTFL CAC. Ay may ginpasak ako niya nga post halin sa Bayan Aklan. Kung ginaligar ka ng 16 nga gross project, riba karahay incomplete yung mga project, ag substandard yung mga proyekto kuno nga gin-implementar sinagom it, National Task Force, ha? LCAC mga kasimanwa. Ag sabi kita, hay si Fiscal Chris, dong hippie it, Intep LCAC, Region 6.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby banwa ha, sa kabilugan ko aton nga pag ililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawan-hawanan tayo minsahe. Good morning kay Kapitana Juliet Onyet Torintino Milgarejo, Itandagaw. Happy birthday gali, basi malipat ako sa akon nga kumparing mabuot. Ita Beach Boys, paring John Di Pedro, nga nag-celebrate ko ng birthday makaron. Happy, happy birthday gid, paring John Di Pedro. Happy birthday man kay Ninyo James Lobo, nga nag-birthday man today. kay advance happy birthday. Hinaga patigili anong birthday. Dumdum ko makaron. Paring Botsoy, Yawyan de la Cruz. Hinaga mag-celebrate yun ang birthday. Advance happy birthday gid paring Botsoy de la Cruz o nasa Park Homes, Andagaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, belated happy birthday kahapon sa maagam, mabuot, ha? Nga, is remember Itnabas, is remember Gudoprido, Tay Guding sa Jasa, nga nag-birthday kahapon. Tay Guding, pila ka na Tay Guding, 74, alive and kicking, nagapisik-pisik paghihapon. Oh, advance. Belated happy birthday, gina, sanggo ng bayan member Itnabas, Tay Guding, Gudoprido, sa Jasa.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Kanyo pa. Dali lagi. Kay Nung Lila Nabara Lorente, thank you, Gid. Ante ninya, sama naming, manaming mensahe. Kay Nung Tidi Villaruel, Nung Tidi. Oy, good morning, Gid. Nung Tidi Villaruel. O na sa Pastrana Ubos. Diba? Pasta na ubos na roimo nga ra. Kay Tay Jerwell de Rosario. Tay Jerwell, atong dating PhilHealth chief. Oh, good morning, Gid. Kay Madam Charlene Mandin Aguilos. Ita obisina ni Congressman Jesus Marquez. Nga nakatabid man katon. Aga gina-congratulate agad gali ronga. Unga ni Kwan. Dating SB member Nilo Ambubuyog. Aga incumbent SB member Ambubuyog man, ah, ay makaroon si Mrs. Nabi, ay incumbent SB member, ay roan ng unga, wow, congrats yun ha, may doktora ka na gali, SB Ambubuyog, si Dr. Ken Glorain Panado, Buen Biyahe, nagpasa sa physician licensure examination correct October 2026 yang. So congrats gid sa proud parents ni doktora Panado Ambubuyog. Panado anang mama be, anang papa Ambubuyog. So congrats gid ha. Si doktora Ambubuyog ay graduate data Central Philippine University, CPU, aga nag-elementary ag high school, iya sa Christ the King School. Ngani proud man daw na karang eskwelahan, Pastor Cesar, may doktor na naman nga produktor ng Christ the King School, si Dr. Ambubuyog. O nga, ni SB Ambubuyog, aga former SB member Nilo Ambubuyog. Sherry Ann, SB member Sherry Ann, aga former SB Nilo Ambubuyog, ita kahilo sa Banwa It Makato.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Gid. Everyday na listening sa Radyo Todo. Wow, thank you, Gid, ha. Aga may deepest sympathy and condolences sa nini Gloria Inday Milgar. Happy monitoring, Gid, una sa kuana. Mabilo kalibog kay ng Nanay Imelda Milgar. Ang okay, nagpamati makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy monitoring kita, Madam Gloria Inday Milgar o na sa Mabilo sa Banwat, New Washington. Ano na tabo sa NFA? Manita, nagkinagulo ka mo sa NFA. Good morning, Gid. Happy monitoring kay Congressman Jesus Papa Jes Marquez. Listening from Banga. Aga former Congressman Lito Marquez. Aguna kay Nung Lino. Doon ako nagpupamahaw na nang na naman kamuuna sa libas makaron. Samtang nagpamati. Thank you, Gid. Aga medyo pagpamati, Gid. Congressman Jes Marquez. Aga former Congressman Lito Marquez. Kahapon na binagkita kami. Aga, may gani ay ginpadumdum ni mo ako, Congressman Jess Marquez. About na sa issue ay tindahan.